0: sa ating mga law enforcement agencies ang nagpunta kagabi. Nung unang oras kung matapos nangyari yung nasabing insidente na yan, hindi pa malinaw kung kanino galing itong mga pagpapaputok na ito at ano ang dahilan, ano ang motibo sa likod nung pagpapakawala ng sunod-sunod na putok na naririnig natin. Kung kayo po ay nag-aantabay, kayo po ay nagmo-monitor kagabi. Ayon dun sa preliminary na mga investigasyon na mga pagsasaliksik, hapon nagpunta rin si DILG Secretary John Vic Remulla. Sa panayam niya kagabi sa media, sinabi niya na ito ay dahil may mga nagtatakang pumasok na perceived, ito po, ito ang operative word mga kababayan, perceived na mga NBI operatives. Amarin namang itinatanggi ng NBI Director si Attorney Melvin Matibag. Dahil niya, wala raw namang utos ang Pangulo at walang ibinabang mission order dito sa mga operatiba ng NBI. Pero ang lumalabas dun sa mga video na nakuha natin, uniformado itong mga taong ito na mula doon sa GSIS compound na malapit sa Senado ay nagtatangkang barenahin. Ano po, binubutas nila isang bahagi ng Senate building. Sa ngayon ay kailangan po nating alamin kung ano pa ang mga karagdagang detalye sa nasabing insidente. Ngunit ang maliwanag dito mga kababayan, ito po ay hindi pakana ng gobyerno. Naman po ang nilinaw sa atin, ano po, at nagbigay ng pahayag kagabi ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Papanood po namin sa inyo do sa mga kaka-tune in pa lamang. Ano po, at hindi nagmo-monitor kagabi, narito po ang bahagi ng nangyaring speech o yung kanyang pahayag ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas, na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nakaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Po ang ating Pangulo, Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Nga po dun sa nangyaring insidente kagabi sa Senado. Alam nyo, isa sa mga nakikita ko, no, besides all the tension, besides all the chaos na nangyayari kagabi sa atin pong Senado, isa lang masasabi ko, talagang hindi mo mapapalitan ang traditional media. Ating mga giorno, yung ating mga journalists, ating mga reporters. Diba kasi mas trip eh, no? Vloggers ang gusto. Kung ano yung ano, confirmation bias ang trip ng mga tao na na mga taga-suporta ng magkabilang partido. Sabihin, mas gusto nila yung balitang naririnig nila, eh, kampi sa kanila. Pero hindi nyo matatawaran, yung mga kababayan natin, mga katrabaho natin, ano po, and of course, ating mga kapatid sa hanap buhay, yan. Kahapon, ano, kahit ramdam nyo yung takot at yung tensyon, nagre-report pa rin, ano, steady pa rin yung boses ng ating mga kasamahan. Mga pala, from our very own Miss Nympha Asuncion. Grabe, nakakapanik yung nangyayari kagabi, no? Sunod-sunod na putukan, tapos pinatay pa yung ilaw. Pag akong normal kang mamamayan, hindi ka sanay sa ganong klaseng mga bagay, eh talagang kakabahan ka eh. No, magpapanik ka. Kakaroon ng anxiety yung isang tao na makaka-witness ng ganong klaseng insidente. Mabuhay po ang mga traditional media, ang ating mga kasamahan, mga journalists, and of course, yung ating mga reporters. Hindi lang yung mga reporters natin, ano, kasama rin yung mga cameraman nila kagabi. Bigat-bigat ng camera, imagine mo. Matakbo pa rin sila. Kahit nagkakatulakan na kahapon, ano po, kasi pinapaurong nung mga miyembro ng OSAA. Yung iba pang mga augmentation forces na nagbabantay sa Senado kahapon, mga media, no, kumpulan sila. Actually, nakakatakot yung ganung bahagi ng mga kababayan. Dahil what if, ano, wag naman ho sana Pero kung sakali pong may nag-open fire doon, eh, maaari pong maaaring masaktan. Buti na lang, eh, hindi po nangyari yon. And of course, yung ating mga kababayan, yung ating pong mga media, ayan, eh, agad na ipinababa nung mga miyembro ng USAHAT ng Augmentation Forces for their own safety. Kasi base doon sa mga naririnig nating kwento, eh, napapalapit na yung putukan, no, malapit doon sa kanilang kinatatayuan. Oras po natin, 13 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Pag-apat na minuto matapos ang 8:00 ng umaga. Kasama natin live pula sa ating mga kasamahan. Of course, via Zoom, makakausap natin ngayong umaga ang former na Dean ng Far Eastern University, Dean Mel Santa Maria. Dean Mel, magandang umaga po.
4: Magandang umaga sa inyo, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Good morning sa lahat.
0: Po, Dean Mel, maraming salamat po, no, sa pagtanggap ng aming tawag ngayong umagang ito. Una po sa lahat, ano po ang inyong saloobin? Ano po ang mga nakita nyo kagabi? Kasi for sure, nagmo-monitor din kayo sa nangyayari kagabi sa Senado.
4: Hindi dapat nangyari yun sa Senado kagabi. Para sa akin, kung ang malinaw lang ang pag-uunawa nila sa poder ng kanilang mga departamento, ang daling i-resolve. Sapagkat sa ating batas, alam mo, kasi alam mo naman, we have departments of government. May legislature at merong executive. Alam natin ang legislature gumagawa ng batas at kung kinakailangan mag-impeach trial. Ang executive naman ang nag-i-implement ng batas. Sila ang peace and order. Sila ang nagdadakip ng kriminal. Sila ang nag-huhuli ng mga fugitive. Yan ang trabaho nila. Kung malinaw lang sa dalawang panig ang demarcation na line, alam naman natin siguro kung sino dapat ang respetuhin. Diba? Ang re-respetuhin natin, yung taong pangkasalukuyang ginagawa ang kanilang trabaho. Pero ang problema, Al, hindi nga natin alam kung merong mga NBI doon. Yun ang problema. Ang daming mga katanungan ngayon na lumalabas na talagang hindi mo maiiwasan, magiging skeptical ka sa nangyari kagabi. Iba nga nagsasabi, mukha atang stage 2 ah. Parang napanood ko na sa sine yung dinidrill yung dingding para makapasok sa loob, parang bangko. Di ba parang ganun eh, tapos biglang putukan. Almost simultaneously, naglabasa ng mga sa cellphone, sa social media, yung mga senador, timing, di ba? At so, in short, hindi ko naman sinasabing hindi nangyari, pero there are more questions to ask than we have answers.
0: Yeah. Actually, antabayanan natin mamaya, Dean Mel, kung magkakaroon ng press conference ng atin pong Pangulo, maya-maya lamang. Pero gusto ko lang pong maitanong, Dean Mel, ito pong mga taong ito, yung tinatawag nilang perceived na mga NBI operatives, eh, ito ba pwedeng makasuhan ng usurpation of public authority kung sakaling malaman nga at matukoy nga yung pagkakakilanlan itong mga taong ito?
4: Eh, syempre, di ba? Alam mo, perceived NBI. Oh, parang nakahandang statement eh, perceived LBI. Parang it's a middle ground to a safety statement eh. Basta sinabi mo kasing perceive, inaakalang NBI.

0: Iiwasan ito lahat ng kaguluhan, lahat ng naging kaguluhan kahapon sa Senado. Kung sakaling sumuko etong si Senator Bato de la Rosa, pwede ba tayong gumamit ng ibang mga legal vehicles gaya po nung nabanggit nyo nung nakaraan, yung mandamus, para po makuha ito pong o ma-serve yung warrant laban kay Senator Bato de la Rosa?
1: Oh yan, tama yan. Kasi may rule of law naman tayo, no? May rule of law naman tayo sa gagawa at dapat tayo comply with the procedure set by the rules of court, no? Kaya pwede silang magfile ng mandamus. Pero alam mo Al, no? Sometimes napakasimple, no? You just have to honor ang mga trabaho ng isa't isa. At malalaman na natin na siguro dito sa pagkakataong ito, ang mas mahalagang bigyan ng respeto at ligyan ng presumption of regularity ay yung isang sangay ng gobyerno. Kasi iyon ang kanilang enforcement mechanism. At saka isa pa, ang nakakabahala dito, because the Senate risk appearing to be not a pillar of democracy and civil debate, but a hideout, a sanctuary. Alam naman natin may warrant of arrest coming from the ICC, no? So, alam rin naman namin na inampakay ng mga alagad ng batas, no? So, mabuting pag-usapan 'yan, pero dapat na resolve to as soon as possible.
0: Po. Dean Mel, correct me if I'm wrong, parang hindi ba obstruction of justice yung ginagawa ng Senado? Kasi parang pinipigilan, kinakanlong ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa, bagamat mayroong warrant. Una, ito bang warrant valid? Hindi na ba kailangan ng local warrant na i-issue? Ito po yung hindi maintindihan ng ating mga kababayan, eh.
1: Sa aking opinion, hindi na kailangan ng isa pang warrant, eh. Bakit? Sapagkat tayo ay naniniwala o tinatanggap natin ang international law. At sa international law, merong crime against humanity. Actually, ang crime against humanity, kamukha ng genocide, ay pwedeng litisin kahit sa ang bansa. At tapos ang ating 1987 Constitution, sinasabi, we adopt the generally accepted principles of law as part of the law of the land. Ngayon, Al, ang tulay dyan, yung Republic Act 9851. Yung Republic Act 9851 na ginawa nung araw nila GMA, President GMA at ang Senate President pa si Juan Ponce Enrile. Mga matatalino yun, sila Defensor Santiago, mga senador nun, ginawa nila ang batas na yan. At sa Article 17 nung batas na kaligay, kung may international tribunal na nag-iimbestiga o dinidinig na ang kaso patungkol sa crime against humanity laban sa isang tao, pwedeng ipahintulot na ng bansa na ipasaubaya sa kanila, at kung kinakailangan, ipapadala pa doon yung akusado. Yan, Section 17. So, ayan ang ginawa ng gobyerno ng Pilipinas. So, in short, sumusunod ang gobyerno ng Pilipinas sa mga mismong batas na tinakda nila. At because nire-recognize nila yung jurisdiction ng korte na yon, nag-issue ng ICC warrant, siyempre, tatanggapin rin natin. Otherwise, hindi tayo susunod sa tinatawag na pacta sunt servanda. Ngayon, tumiwalag tayo noong 2019, di ba, sa ICC. Kaya lang sa Section 127 ng Rome Statute na kaligay, bagamat tumiwalag ka, hindi mawawala ang mga obligasyon mo na tulungan ang korte sa mga usaping bago mag 2019. Itong usapin ni Duterte, na kung saan napangalanan rin si Senator Bato na co-perpetrator, ay sinimulan na before 2019 pa. Yan.
0: Lastly, Dean Mel, ano po, bago po namin kayo pakawalan, kahapon ang i-transmit na ng House Secretary General ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, setting aside the fact na parang medyo ganda naman yata ng timing na itong kaguluhang kahapon sa Senado. Ano po ang inaasahan natin bilang isang legal luminary, kayo po ay abogado, from the legal community, ano pong inaasahan nating dapat gawin ng atin pong mga senador base na rin sa kanilang sinumpaang tungkulin, at yun ang tinatakda rin ng saligang batas?
1: May panibagong definition kasi ang Korte Suprema sa fortuit. Ang sabi ng Korte Suprema, reasonable time which may be long or short

0: depending on the circumstances of the case. Sa ating wika, isang reasonableng panahon, mahaba o ikliman, ayon sa kaayusan ng kaso. So, therefore, at sinabi ng Korte Suprema, ito, ang punto nito ay para mabigyan ng oras para ng preparasyon ang Senado. So, because na nangyari ito, tama ka eh, parang napaka-timing, ano, baka pwedeng sabihin nila, we have to prepare for some time because parang sisweep pa natin tong malaking building na to, titingnan natin tong preparasyon na to, at madami tayong gagawin para mapatunayan na mahusay ang magiging paglilitis. So, hindi natin alam kung gaano kahaba ngayon ang preparasyon na ginagawa na siyang makakapag-antala lang, sinabi ng Korte Suprema. Yan.
1: Apo, lastly po, Dean Mel, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan na nanonood sa atin ngayon at naguguluhan pa rin dito sa nangyayari na, sa ating pong bayan na nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
0: Relax lang ating mga kababayan sapagkat madaming tanong, kulang ang sagot, pero i-focus natin ang ating mga mata sa napipintong impeachment. Tingnan natin ang ebidensya at mag-decide tayo sino ang mga senador na aayon sa ebidensya at sino ang mga senador na aayon sa loyalty. Kasi accountability versus loyalty lang ito eh, di ba? So therefore, tingnan natin, pagmasa natin at siyempre, legitimate pressure ng bayan. Kung may napupuna kayo, isanggunin ninyo sa social media nyo sa matamang at maayos na pamamaraan para may pressure ang mga huradong yan. Yan.
1: Apo, with that, maraming salamat po sa pagbibigay ng linaw sa atin pong mga issue na pumapalibot po sa ating bayan. Maraming salamat po, Dean Mel Santa Maria, sir.
0: Maraming salamat. Anytime. Just message. Thank you.
1: Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po. Nating nakasama ang dating dekano ng Far Eastern University, Dean Mel Santa Maria.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Dahil marami tayong mga kababayan ang hindi agree doon sa napag-usapan namin ni Dean Mel Santa Maria. Pero mga kababayan, kung talaga pong titignan natin, kung talagang susuriin natin at ang mga pangyayari na ito sa ating bansa, sa ating Senado at sa iba't ibang mga law enforcement agencies natin, napakasimple lang naman kasi ng issue. Giging komplikado lang kasi meron tayong konsepto ng utang na loob. Meron tayong konsepto ng pagkakanlong sa kapangyarihan. Ay nako, buhay. Yan ah. Kasi imagine ninyo, napakasimple lang naman. Oh, may warrant. May jurisdiction naman. Well settled na yon. Tatanggapin mo lang. O kung gusto mong i-assail yung validity ng warrant, kung gusto mong i-assail yung legality ng warrant, do so in a proper venue. Diba? Maliwanag naman po ang ating batas, maliwanag naman ang ating rules of court. Sa mga legal na hakbang, yung sa mga remedies na maaaring ipagkaloob sa isang tao na sa paligay niya, eh hindi legal yung pag-i-issue sa kanya ng isang warrant of arrest. Nagbas na po tayo mga kababayan dun sa pag-alam sino ba may jurisdiction. Kasi yan po ay in-affirm na ng Supreme Court. Yun nga, binabanggit ni Dean Mel yung RA 9851 kung di ako nagkakamali. Ito na yung kaso. Ito rin kinu-quote din ng ilan sa ating mga nakapanayam na mga abogado. Yung Pangilinan et al. Versus Cayetano et al. Basic na basic sa mga law student yung tinatawag na yung ito yung Latin term eh kasi stare decisis. Ayan. Yung mga kautusan, yung mga naging naunang desisyon ng Korte Suprema shall form part of our legal system. Hindi yan batas. It serves as a precedent para po sa mga susunod pang mga desisyon ng Korte Suprema na parehas o nagkakalapit yun pong mga facts and yung issues involved. Ewan ko ba kasi bakit naglalaro tayo ng tagu-taguan eh. Eh, naalala tuloy akong laro nung bata. Yung nagtataguan ng bato sa kamay. Tapos magpapasapasan, tapos huhulaan kung kanino na kanino yung bato. Hindi ko maalala kung ano yung tawag rin. Well, anyway, yun nga, ano po, napakasimple lang po ito. At gaya nga ng sabi ni Dean Mel Santa Maria kanina, kailangan accountable. Lalong-lalo na po tayo mga kababayan, normal na Juan de la Cruz, kailangan tayo nagbabantay. Nasa atin ang kapangyarihan, nasa atin ang beat ng simbolo ng demokrasya. Yan, ang oras po natin, 29 na minuto matapos ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Dekalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Balita, laging totoo.
13: Impormasyon,
12: detalyado
13: at kumpleto.
12: Serbisyo,
13: tapat para sa bayan.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
13: Bagong Pilipinas.
12: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
13: Radyo Pilipinas.
12: 738 AM.
2: Bangon.
14: Bangon.
2: Bayang mahal.
14: Bangon. Bayang mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
14: 738 AM.
1: Lumput tatlong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Di pa nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Sa punto pong ito, tumanggap po tayo ng mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Ilang lawmakers sa Kamara nagpahayag ng kanilang saloobin sa naganap na tensyon sa Senado kagabi. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagpahayag ng kani-kanilang saloobin ang ilang mambabata sa Kamara kaugnay ng tensyon at kaguluhang naganap sa Senado kagabi. Ayon sa Makabayan Block, upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon at hindi na maulit ang kaparehong insidente, mas makabubuti umanong sumuko na sa mga otoridad si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakibahagi din ang Gabriela Women's Party List sa kilos protesta na isinagawa kagabi upang igiit ang pag-aresto sa senador na naharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, panahon na umano para ikonsidera ni De La Rosa ang pagsuko upang maiwasan na ang gulo at wala nang iba pang madamay sa tensyon. Mariin ding kinundina ng akbayan ang liderato ng Senado dahil umano sa nangyaring kaguluhan. Ayon sa grupo, ang anilay magulo at pabayang pamamalakad ay nagresulta upang magmistulang taguan ng isang taong may kinaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Giit ng akbayan, hindi dapat magsilbing kanlungan ng isang akusadong umiiwas sa pananagutan ang anumang institusyon ng gobyerno. Samantala, nagbigay pugay naman si Representative Percy Sendanya sa mga mamahayag na patuloy na nagko-cover sa kabila ng banta ng kanilang kaligtasan. Aniya, pinili pa rin ang mga media na maghatid ng balita na may tapang at paninindigan sa gitna ng tensyon at kaguluhan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, ang DICT at CICC naka-alerto sa pagkalat ng fake news kaugnay ng gulo sa Senado. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Naka-alerto din ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at maging ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga social media posts matapos nga ang gulong nangyari sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mahigpit na minomonitor ngayon ng DICT at CICC ang mga post at online content na maaaring magudyok ng karahasan at magpalala pa ng tensyon sa publiko. Nagbabala rin ito na hindi palalampasin ang sinumang mapapatunayang sangkot sa pagpapakalat ng fake news online.
17: Sino mang mapapatunayang nag-ambag o nag-udyok sa pagpapakalat ng maling impormasyon online at karahasan ay hindi palalagpasin ng CICC at sisiguraduhin na mapapatawan ng karampatang parusa. Ang ganitong uri ng aktibidad sa ating cyberspace ay hindi kailanman kukonsintihin ng DICT at CICC.
16: Kaugnay nito ay hiniling sa publiko ng kalihim na maging kalmado sa sitwasyon. Nanawagan nito sa mga netizen na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online at umiwas sa pagpapakalat ng fake news, edited videos at mga hindi beripikadong data. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Transmission rates bababa ngayong buwan ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Aabot sa 15 sentimos kada kilowatt-hour ang ibababa ng transmission rates sa ngayong buwan. Ito ang inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines kasabay ng pagbaba ng transmission billing rates at ang ancillary services. Ang transmission billing rate ay sinisingil ng NGCP para sa kanilang serbisyo sa paghahatid ng kuryente, habang ang ancillary services naman ay ang pinapasang singil mula sa reserve market at mula sa mga provider na may kontrata ang NGCP. Pero pagdilinaw na naturang transmission company, hindi sa kanila napupunta ang bulto ng sinisingil sa mga consumer kundi sa mga power generator. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Okay, yan po ang kalipunan ng ating mga balita sa umagang ito, courtesy of ating mga masisipag, ating mga matatapang na mga kasamahan mula po sa ating PBS News Division.
19: Bangon.
20: Bangon.
19: Bayang Mahal.
20: Bangon. Bayang Mahal.
19: Dito sa Radyo Pilipinas.
20: 738 AM.
1: Mga kababayan, tabayanan po natin maya-maya ang gagawing press conference ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay po ng naging insidente sa Senado. Ito'y sinasabi ni Dean Mel kanina eh. Mas marami pang tanong eh, lalong dumami yung tanong pagkatapos nung nangyaring insidente. Sino itong mga taong ito? Yun yung pinaka-primary na tanong eh. Sino itong mga taong ito na hindi pa natin matukoy at ito tinatanggi ng National Bureau of Investigation na kanilang tauhan. At yan naman po ay pinatototohanan din ng atin pong Pangulo na wala siyang iniutos. In fact, ang sabi nga po ng Pangulo, malista kayo dyan. Alas 4 pa lang nung nagbaba ng TRO hindi nagbaba ng kautosan ang Supreme Court na hindi nga pinapayagan pa yung TRO at pinagkokomento within 72 hours ang mga kampo, ng mga parties involved dun sa nasabing TRO, eh biglang nagkagulo. Yun yung nakakagulat kagabi mga kababayan. At hindi matukoy, sino itong mga perpetrators na ito? Nakatakas. Oo, naiintindihan natin na ang priority po ng OSAA, ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay i-secure yung kaligtasan ng mga taong nasa loob ng Senado, ng mga senador, yung mga staff nito, staff ng Senado at yung mga media na nagko-cover nung plenary session kahapon. Pero wala man lang bang CCTV? Yun yung unang ano eh. Yun yung pangalawang katanungan actually. Nasaan na yung CCTV? And is it in safekeeping? Kailangan nating makita yung CCTV. Hindi naman ako naniniwala na walang CCTV sa kahit saang sulok ng Senado. Yun yung dapat nating makita. Nasaan? At ilalabas ba sa publiko for public viewing itong CCTV? Doon nung nangyari itong pagpapaputok ng actually itong mga kababayan, base na rin sa mga naging panayam nila Secretary Remulla, John Vic Remulla ng DILG sa ating mga kasamahan sa media, sabi nila yung warning shot ay galing sa USAA. Okay? Yun yung unang putok na narinig natin kagabi kung kayo po ay nanonood ng balita. Mga succeeding na pagpapuputok ay galing din sa USAA. So, kailangan nating malaman, ano, we have to get this thing straight. But of course, don't quote me immediately. Ano po, alamin muna natin. E malalilitaw naman ang lahat ng mga impormasyon na yan maya-maya. Tapos ang press conference. Antabayanan po natin yan maya-maya lamang. So parang ang dating ngayon, medyo naiipit ang NBI. Ang tanong, nakakanina yung burden of proving na hindi mga NBI operatives itong mga taong ito na nagpumilit, pumasok. Biro nyo, binubutas yung pader mula sa GSIS compound, papasok ng Senado. Eh, nagdi-drill, may naririnig yung mga tao eh. Anyway, tanggapin natin ang ulat na ito. Kaugnay dyan, mula kay AJ Ignacio, National Bureau of Investigation, magsasagawa ng sariling investigasyon hinggil sa nangyaring tensyon sa Senado kagabi. AJ?
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, kinakapatid na Alian, magandang umaga. At magsasagawa nga, Bossing Alian, ano, ng investigasyon, ang national, sariling investigasyon nito, Bossing Alian, ng National Bureau of Investigation, hinggil nga sa nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ayon nga kay NBI Director Melvin, Attorney Melvin Matibag, na ito'y matapos na ituro sa kanila ang nangyaring inkwentro ay mismong mga di umano'y mga taga-NBI ang naka-inkwentro ng USA at Philippine Marines sa isang lugar sa pagitan ng Senado at GSIS. paglilinaw niya nga kagabi, Bossing Alian, na wala siyang inorderan na kahit na sino mang ahente o direktor ng NBI na magtungo sa Senado upang persahang makapasok at arestuhin si Senator Bato de la Rosa. At dagdag pa nga niya, Bossing Alian, na meron sila gentleman's agreement ni Senate President Alan Peter Cayetano na stand down at wala mo nang magaganap na pag-aresto hanggat nasa kustudiya pa ito ng Senado. Sa uli naman, Bossing Alian, magiging transparent ang kanilang bureau sa mga resulta ng kanilang investigasyon at malaman kung sino nga ba, Bossing Alian, ang unang nagpaputok sa naturang engkwentro. Bossing Alian, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, ang Philippine Coast Guard nakatanggap ng PGS-initiated status at Silver Trailblazer Award. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinilala ang Philippine Coast Guard o PCG matapos itong makamit ang Performance Governance Service o yung PGS-initiated status at Silver Trailblazer Award kasunod ng isinagawang revalida sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Maynila. Pinangunahan ni Admiral Ronnie Hill Gavan ang presentasyon ng Transformation Strategy at Governance Roadmap ng PCG sa panel na pinamumunuan ni General Emmanuel Bautista. Binigyan din sa isinagawang pag-usuri ang commitment ng PCG sa good governance, strategic positioning, leadership, commitment at institutional transformation. Ayon sa PCG, mahalagang hakbang naturang pagkilala sa layunin ng ahensya na maging globally recognized maritime organization na nakatuon sa efficiency, accountability, innovation at mahusay na public service. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Bangon, bangon, bayang mahal.
23: Bangon, bayang mahal.
22: Dito sa Radyo Pilipinas,
23: 738 AM.
1: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Before we go into the last stretch of our program, mga kababayan, ilang mga paalala muna mula po sa ating himpilan.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
26: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit.
25: Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
26: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
25: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
24: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
27: Good news!
4: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Bangon, bangon, bayang mahal,
9: bangon, bayang mahal,
8: dito sa Radyo Pilipinas,
9: 738 AM.
1: Apat na putsam na minuto makalipas ang 8:00 ng umaga. Ayan, habang inaantabayanan natin sa mga susunod na pagkakataon naman na makapanayam tayo mula po sa miyembro ng dalawang chambers ng Congress. Ayan, either sa House of Representatives o sa Senado. Alam mo, kamalabo pa sa Senado ngayon. Eh, batiin muna natin yung ating mga tagapanood at tagapakinig sa ating Facebook Live. Mula kay Miss Betty Atina, good morning sir, God bless the Philippines. Indeed ma'am, talagang naniniwala ako dyan at I agree with you, God bless the Philippines. Happy watching po, Miss Betty Atina. Ito, sabi ni Xiao Jung, naratibo ng mga bayaran at basura, Panginoon nila yung nag-aastang abogado at tagapagtanggol ng corrupt at magnanakaw. Hindi ko makaintindihan, sino kayang pinatutungkulan na ito, sir Xiao Jung. Pero alam mo, agree ako doon sa bahagi na dapat hindi tayo nagpapalabas ng naratibo na tayo ay nakakaangat sa batas. Yan. Lahat, everybody, kahit po napakataas na tao, mataas man ang katungkulan mo sa gobyerno, mataas man ang estado mo sa buhay bilang halimbawa kung ikaw ay bilyonaryo, no? Eh, hindi po, wala pong nakakaangat sa batas, lalong-lalo na po sa konstitusyon, sa ating pong saligang batas. May Latin term na ginagamit diyan. Ano po? The Constitution is the supreme for is the supreme law of the land. Ano? Siyempre, all authority na ginawa ng ating mga political subdivisions is derived from the Constitution itself. Kaya wala talaga nakakaangat dyan. Wala nakakaangat sa batas. Sabi ni, napanood nyo ba yung, na yung palabas na yon? Lang nakakaangat sa batas kahit pa presidente. And that's true, mga kababayan. Kahit yon isang linya sa palabas, that rings true dito po sa ating bansa. Ano lang, yan ay matandaan, yan ay marinig ng ating mga mambabatas, ng ating mga law enforcement agents. Siyempre, tayo bilang mga normal na mamamayang Pilipino, lahat tayo hindi nakakaangat sa batas.
8: Bangon,
9: bangon,
8: bayang mahal,
9: bangon, bayang mahal,
8: dito sa Radyo Pilipinas,
9: 738 AM.
1: Medyo mainit yung comment this early in the morning. Good morning tuloy ako. Still, happy watching po kay Miss Betty Atina at kay Sir Xiao Jung. Yung ba o yung? Bukod sa mga problema na kinakaharap natin patungkol po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga nangyayaring kaguluhan sa Senado, sunod-sunod pa rin ang mga kalamidad na nararanasan po ng ating bansa. Bagamat naka-focus tayo sa mga nauna kong nabanggit na issue, binabantayan pa rin natin ang epekto at ang pagbubuga ng abo itong bulkang Mayon. Mamaya may tatanggapin tayong balita kaugnay yan. Pero grabe, no? Totoo talaga yung kasabihan, ha? When it rains, it pours. Talagang pagka dumating ang pagsubok, eh, talagang nakakasubok talaga. Tama yung sabi ni Miss Betty Atino, no? God bless the Philippines. Aking bahagi naman, I hope God bless the Filipino people. Ayan. Tagapin natin ng isang ulat mula po sa Radyo Pilipinas, Albay. APSEMO at Provincial Health Office nagbigay ng agarang ayuda sa mga apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
11: Agad na namahagi ng iba't ibang commodities ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO at Albay Provincial Health Office sa mga residenteng naapektuhan ng ashfall matapos ang lava flow collapse fed pyroclastic density current na naitala alas 11:72 ng umaga nitong May 13 o kahapon. Kabilang sa ipinamahagi ang dalawang tanggapan ang mahigit 200 protective goggles, 500 piraso ng N95 mask at tig isang kaon ng bottled water na may 40 bote para sa bawat apektadong local government unit. Nakapagbigay rin ng ayuda sa mga bayan ng Santo Domingo, Camalig, Daraga at sa lungsod ng Legazpi kung saan may mga naiulat na ashfall events. Ayon sa Albay Provincial Information Office, bahagi ito ng patuloy na augmentation support ng pamanapan na lawigan sa mga LGU na naapekto na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At sa pamamagitan ng ulat na yan, ito po ay magpapaalam na sa inyo ngayong umagang ito. Ito ang ating Thursday edition ng ating palatuntunang Bangon Bayang Mahal. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa halos isang buong oras ng ating palatuntunan. Maraming salamat din kay Dean Mel Santa Maria, ang former dean ng Far Eastern University. At maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama dito po sa ating PBS News Tech and of course sa ating production division. Maraming salamat sa aking co-pilot, Rovan Malilin, kay Madam Jomarie Refarial, kay syempre kay Ninong Rolly Bumatayo, and of course from our production team, si ang ating executive producer Miss Glorife Bagon. Tatabayanan natin ang mga balita mula kay Miss Seth Busongan mula po sa ating PBS News Division. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Philippine Standard Time, 8:57.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Pampanga ngayong umaga para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
10: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
16: Lalawigan ng Pampanga ang mga public engagement gayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone para sa isang visitation. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport na nasa bahagi ng Clark Global City Area. Kasama sa mga pasilidad ng ospital na pinapatakbo ng provincial government ay ang emergency room, operating rooms, OB-GYN ward, ICU at NICU, ganun din ang outpatient department habang may diagnostic at ancillary services din. Mula dito ay dediretso naman ang Pangulo sa Clark Picnic Ground, Silpuyat Avenue, Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone para sa bawat bayan makikinabang program kung saan ay iniaabot ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga local government units. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: House Leader na nawagan kay Senator Amy Marcos na pairalin ang pagiging patas at walang kinikilingan bilang Senator Judge. Kaugnay ito sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
17: Nanawagan sila ng Del Sur Representative Zia Alonto Adyong kay Senator Amy Marcos na maging patas, walang kinikilingan at tunay na Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, kapansin-pansin umano ang sunod-sunod na pagbatikos ni Marcos sa Kamara at ang pahayag nitong tila depensa na agad sa pangalawang pangulo kahit hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Giit ng Mindanao Solon, mas nararapat na pag-aralan muna ng senadora ang mga ebidensya at dokumentong ihaharap sa impeachment court kaysa pangunahan ng kaso sa pamamagitan ng mga pampublikong pahayag. Nauna ng kwestiyon ni Marcos ang umunoy delay sa pagpapadala ng articles of impeachment at maging ang allegasyon nitong may kapalit na pera ang boto ng ilang mambabatas pabor sa impeachment. Marin itong itinanggi ng Kamara kasabay ng hamon sa senadora na maglabas ng ebidensya kung may basihan ng paratang. Binigyan din naman ni Adyong na ang impeachment ay hindi political theater kundi isang seryosong constitutional process na nangangailangan ng precision, completeness at due diligence. Para sa mambabatas, hindi dapat isang tabi ang pananagutan sa gobyerno lalo na sa gitna ng paghihirap ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Malalimang investigasyon ikinakasa o ikinasa ng Philippine National Police kasunod ng narinig na putukan ng baril sa loob ng Senado kagabi. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
18: Iniyak ng liderato ng pambansang pulisya na mananagot ang dapat managot sa nangyaring putukan sa loob ng gusali ng Senado kagabi. Ang KPNP Chief Police General Jose Melecio Nartateza Jr. agad niyang pinakilos ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para magsagawa ng malalimang investigasyon at bigyan linaw ang pangyayari. Nangyari ang putukan kasunod ng mga ulat hinggil sa tangkang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos maglabas ang warrant of arrest ng International Criminal Court kaugnay sa kampanya kontra droga na nakalipas sa administrasyon. Kanya rin pinag-utos sa panatilihin ang mga ebidensya at mahigpit ang ugnayan sa Senate Sergeant at Arms para isecure ang lahat ng ebidensya. Partikular na inatasan ng National Capital Region Police Office o NCRPO na isecure ang kopya ng mga CCTV, radio communications at entry logs na makatutulong sa investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Manila Waters kumukuha na ng supply ng tubig sa Upper Wawa Dam. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
10: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagsimula ng kumuha ng supply ng tubig ang Manila Water mula sa Upper Wawa Dam para suporta ng operasyon ng Calawis Water Treatment Plant nito sa Antipolo City. Ayon sa Manila Water, bahagi ito ng kailangang long-term strategy para mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam at mapalakas na rin ang tuloy-tuloy ng 24/7 water service, lalo na ngayong tag-init. Sa kasalukuyan, tumatanggap ang Calawis Water Treatment Plant ng 25 hanggang 30 million liters ng raw water kada araw mula sa Upper Wawa Dam, nagsisibi naman sa tinatayang 88,000 residente sa Antipolo City. Kapag fully operational na, kaya rin ito proseso ng planta na hanggang 80 million liters kada araw para sa halos 900,000 customers sa Antipolo at mga Karatig Bayan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: At iyan ang mga balita.
20: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas World Service Online.
20: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
0: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po namin maghahatid sa inyo na programang ito ang ating mga katuwang sa ating production side, ang ating executive producer, Stephanie Vicente. Sa ating engineering side, sa master controls na Milo Junela, and of course, Wirecast si Hero, at syempre, ang iba pa nating mga kasamahan mula sa Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyong masusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa iyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities and shortwave transmitters of Voice of America. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Kamusta na kayo after nitong nangyari kahapon hanggang kagabi dito po sa Senado, ano, at kung saan na ika nga nagkaroon pa ng napakalaking komisyon, nagkaroon ng putukan, ano po, at sumentro dito sa kalalagayan ni Senator Bato de la Rosa dahil po dito sa ika nga mga pangamba na siya ay damputin na o arestuhin na ng mga otoridad. Pero ika nga po, medyo nagkaroon nga ng kaguluhan, nagkaroon ng malaking tension dito dahil may mga armed men, may mga taga AFP, may mga taga PNP, may mga security mula sa Senado at marami, pati yung mga media kasama rin, ano, na talaga naman pong nagkaroon ng napakalaking tension doon. Pero as of today, medyo okay na po yung sitwasyon sa Senado, although ang Philippine National Police nilagay po sa alert status ang buong bansa matapos po ang nangyari dyan sa Senado habang patuloy ang ginagawang investigation at assessment dyan po sa nangyaring insidente sa Philippine Senate kahapon hanggang kagabi. It's very unfortunate and thank God wala pong seriously na nasaktan sa lahat ng mga tao na nadudoon sa loob ng Senado. Pero syempre meron ding mga rally na mga nangyayari sa labas ng Senado habang nagkakaroon nga po ng tension sa loob. Meron po yung mga nagpoprotesta in support of the government na nanawagan para sumuko na si Senator De La Rosa. Syempre meron din naman po mga grupo na sumusuporta para kay Senator Bato De La Rosa. Pero alam nyo, sa kabila po ng mga political noise, sa kabila po ng mga nangyayari kagabi at ng mga nangyayari pa leading to that event, ano po, eh dapat tutukan din po natin yung tunay na kalalagayan ng ating buhay sa pang-araw-araw. Okay, lalo-lalo na kung ang pinag-uusapan po natin eh yung kabuhayan at ekonomiya na ng Pilipinas. Yung kabuhayan ng bawat Pilipino, sikmura ng bawat Pilipino, kinabukasan ng ating mga anak sa likod po ng mga nangyayaring ito. Yung ika nga po kinabukasan ng ating mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibang bansa na gusto nang bumalik o gusto nang ika nga ma-repatriate at gusto nang bumalik dito sa bansa pero gusto magsimula ng panibagong buhay dito sa ating bansa sa pamamagitan ng paghahanap ng kabuhayan o ng mga skills, mag-update ng kanilang mga skills para po maging relevant sila sa job landscape dito sa Pilipinas at maging baka magamit pa nila ulit sa paglabas nila ng bansa. So yung pong mga political noise, yung mga nangyayaring impeachment, yung nangyayaring kaguluhan sa Senado, nandiyan na po yan. Pero wag ho natin kalimutan yung tunay na dapat nating tutukan, kabuhayan ng bawat Pilipino, kaharapin ang mga pagsubok ng ating ekonomiya sa likod pa nangyayari sa hindi lang dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng bansa. Ngayon, ba't ko sinabi yan? Kasi po, alam nyo, ang Department of Migrant Workers at ang TESDA, nagkaisa, no? Nagsama sila para po sa tinatawag na OFW reintegration. At ito ay sa pamamagitan ng programang Kaalaman Scholarship Program. Kaalaman Scholarship Program. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng DMW at ng OF at ng ikanga TESDA, Technical Education and Skills Development Authority. Ngayon, para malaman natin kung ano nga ba itong Kaalaman Scholarship Program sa panig ng DMW, makakasama po natin ang ating pong Department of Migrant Workers Assistant Secretary Francis Ron De Guzman. Asek Francis, Asek Kiko, magandang umaga po. Welcome sa Global na tayo.
3: Good morning po, sir. Good morning po.
0: Thank you very much po, Asek Francis, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Siguro, diretso na po ako sa aking katanungan. Ano po ang pangunahing layunin ng Kaalaman Scholarship Program para sa mga nagbabalik na OFWs, Asek Francis?
3: Opo. Actually, sir, ito po ay isang programa na pinagtutulungan po ng DMW at ng TESDA. Ito po ay bahagi ng tinatawag nating upskilling ng ating mga OFWs na bumabalik sa Pilipinas. Ito kasi, sir, ang layon naman po natin dito, ang pag-OFW, sir, temporary lang yan. Hindi natin yan inaalok na pangatagalan ba na long term, kumbaga na karera o empleyo. Ang ano po natin ay dapat kung sa kada uwi ng ating mga kababayang OFW, may natututunan sila, sir, na bagong skills, na sa-certify sila so that they would be able to use this upward mobility dun sa skills nila, sa upward mobility rin sa kanilang karera o sa kanilang empleyo. Having said that, sir, the Kaalaman Scholarship, sir, or at least the Kaalaman Program that we have with TESDA, profiles an OFW. Ano bang gusto mong mangyari? Ano ba ang gusto mong plano? Anong gusto mong plano? So, itong recent, sir, natin, karamihan sa mga ito, sir, umuwi ng bansa. A lot of them have been repatriated since nagsimula yung Israel-Hamas conflict natin, sir, noong 2023-2024. May mga nawalan po na displaced ng work sa Israel. Yung iba umuwi galing ng Lebanon at iba pang bahagi ng Middle East. Na nag-take nitong ating mga kurso. Itong pilot na ito, sir, na courses, these are all caregiving and allied medical profession, so allied medical skills. So doon po sila nag-aral, and then from that, sir, we link them up with possible employments, both local and overseas din, sir, para kahit papaano, kumbaga mas mataas na yung antas ng pupuntahan nilang trabaho.
0: Okay, so this is parang Asekiko, correct me if I'm wrong, parang upskilling ng kanilang skills, yung mga natutunan nila abroad, pero i-upskill lang natin dito, particular po, ano, tama ba dinig ko sa health or medical field, tama po ba, Asekiko?
3: Sir, itong this particular batch, sir, is health and allied medical. For example,
0: allied,
3: sir,
0: medical. Okay.
3: May iba dun sa mga naripat natin ay mga dating caregiver sa Israel. Mga dating caregiver sa Israel umuwi 2024-2025. Ngayon, sir, ang ano nila is, maghahanap din ng, ang gusto pa rin nila, sir, kasi is mga ibang bansa. Kasi sabi nila, okay daw sa kanila, okay sa family nila. Sabi namin, sige, supportado rin naman namin yan. Pero dagdagan natin yung skill set. So yung iba sa kanila, sir, while they already have several years of experience sa caring for the elderly, yung mga ganyan, or caring for those na nagre-recuperate from sickness or illness, yung iba nagsipag-enroll po ng paramedic. Yung iba po ay may NC2 kasi, sir, ang paramedic, merong certification. Meron din, sir, from among them, ang enrollan nila is emergency vehicle service. Ibig sabihin yung pagda-drive ng ambulansya o yung pagsakay sa ambulansya bilang isang paramedic, first responder, parang ganyan. So, and then we were tracking kasi, sir, may mapping din kami, and we were looking at, oh, maganda yung combination ng skills kasi if you're multi-skilled, you're multi-certified, there would be more opportunities that would actually be open for you. Example, sir, ang example natin dito, from amongst dun sa mga dati nating na-repatriate coming from the Middle East, coming from Israel, coming from Lebanon, na caregiver, meron, sir, doon ay na-employ na, na-hire, papunta naman po ng Croatia. Papunta naman ng Croatia. Ibang skill set naman po yan. Dito naman po sa grupo na ito ng bagong graduate, hindi na nga naka-attend, sir, ng graduation, may isa doon, sir, na na-employ naman na siya. Babalik siya sa Saudi, siya babalik this time.
0: Okay. Okay.
3: Bilang isang bedside nurse sa ano naman, sa King Faisal Hospital sa Riyadh. So, ito, sir Ray, yung makikita natin, nagdadagdag tayo ng ng kaalaman sa kanila, nagdadagdag tayo ng skills. Nadadagdagan din yung opportunities nila. And even locally, sir, we're looking at hiring, we're looking at opening our hiring sa OFW Hospital.
0: Okay.
3: DOH is interested. So may mga ganyan po tayo na at least pathway na nabuo for our returning OFWs.
0: Speaking of hospitals, ano, si Kiko, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos ay pupunta yata ngayon today sa Pampanga para tignan yung Provincial Hospital doon sa Pampanga to make sure na yung mga equipment pati yung mga nagtatrabaho doon, specialized healthcare doon, eh, nasa maganda at very competent, magandang sitwasyon. Dito sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon, Ase Kiko, pwedeng pumasok dito yung mga scholars o yung nagtapos dito ng kaalaman program, Ase Kiko?
3: Tama po, sir Ray. Actually, sir, itong mga bago po na naripat natin, nung medyo lumawak po ang sigalot sa Middle East nitong March, nitong April na mga nagsiuwi, sa pakikipagtulungan po ng DMW at ng Department of Health, kay Secretary Ted, tayo po ay bumubuo ng isang pathway, referral pathway, para ma-employ ating mga returning OFWs from the Middle East locally.
0: Yun.
3: Dito bilang mga rural health nurses, bilang mga emergency care nurse, or kung ano man, sir, mga paramedic, ayan, or mga caregiver, yung mga allied, magkakasama po na mga profession. So, nag-i-endorse po tayo sa DOH ng ating mga repatriate, but ang add-on po dyan, sir, we prepare them for the for the necessary. Yung iba, sir, kasi hindi na upskilling eh. Yung iba, sir, ang kailangan lang nila, refresh.
0: Ayun.
3: Because they've already been doing that overseas.
0: Mm-hmm.
3: So, ang gagawin, sir, is magre-refresher po sila with TESDA, and then kukunin lang nila yung certification. Ano ko lang din, sir, Ray, yung certification ko ni TESDA comes both as practical and examination type, and at the same time credentials. So meron po sa mga ito na hindi niyo na kailangan mag-lecture ng 4 na linggo yung training hours sa lecture, kasi ito naman yung trabaho niyo sa ibang bansa. What we would require from you is the 1 week practicals plus the written exam. So, nasa-shorten po yung period ng pagpapa-certify sa kanila, and at the same time, nakikredit yung kanilang actual work experience. So, marami po itong, sir, marami itong modality nang sa ganun, sir, ma-ensure natin na mas nakakatulong tayo sa ating mga kababayang OFW.
0: So, how can a returning OFW or an OFW for that matter, or a returning OFW, how can they avail itong scholarship itong tinatawag na kaalaman scholarship program?
3: Yes, sir. Sir, ang kaalaman scholarship program po ay available for full rollout na po ito sa lahat po ng DMW regional offices. So kahit po hindi kayo recent na repatriate o naging naipit sa conflict sa Middle East at napauwi, kahit po kayo ay galing sa iba't ibang mga bansa pa out of the Middle East, you're very much welcome po to approach our DMW regional offices para po matulungan kayo na ma-onboard at makapag-training po dito. And then regarding po this, ang OWA din po ay katuwang natin dito para po sa mas malawak. So makikita po ninyo, sir, yung network natin, yung synergy po ng DMW at ng OWA para po sa mas malawak na offering po ng scholarship program nito. And then, sir, libre po ito. Nagpapasalamat po kami kay Secretary Kiko Benitez ng TESDA dahil binuksan po ang mga slots para po sa ating mga OFW. They just need to approach our regional offices to profile.
0: Mm-hmm.
3: At, sir, maisingit ko lang if I may plug.
0: Go ahead.
3: Yes, sir. Hindi lang po ito allied skill sets or allied professions. Actually, sir, we're expanding kasi sabi ko nga po, hindi lang ito pagdadagdag kaalaman. We also have a bridging program towards employment. Yung tinatawag nating K2K, kaalaman tungo sa kabuhayan. Ayan. So yung K2K natin, ito po, sir, because we profiled na marami palang job opening din, both domestic and yung mga gustong bumalik overseas, sa hospitality industry din, sir, at marami din tayong mga OFW na nagtatrabaho na dyan sa ibang bansa. So, meron din po kaming mga intensive na mga courses at OFW exclusive courses that would be offered with Tesla on related skills to hotel and hospitality. And then sir, yung isa po na aming pinag-uusapan ngayon ng Tesla, yung patungkol po sa artificial intelligence and sa computing skills. Alam niyo naman sir na very very timely at napapanahon ito, and apparently it is something that could actually be done from home and from here in the Philippines. So marami pong opportunity sir, at ang kailangan lang po na ating mga OFW ay lumapit sa DMW regional offices, sa OWA regional offices upang kayo po ay aming matulungan.
0: Alright. So ibig sabihin, any OFW, any returning OFW can access this kaalaman scholarship program sa mga regional offices po natin. Pero available din po ba to online sa website ng OFW?

0: sir, na talagang mas nagiging ano sila eh, mas nagiging conversant, mas nagiging fluent sila sa mga languages ng kanilang country of work. So ino-offer po yan ang both po yung synchronous, o ibig sabihin yung may online lecturer via Zoom or via Google Meet, nag-training sila, nag-aaral for language, and meron din yung asynchronous, sir, yung modular na tinatawag natin. So
1: Ayun.
0: ito po ay pwedeng i-access sa pamamagitan po ng massive online learning platform po ng TESDA. And then may iba pong mga skills din na maaari din pong matutunan online. May mga certificate may mga certificates po ito pag natatapos. Kaya sa ating pong mga kababayan na OFW, yung mga nasa ibang bansa po, pag may ano po tayo, pag may mga free time po, usually sir, ano lang to, it only takes about 2-3 hours every week for 1 or 2 months. May mga na-add po tayo na certification. So napakaganda po nito para kahit papaano ay nakakadandan sa kaalaman
1: Yes.
0: ng ating mga OFW.
1: And with that, what a wonderful scholarship program para sa ating mga OFWs, ano po, and mga
0: Yes, sir.
1: returning OFWs. We wish all the best on this scholarship program, Ase Kiko. Thank you very much sa oras po na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much.
0: Maraming salamat po, sir. Good morning po.
1: Ang ating pong Assistant Secretary Francis Ron de Guzman mula po sa Department of Migrant Workers. Ano po, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito. Magandang programa ito, itong Kaalaman na Scholarship Program. So yung first pa, ito yung Allied Health ang kanilang pinofocus ngayon. Pero sabi nga ni Ase Kiko, coordination and in partnership with the Technical Education and Skills Development Authority, mukhang hindi lang Allied Health ito, it will also expand to other technical skills na pwede pong magamit ng ating mga overseas Filipino workers, maging ng ating mga returning OFWs, ano po, na gusto nang manatili o mag-stay o mag-upgrade ng kanilang skills, hindi lang para makapagsimula ng panibagong buhay dito sa Pilipinas, kundi magamit din nila sa pagbalik nila abroad. Now, speaking of partnership between the Department of Migrant Workers and the Technical Education and Skills Development Authority, kasama naman po natin ngayon sa panig ng TESDA ay ang ating TESDA Public Information Office sa panguna ni Executive Director Floramel Joy C. Songsong. Executive Director Songsong, maganda umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga po, Sir Ray Sampang, at sa atin pong mga kababayan na sumusubaybay sa Global na Tayo program.
1: Salamat po, Executive Director Songsong. Kanina lang po kausap namin si Assistant Secretary De Guzman ng DMW regarding dito sa Kaalaman Scholarship Program sa part ng DMW. But this is a partnership between DMW and TESDA. So, paano po makakatulong ang TESDA dito sa programang ito na Kaalaman Scholarship Program, Executive Director Songsong?
2: Una po sa lahat, nais natin ipagbigay alam sa ating mga kababayan na ang mga OFWs po ay kasama sa itinuturing na special client ng TESDA. Kaya naman po, nakatutok tayo lagi doon sa mga posibleng maibigay natin na tulong sa ating mga kababayang OFWs. At dito po sa larangang ito ng pag-uugnayan at pagtutulungan ng DMW ay sa side po ng TESDA, dahil ang mandato naman talaga nito ay mag-provide ng mga trainings at skilling sa ating mga kababayan, nais po natin na yung ating mga OFWs, lalo na yung mga naapektuhan ng hindi magandang kalagayan sa gitnang silangan, ay mabigyan po natin ng skills training, mabigyan natin sila ng pagkakataon para ma-reintegrate sila sa ating lipunan, mabigyan ng kabuhayan, or pwedeng mapasimulan na mapagkakakitaan or magiging pangmatagal ang kabuhayan po nila.
1: Alright. Matuturing po bang pilot batch ito, Executive Director Songsong?
2: Yes po. Ito po ay matutuloy at nagpapatuloy dahil alam naman po natin na hindi pa naman talaga na isasagawa or nagkakaroon ng development doon sa kalagayan ng ating mga OFW sa gitnang silangan. So ito po ay nagpapatuloy at naisirin po natin na palawakin pa. Mas marami pa yung maabot at mabigyan ng ganitong klaseng ayuda mula sa ating pamahalaan.
1: Alright, kanina po, sabi ni Asek Kiko ng DMW, parang Allied Health Training ang iaalok dito sa scholarship program.

0: Pero bukod sa allied skills training, ano pa ho ba yung mga scholarship program na pwedeng pag-aralan o i-train ng TESDA sa partnership na ito with DMW?
1: Apo, pangunahin po, bigyan natin ng prioridad yung mga nakita ng TESDA na mga high demand at saka yung mga future ready na mga sectors, katulad po ng caregiving, marami yung mga pangangailangan para dyan po eh. Healthcare, yung sa ICT, ganun din po yung entrepreneurship, yung katulad ng food processing at yung iba pang mga livelihood related na mga qualifications.
0: Ayun, okay. Pero gaano po katagal? Gaano katagal ang training at how can your beneficiary avail of this scholarship program through TESDA?
1: Po. Nag-iiba-iba po yung haba o duration ng training. Depende doon sa qualifications na kanilang nais na matutunan at magkaroon ng competency. At pagdating naman po doon sa paano makaka-avail, ang kagandahan po ng TESDA kasi nakalat siya sa buong Pilipinas. May mga opisina po tayo, may mga field offices tayo. So pwede po silang makipag-ugnayan doon sa pinakamalapit na district office kung nasa Metro Manila o kaya naman sa mga provincial and regional offices po ng TESDA. At magbibigyan po sila ng kaukulang tulong or agapay para maiproseso at mabigyan po ng pansin yung kanilang kahilingan na mag-avail ng mga ganitong opportunity.
0: So, ibig sabihin po, Executive Director Songsong, halimbawa kung ako isang aplikante, OFW, isa akong aplikante, at natanggap ako sa scholarship program, saang facility ako ititrain? Sa facilities ng TESDA?
1: Opo. At meron din naman po kasi tayong mga bukod sa mga pinapatakbo or administered na mga training centers ng TESDA, meron din po tayong ibang paraan ng pagde-deliver ng training. Katulad nung tinatawag natin ng mga community-based training. So hindi lang siya sa institution pwedeng isagawa ang training. Meron din po tayong nung tinatawag na enterprise-based training. Meron tayong nakaka-partner na mga enterprises kung saan dun mismo sa enterprise isinasagawa yung pong pagte-training.
0: Ah, okay. Sige. So, pero siyempre may mga certificates ito, no? Of completion, Executive Director?
1: Yes po. Meron po. Kasi alam naman natin na sa panahon ngayon, kailangan talaga ng patunay o ebidensya na kaya mong i-perform ang isang kiniklaim mo na competency mo. At sa lahat po ng mga trainees ng TESDA, meron tayo either yung Certificate of Completion o kaya naman po yung National Certificate na makukuha kapag ka naipasa ang assessment na pinagdaanan ng isang individual.
0: Alright, matanong ko lang, Executive Director, siyempre, bukod dito sa Kaalaman Scholarship Program, meron pang ibang mga scholarship programs ang TESDA na inaalok sa ating mga kababayan. Kamusta po yung mga technical skills na yon? And how were you able to monitor and gauge yung success ng mga trainings na yon at para mai-apply naman natin dito sa Kaalaman Scholarship Program?
1: Opo. Ang isa po sa strategiya na ginagawa ng TESDA o ginagamit ng TESDA ay yung pagpapalakas ng ating ugnayan sa mga enterprises o sa industriya. So yung pong mga dinidevelop natin na mga competency standards or training regulations na ginagamit bilang gabay doon sa pagsasagawa ng mga trainings, ito po ay dinidevelop sa pakikipag-ugnayan doon sa mga expert sa larangan yon. Kaya yung pong mga industriya, ang siyang nagbibigay sa atin ng input kung ano ba yung prevailing standards sa kanilang sektor ng paggawa, hindi lang po sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Kaya nakatitiyak tayo na yung mga standards na ginagamit natin ay siyang kailangan talaga ng industriya at nagbibigay ng assurance na meron pong mapupuntahan na trabaho ang isang individual na nakapag-acquire ng ganitong klaseng skills.
0: Alright. Do, for example, if an OFW or a returning OFW would like to avail of this Kaalaman Scholarship Program, ano ang mga dapat niyang ihandang dokumento para makapag-successfully apply siya for this scholarship program?
1: Opo. Yun naman pong ating mga field offices ay handa para po mabigyan ng agapay yung ating mga kababayan na nais mag-avail nito, yung mga OFWs. At syempre po, kailangan ng patunay na talagang sila ay isang OFW. Ang kadalasan naman pong hinahanap dyan ay yung certification na siya nga ay isang OFW. At ito po ay pwede nilang dalhin at ipakita doon sa kanilang pupuntahan na field office ng TESDA para mabigyan sila ng tulong kung ano pa yung mga kailangang paghanda para mag-avail ng ganitong services.
0: Do we have a target kung ilan po ang ikang mapapatapos natin dito sa Kaalaman Scholarship Program, at least for this first batch?
1: For this first batch po, ang pagkakabanggit po ay talagang may commitment na ang TESDA ng 6,000 mahigit na mga slots para po sa ating mga OFWs. At yun nga po ang panawagan natin sa ating mga kababayan din kasi medyo mabagal po yung pagpunta nila. So hinihikayat natin ang ating mga kababayan na mag-avail po ng ganitong servisyo ng tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa pamagitan po ng TESDA at ng DMW. So, wag natin palampasin po ang ganitong opportunity. Meron naman po kasi nakalaan talaga specifically for the OFWs para sila ay mabigyan ng upskilling or retooling kung gusto nilang mag-iba na ng linya ng kanilang paghahanap buhay.
0: Ay, hayaan niyo pong makatulong kami sa inyo, Executive Director Songsong, sa papalaganap ng impormasyon na yan para sa ating mga OFWs at returning OFWs para ma-avail nila yung napakagandang Kaalaman Scholarship Program. Wala pong bayad yan, di ba? Libre yan eh. Executive Director.
1: Wala pong bayad.
0: Oh, walang
1: dahil
0: bayad.
1: Scholarship na po yan. Opo.
0: Oh, libre
1: so,
0: na.
1: Sagot ng gobyerno ang mga gastusin sa
0: so,
1: pag-undergo ng ganyang training.
0: Ang importante, bukas ang application, ang pag-avail niyan sa lahat ng mga TESDA regional offices nationwide.
1: Yes po.
0: Yan.
1: Yes po.
0: Okay. Well, with that, baka may mensahe pa ho kayo na isip parating sa publiko at sa ating mga overseas Filipino workers, Executive Director Songsong, nakatutok sila sa inyo ngayon. At ipaulit-ulitin po namin itong programang ito para po makatulong kami na maparami pa yung mag-avail nito. Pero mensahe po ninyo, Executive Director Songsong.
1: Opo. Gusto lang po nating bigyang diin na talagang bahagi po nung ginagawa ng TESDA sa ngayon ay bilang pagsunod o alinsunod sa ating pong direktiba mula sa ating Pangulo at sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na papalakasin po yung ating workforce para mas maging handa tayo at global competitive tayo kahit sa ang bahagi ng mundo. So, i-avail po natin yung mga ganitong pagkakataon. Meron namang scholarship na available at ang mga training centers po o ang paraan para magkaroon ng ganitong training ay depende sa inyo pong kakayanan at pag nanais, pwede via online kasi may mga online programs din po tayo na ino-offer at meron ding doon sa inyong pinakamalapit na training center na maaaring nag-o-offer ng inyo pong nais na makuhang qualification or training. So avail po natin yan, huwag natin palampasin dahil nais naman po talaga ng ating pamahalaan na mabigyan ng karampatang tulong ang ating pong mga kababayan para matiyak na mas magiging maganda ang ating kinabukasan at ang ating kabuhayan.
0: With that, Executive Director Songsong, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. And we wish you all the best dito sa programang Kaalaman Scholarship Program with DMW.
1: Maraming salamat po, Sir Ray, at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Thank you very much. Ang ating pong Executive Director ng TESDA Public Information Office, Director Floramel Joy C. Songsong. And kasunod po yung panayam natin, nauna lamang po si Assistant Secretary Francis Rondi Guzman ng Department of Migrant Workers patungkol dito sa napakagandang scholarship program na ito. Kaalaman, scholarship program para sa ating mga OFWs at returning OFWs para po sa inyong reintegration kung nais nyo nang mag-stay dito sa Pilipinas at magsimula muli at maghanap ng trabaho with added upskills ano, sa inyong kaalaman. Or kung gusto nyo mang bumalik sa ibang bansa pero with new skills learned, updated skills learned na pwede pang magbigay sa inyo ng magandang pagkakataon makahanap ng mas magandang trabaho hindi lang dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng bansa. Of course, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
0: Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. All right. Okay, may bagong labas na survey ang Okta Research Survey. May bago silang labas na survey, yung sa tugon ng masa, yung pagsasagawa ng tugon ng masa survey tungkol sa tinatawag na hypothetical tandems. Yan. Hypothetical tandems sa 2028. Ano bang ibig sabihin ng hypothetical tandems? Pag sinabi kasing hypothetical, parang nag-assume ka, pero May karugtong kasing tandem eh. Hypothetical tandem for 2028. Ito na ba yung hypothetical tandems na pwede nating makita at pwede nating maasahan sa susunod na national election sa 2028? Alamin natin. Yan. Ako, magandang usapan to. Alamin natin ang detalye ng hypothetical tandems ng survey ng Okta Research through their Tugon ng Masa Survey. Nasa linya po natin ng ating fellow Okta Research, Professor Guido David. Prof. Guido, magandang umaga po. Welcome back sa Global na Tayo.
3: Yes, magandang umaga, Ray, at sa mga viewers and listeners natin. At kumusta naman ang ating kalusugan? We're in good health, especially after itong mga nakaraan na araw. Very exciting time.
0: Oo nga, medyo parang kailangan ko munang uminom ng pampakalma kagabi kasi doon sa pagtutok ko kagabi dito sa Senado, medyo talagang ano. And tinutukan din ang napakarami nating mga kababayan. And that leads us to this. Alam naman natin na malapit na ang 2028 elections, Prof. Guido, Prof. David. So can you please tell us, ano ba itong in Tagalog para maintindihan ng ating mga kababayan? Yung hypothetical tandems for 2028. Ano ba ang ibig sabihin nito?
3: Yes, Ray. At ito'y isang survey na na-conduct noong March 19 to 25 ng Okta Research with 1,200 respondents nationwide yung survey interview with plus minus 30% margin of error face-to-face yung survey. At ang isa sa mga tinanong dito ay kung ganito yung match-up sa 2028. May mga nagsasabi ng aga pa naman. Pero actually for political runway, maikita na yung dalawang taon eh, at dapat naghahanda na rin sila. Kaya ito hypothetical kasi although si Vice President Sara Duterte ay nag-declare na ng intention niya to run for president. Yung tatlong personalities dito, hindi pa sila nag-declare. In fact, si Mayor Lenny ay nagsabing hindi siya tatakbot. Mananatili lang siya sa Naga. Si Senator Raffy Tulfo din nagsabi nga na hindi rin siya tatakbo. In fact, ayaw niyang ilagay yung pangalan niya sa mga surveys. I'm not sure about si Senator Amy Marcos. I think hindi pa siya nag-declare ng candidacy for Vice President. Kaya hypothetical ito. And yung tandems din, yung pairing, ay ano rin, hypothetical. Hindi naman natin alam kung tutuloy talaga na magiging Vice President candidate ni VP Sara si Senator Amy. Hindi rin natin alam kung tutuloy si Mayor Lenny at magkakandidato pagkapangulo at kung kukunin niyang running mate si Senator Raffy Tulfo. Marami pwede mangyari. Marami pwede mag-ibang configurations. Pero at least in this hypothetical survey, hindi yung survey hypothetical, yung survey totoo, pero yung matchup is yes, yung hypothetical. In this hypothetical matchup, tinanong natin kung sining pipiliin nila for 2028, at lumabas ay lamang ng bahagya yung Robredo Tulfo tandem
0: Uy,
3: with
0: okay.
3: 44% para sa Duterte Marcos tandem with 40% and may 16% na undecided.
0: All right, teka muna. So dun sa mashup na hypothetical itong hypothetical tandem na to, yung sa mashup na possible, no, na Lenny Robredo and Rafi Tulfo tandem, 44% ang approved doon. Tama po ba?
3: Yes.
0: Prop.
3: Yes, sir.
0: Okay. Samantala dito sa Sara Duterte, mashup na Sara Duterte and Amy Marcos, 40%.
3: Tama, sir.
0: Okay.
3: At although mukhang medyo magkalapit yung numbers, actually, pagtitingnan natin yung geographic landscape, iba't iba sila. Sa Mindanao, solid talaga yung
0: yes.
3: Support for Vice President Sara with 86%.
0: Wow.
3: At 5% lang na nakuha ng Robredo Tulfo at 10% yung undecided. So malayo talaga. Pero sa Metro Manila at sa Balanced Luzon, malaking lamang ng Robredo Tulfo versus Duterte Marcos. In fact, yung Duterte Marcos, 23% lang nakuha nila sa Metro Manila at sa Balanced Luzon.
0: How about sa Visayas? Sa Visayas.
3: Sa Visayas magkalapit eh. 48 yung Robredo Tulfo and 40 yung Duterte Marcos.
0: Pero just to clarify sa mga nakikinig sa atin, this is a hypothetical tandem. Mashup
3: yes.
0: lang ito. Hindi ito talaga yung confirmed na tandem. Baka mag-iisip yung ating mga ito na basil. Ito na nga kaya. Hindi po, no? Hindi ito yung ano lang to. Parang, ano ba kasi sa Tagalog yung hypothetical, Prof. Guido?
3: Parang ano, hindi yung halimbawa, pero parang ano.
0: Kunyari, parang ganun.
3: Kunyari.
0: Kunyari. O, kunyari.
3: Kunyari lang. Ganito.
0: O, kunyari lang. O.
3: At bakit ginagawa ito kung kunyari lang naman? Kasi ang storyline dito is over the past noong 2024-2025, actually since 2022, nagsasurvey at hindi lang naman of the research nagsasurvey ng mga presidential boss, ay laging lamang si Vice President Sara Duterte. Ever since nung sa kanyang medyo sabi natin overwhelming win niya noong 2022 for bilang Vice President. So parang wala masyadong challenger noong panahon na yun. Challenge sa kanya. And in fact, nagiging political leverage din niya ng Vice President ito yung mga ibang senators ay kumakabit. May mga kabit talaga sa kanya, pero may mga iba na kumakabit dahil baka manalo daw siya. And she still has she's still I would consider her to be still, you know, among the favorites to win. Maybe the favorite. Pero, for the first time, may nakita tayong matchup na pwedeng makatalo at least
0: yes.
3: na ngayon. And again, hindi naman to election results. Ano lang to? Survey lang. Tinanong lang natin as of
0: pero,
3: now.
0: Pero merong isang kongresista na nagsabi, ha? Yung kongresista na yun, nagsisimula yung last name niya sa letter A. Ang sabi, nag-erode na raw yung this is a sign na nag-erode na raw yung suporta sa vice presidente. Can we say that? Can we actually say that?
3: Very possible kasi 23% na lang sa Metro Manila at sa Balanced Luzon. Mababa na yun. Kahit na mataas pa siya sa Mindanao. And sa Mindanao, sabi natin, very solid siya doon.
0: Yes,
3: and
0: yes.
3: sa Visayas, solid siya sa Central Visayas mainly. In other places, yun nga, nag-erode for sure.
0: Okay.
3: Kasi majority ng voters ay nasa Metro Manila at Balanced Luzon. 58% ng voters doon manggagaling.
0: Wait,
3: so 23% we'll, lang makukoma doon.
0: What will this impeachment trial kung sakaling magsimula na sa Senado? Nakikita rin po ba ninyo na it will add to the erosion o gagawa ulit kayo ng survey in relation to the impeachment trial kung ano man ang maging epekto nito sa strength pa rin ng Vice President pagdating sa getting votes for elections?
3: Yes, and Ray, this is very dynamic, so talagang imamonitor namin yung numbers over the next months, over the next years. at mag-conduct pa rin kami ng survey para
0: Mm-hmm.
3: malaman natin kung talaga bang patuloy na kung bumababa talaga, possible magka-rebound siya. Pero syempre, sa nakikita natin dito sa mga impeachment hearings, I don't think this is helping the Vice President. Dahil yung non-appearance nila, yung non-statements nila doon sa impeachment sa lower house, I think, yun nga, could be affecting the confidence ng mga supporters niya. Meron siyang solid core base na supporters, pero meron siyang mga supporters na hindi ganun ka-solid na andun sa, you know, kumbaga may mas malaking circle. May mas maliit na circle, andun yung core, pero yung outer circle, ay yun yung parang pwedeng, parang nawawala na.
0: Right.
3: So, but we will monitor that. Hindi natin pwedeng i-assume yan. Baka lumakas. Kasi minsan pwedeng mag-backfire. Pwedeng nagkakaroon ng sympathy vote.
0: Okay.
3: Pero sa ngayon, titingnan natin, Ray, kasi yun nga, pati nangyari sa Senado, malaking bagay itong mga nangyari.
0: Yes.
3: Dito.
0: Okay. Pero syempre, itong mashup na ito, you can pair it with anyone na pwede nating i-pair. Limbawa, kasi tulad ngayon, Robredo, Rafi, Tulfo, Rafi, Mark, tama, Sara Duterte, Amy Marcos. Paano pag pinair up natin ang Amy Marcos and Robin Padilla? Will it result in a different survey?
3: Definitely, iba siya. Ang sa ngayon, pinakamalakas talaga si, si VP Sara. Pag i-pair up natin siya with Robin Padilla or si Dante Marcoleta. These are still formidable alliances. Si Senator Amy Marcos, yun nga, with Senator Robin Padilla, not as strong, pero yun nga, itong mga to naman, hypothetical, Ray, na minsan pwedeng mahina pa ngayon, pero baka by 2027, malakas na. So may mga ganun eh. May mga dark horse na nag-airport.
0: Yes,
3: so hindi pa to final. So
0: yes.
3: Parang kung may mga tayo, kababayan tayo na, viewers, listeners, nagkakaloon. Ayan na, yan na dapat yung, not necessarily for me.
0: Okay.
3: This is just an example. At
0: yes,
3: yun nga, maraming nangyayari, maraming moving parts dito sa political landscape natin ngayon.
0: That's true. That's true.
3: And yun nga, by 2027, hindi ito predictive at all. By 2027, it could be a different matchup. It could be a different tandem. Iba na yung ano eh. Kung kunyari, hindi tatakbo si Mayor Lenny, it could be someone else na mag-emerge as a champion. Kasi right now, very divided ang political landscape.
0: Yes, oo.
3: Meron those who are very strongly in support of the Dutertes. And then meron who are strongly against the Dutertes naman. So magkaibang ano, parang very extremes. And meron in the middle, marami dyan, mga kababayan natin, somewhere in the middle na, you know, pwede sila mag-swing one way or the other. Depende sa mga nangyayari, depende sa mga perceptions na nagbabago, depende sa mga nakikita nila, napapanood nila, nakikita na ng mga ebidensya. Yung iba dito, mga supporters ng Vice President Sara Duterte, pero pwede sila mag-change.
0: Okay.
3: Pwede sila flip.
0: Alright, with that, Prof. Guido, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Again, as usual, sa Radyo Pilipinas World Service at sa programang Global na Tayo. And we will be, ika nga, anticipating another release of Okta Research Survey through Tugon ng Masa para sa iba pa na mga mahalagang survey tulad nito. Maraming salamat po, Professor David.
3: Yes, sir. As always, maraming salamat, and it's always a pleasure to be of public service sa inyo sa Radyo Pilipinas. Thank you, sir.
0: Thank you so much. Ang ating fellow ng Okta Research, of course, Professor Guido David. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin.
0: Ang paalala na yan mula sa ating himpilan sapagkat napakahalaga po ng ating nasa linya ng komunikasyon ngayon. Ito po ay walang iba kundi ang ating butihing Senator Erwin Tulfo. Magandang araw po, Senator Tulfo. Welcome po sa programang Global na Tayo.
8: Paring Ray, salamat for the invitation. Can you hear me properly?
0: Yes, I can loudly hear you, Senator. Alright, Senator, kunin lang po namin ang inyong reaksyon sa nangyaring insidente kagabi sa Senado. And, ano po yung experience na pinagdaanan nyo yung kagabi na yan, afternoon hanggang kagabi pa, Senator Tulfo?
8: Una po, sana hindi po ganon. Kung sino man po yung lumusob doon, sana po galangin yung institusyon. Kung meron pong mga tao na galit sila doon, yung mga lumusob o matake, meron silang target, wag naman po yung institusyon. Kasi po, ang institusyon is an institution. It's a government office institution represented by 24 senators na both in the opposition and in the with the majority and the minority, hindi po ba? At may mga civilians po doon na employees na wala namang kinalaman.
0: Yes.
8: Ganun din po yung mga media na nagko-cover. So sa akin lang po paalala, dapat po respetuhin, galangin po, hindi po ginagawang battleground or battlefield ang Senado. Pangalawa naman po, ang wala, nakaalis na po ako kahapon bago nangyari yun. Kasi nga po, ano pa kung gagawin namin kami sa minority? Nandoon po yung majority, sila Senator Alan Cayetano, SP Cayetano, at ang mga majority. Kasi po, sa pagkaintindi ko po, nagkaroon po sila ng caucus na para po dun sa distribution ng mga chairman, kung sino ang chairman ng ganito, sino ang chairman ng committee ng ganon. Kaya po nandoon sila. At base na rin po sa mga pahayag po ng mga kasamahan namin sa majority, na nandoon din sila para pag-usapan po yung impeachment trial that dumating din po kagabi.
0: Yes,
8: yung
0: articles, yung articles of impeachment.
8: Voluminous documents po about the impeachment. So, nandoon po sila. Kami naman po, hindi naman po kami invited sa meeting ng earlier the day, ang sabi po, it's a caucus daw po of all members. Pag sinabi pong all members, majority at minority. Pero nabago po yung bandang hapon. So nagsiuwian na po kami. Ako po umuwi. Umalis po ako alas 6 po ng gabi. May dinner po ako. So wala na po kami doon.
0: Ayun. Okay, so speaking of this impeachment, Senator Tulfo, na pa-receive na po ng House of Representatives yung articles of impeachment sa Senado. So what do you expect now? Mula sa Senate President Alan Peter Cayetano and the majority, and let's say for the whole Senate, tungkol po dito sa articles of impeachment na ito?
8: Well, sa pronouncement po kahapon sa floor, nung may session pa lang, nangako naman po si Senator Alan, si Senate President Alan Cayetano, na kagad i-convene po ang Senado bilang impeachment court. Meron din po ako nakita ng mga statements po ni Senadora Amy Marcos saying na, yun nga, pinag-uusapan po nila kaya po na sila nandoon ay regarding po sa pag-convene ng Senate as an impeachment court. So, I expect, Sir Ray, na magko-convene kami siguro very soon. Siguro, like around Monday po siguro.
0: Yan, okay. Well, with that, Senator Tulfo, alam ko pong medyo marami po kayong mga aktibidad at meetings today. So, we are very, very, very thankful sa oras po na pinagkaloob nyo sa amin on a very short notice. Thank you very much po. Thank you very much. Ang ating pong butihing Senator Erwin Tulfo, dito po sa ating programang Global na Tayo. At sa pamamagitan po ng panayam na yan with Senator Erwin Tulfo, tayo po yung magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa pagsasayang papawid ng programang ito, sa Master Control, si Milo Junela, sa Warka, si Hero, and of course ang ating executive producer, si Stephanie Vicente, kasama ang ating producer, si Ms. Drizelle Nanyong. And of course, sa Voice of America, yung mga katuwang natin sa Voice of America, through their facilities ng shortwave transmitters natin. Paalala lamang po, please napapanood din kami at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. So please like and follow

0: our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and of course, subscribe to our YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. Muli po, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ingat po tayong lahat.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Isa ka bang pet owner? Narito ang benepisyong pangkalusugan ng pag-aalaga ng hayop. Ang pakikisalamuha o paglalaro sa mga alagang hayop tulad ng aso at pusa ay nakakatulong upang bumaba ang presyon ng dugo, lalo na kapag ikaw ay nakakaramdam ng stress. Kadalasan, masaktibo rin ang mga may alagang aso dahil sa paglalakad araw-araw na nakatutulong sa mas malusog na puso at katawan. Ang paghaplos o paglalaro sa alaga ay nagpapalabas ng feel-good hormone na oxytocin na siyang nakatutulong upang mapawi ang tensyon at stress. Ang mga alagang hayop ay nakatutulong din upang makabuo ng koneksyon sa ibang tao, tulad ng mga nakikilala habang naglalakad sa mga parke kasama ang alagang aso, na itinuturing ng mga pet lover na man's best friend.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
15: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
15: Radyo Pilipinas World Service.
11: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
15: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas World Service Online. From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Chinese. Curated by California-based scholar Mara Gladstone, the exhibit also explores the importance of the sea in Philippine history and culture. The Philippine Pavilion will be open to the public until November 22.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: In the Netherlands, Philippine traditional textiles took center stage at the ASEAN Joint Exhibition of Traditional Textiles in Amsterdam. The exhibition, themed Threads of Heritage, featured hand-woven fabrics from Southeast Asia and was organized by the Indonesian Embassy as chair of the ASEAN Committee in The Hague. Philippine Ambassador Eduardo Malaya presented local textiles that showcased the country's rich cultural traditions. Among the featured pieces were the tinalak of South Cotabato, the inabel cloth from Northern Luzon, hablon from Iloilo, yakan textiles from Basilan, and tepinya from the Visayas. Indonesian Ambassador Laurentius Jinangkung described the exhibit as a celebration of ASEAN's cultural diversity and craftsmanship. The exhibition is open to the public until June 12 at the Indonesian House in Amsterdam.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And in Canada, the Philippine Embassy in Ottawa is inviting members of the Filipino community in Newfoundland and Labrador to attend a town hall meeting later this month. A gathering will be held on May 30 from 6 to 7:30 in the evening at the Holiday Inn Street John's Conference Center. Philippine Ambassador to Canada Jose Victor Chan Gonzaga will meet with Filipinos in St. John's and nearby cities for an open dialogue on community concerns, embassy initiatives, and programs for overseas Filipinos. Participants will also receive updates on consular services, OWA and Migrant Workers Office programs, as well as social security system services and benefits. The embassy is encouraging interested attendees to register on or before May 28 to confirm participation.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: DFA Online.
2: Online.
1: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Tignan po natin dito sa may Evangelista, Moderate Trevi na po, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa Northbound ng EDSA, FB Harrison, Moderate Trevi, hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Cloverleaf ng Guadalupe. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makapasok po tayo ng tunnel ng show patong na po dito sa may Poveda. Then pagsapit naman po natin dito sa may Bonnie Serrano, moderate traffic na po tayo hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cabau. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Oliveros Drive hanggang dito na po sa may Cloverleaf ng Balintawa. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok po ng Olbalara. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic yung palapit po tayo dito sa Mississippi Garcia. Then pagsapit naman po natin dito sa University Avenue or Ateneo, doon tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Green Meadows. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may intersection po ng Ortigas C5. Then pagbaba naman po natin ng flyover ng Ortigas, moderate traffic na po hanggang dito na po sa may Kalayaan Avenue. After po ng kalayaan, mabilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic, yung pagsapit po natin dito sa may McKinley Drive. And after po yan, mabilis na po hanggang pagpasok po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa C5 northbound, Livy Mariano, moderate traffic hanggang dito na po sa may McKinley Road. Then after po yan, bibilis na po ang daloy, ngunit pagsapit po natin dito sa may market, doon na tayo makakaranas po ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pag-akyat po natin ng Bagong Ilog hanggang dito na po sa may area po ng Lanuza Avenue. Then moderate traffic naman po tayo dito mas sa may Eastwood. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng mga sasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Levis Flyover patungo na po dito sa may Bonnie Serrano. Then after po ng Bonnie Serrano, mabilis po ang daloy. Pag-akit naman po natin ng flyover ng Katipunan, doon na tayo makakaranas po ng moderate heavy hanggang dito na po sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Pero after po ng Ateneo, mabilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Huwebes. Bali, ang ending po natin ngayon na bawal, 7 and 8 ang katapusan ng plaka. Mag-i-start naman po ang coding natin, 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po niya ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area, 7 din po mag-i-start ang coding. Tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encontration na kailangan po na emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMDA 136. Yun po ang latest na traffic mula dito sa MMDA Metro Bays.
6: Maraming salamat sa iyong komprehensibong pag-uulat, Ms. Fe Karinan, mula po sa ating mga kasamahan dyan sa MMDA Metro Bays. Oras po natin, 46 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik po kami matapos ang ilang mga paalala. Dyan lamang po.
7: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: The public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
7: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
6: Mga kababayan, sa punto pong ito, alamin naman natin ang sitwasyon sa Pampanga Provincial Hospital sa Clark, Pampanga para sa gagawing pagbisita po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Yang Alvin.
15: Alvin, magandang umaga. Narito tayo ngayon sa lalawigan ng Pampanga para sa public engagement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dalawa, actually, Alvin, yung activities ni Pangulong Marcos dito sa Pampanga. At unang pupuntahan ng Pangulo, itong Pampanga Provincial Hospital sa Sanding Freeway Clark Freeport Zone para sa isang visitation. Ito yung kauna-unahan na Tol Alian na Government Hospital sa lobismo ng Clark Freeport na nasa bahagi ng Clark Global City area kasama sa mga pasilidad ng hospital na papatakboy ng provincial government ay itong emergency room, operating rooms, OB-GYN ward, ICU, ganun din ang outpatient department habang may diagnostic at ancillary services din. Maya-maya pa, Alian, ang inaasahang pagdating ni Pangulo Marcos, originally 11 o'clock na umaga, pero ito'y mauurong ng alas 12 ngayong tanghali. Abiyahin natin, maya-maya lamang, yung detalye ng aktibidad na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itong gagawin pagbisita dito sa Pampanga, Provincial Hospital, sa may Quark Freeport Zone. Nagulat mula dito sa lalawig ng Pampanga, ang naman si Alvin Bogusar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar. Toling bahagi po ng ating palatuntunan, tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Philippine Coconut Authority sa Zamboanga Sibugay Provincial Office nagsagawa ng mobile health service activity sa Payao, Zamboanga, Sibugay. Ang ulat na yan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority sa Zamboanga, Sibugay Provincial Office ang mobile health service activity sa barangay poblasyon sa Bayanang Payao, Zamboanga, Sibugay. Ang aktibidad ay pinatupad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP Social Protection Program ng PCA. Taos pusong inihatid ng PCA ang libreng medical consultation, medisina at iba pang health-related services sa mga magsasaka ng yog sa kanilang mga pamilya. Ito'y upang matiyak na mga kinakailangang healthcare assistance ay makarating sa mga beneficiaryo. Taos pusong pinasalamatan ng PCA ang lokal na pamalaan ng Payao sa pangunguna ni Mayor Joshua Carlo Mendoza dahil sa kanilang matinding suporta sa programa. Pinasalamatan din ng PCA ang Rural Health Unit ng Payao sa pangunan ni Dr. Godfrey Abante kasama ang kanyang mga staff dahil sa kanilang medical services at health assistance sa 106th Infantry Battalion ng Philippine Army dahil sa libreng gupit sa mga opisyal ng barangay poblasyon at sa Coconut Farmers Associations ng Payao kasama ang mga coconut scholar dahil sa kanilang kooperasyon at aktibong partisipasyon sa kasagsagan ng aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Salamat, Lesti Cubol.

0: Mula sa Buanga, Zibugay, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, alkalde ng Asinggan, Pangasinan. Ininspeksyon ng solar water pump irrigation projects sa dalawang barangay nito na taniman ng palay at mais. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Personal na inspection ni Mayor Carlos Lopez Jr. mga bagong solar water pump project sa Barangay Sanchez at Barangay Baro. Layon ng proyektong ito na magbigay ng sapat at libreng irigasyon para sa mga magsasaka ng palay at mais sa nasabing mga lugar gamit ang makabagong teknolohiya ng enerhiya mula sa araw. Sa ginawang pagbisita, sinuri ng alkalde ang kalagayan ng mga pasilidad at ang mga bahagi ng irrigation system upang matiyak na maayos itong makapaghahatid ng tubig sa mga lupain. Binigyan din ni Mayor Lopez Jr. na ang solar power technology ay isang epektibong paraan upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng patubig na hindi umaasa sa mamahaling krudo kuryente. Nagpahayag ng pasasalamat ang alkalde kina DAR Secretary Conrad Sterle III at Engineer John Mulano ng Pangasinan Irrigation Management Office para sa kanilang suporta at pangasiwa sa proyekto. Ang inisyatibong ito ay bunga ng pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan para sa kapakanan ng mga lokal na producer. Ang Barangay Sanchez at Baro ay kilala sa pagtatanim ng palay at mais kung kaya't krusyal ang patubig sa kanilang kabuhayan. Bilang pagtatapos, tiniyak ng lokal na pamahalaan na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga ehensya upang masiguro ang tamang maintenance at operasyon ng mga pasilidad para sa pangmatagalang benepisyo ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno. Bilang panghuli, isang kooperatiba sa Batangas, sinanay ang proseso ng mangga. Ang ano kaya ito? Alamin natin kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinanay ng Batangas Office of the Provincial Agriculturist sa pagpuproseso ng mangga ang mga miyembro ng Batangas Mango High Value Agriculture Cooperative para mapakinabangan ang labis na supply ng mangga sa lalawigan. Ayon sa pabatid ng Batangas OPAG, ito ang kanilang sagot sa isa sa mga suliranin ng mga magsasaka hinggil sa mangga dahil sa oversupply nito na madalas nagresulta sa pagkasira at pagkabulok na nagdudulot ng pagkalugi sa mga magmamangga. Ang dalawang araw na pagsasanay na pinangasiwaan ng UPLB at TOST ay nagturo sa mga kalahok ng mga pamamaraan para mapataas ang kalidad ng mango juice na pangunahing produkto na ibinibenta ng kooperatiba. Itinuro ang paggawa ng dried mango, chocolate dip dried mango, mango wine at ang mango nectar at ang pagbabahagi ng mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa pagpuproseso nito. Tinalakay rin sa pagsasanay ang pagsunod sa Good Agricultural Practices o GAP, value adding, mga estratehiya sa return on investment o ROI at epektibong pamamaraan ng marketing. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, May Formaran, mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. Sa pamamagitan ng ulat niyan, magpapaalam na po kami sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side. Kay Madam Jo Marie Refarial, kay Ninong Rolly Bumatayo, and of course kay Boss Rovan Malilin. Maraming salamat din sa aking mga nakasama from the production side, Christopher Tirambulo at Glory Fe Bagon. Ang tabayanan ng mga balita, ihatid sa inyo yan ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama si Ched Oliva at si John Mogol. Muli po, isang magandang umaga sa ating lahat. Sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako ang inyong naging lingkod, Al Corpuz.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 11:03.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Bongbong Marcos iginiit na walang kinalaman ng gobyerno sa insidente ng pamamaril sa Senado kagabi. Pangulo nanawagan ng kahinahunan sa gitna ng mga kaganapan sa Senado.
0: Headlines.
3: Philippine National Police kinumpirmang may naaresto kasunod ng pamamaril sa Senado kagabi. Full alert status itinas na sa buong bansa kasunod ng insidente.
0: Headlines.
3: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ihatid na sa Senado.
0: Headlines.
3: Senador De La Rosa opisyal lang isinama sa listahan ng wanted persons ng International Criminal Court. Korte Suprema hindi naman naglabas ng temporary restraining order para sa senador.
0: Headlines.
3: Price cap sa imported na bigas ipinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos. Bawas singil sa kuryente ipatutupad naman ngayong Mayo.
0: Headlines.
3: At panukalang dagdag sweldo ng mga nurse sa mga pampubliko at pribadong ospital inihain sa kamera.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM, The Capital 104.3 AM o FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan po ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan ng kahinahunan sa gitna ng kaganapan sa Senado. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan na maging kalmado sa harap ng tensyong naganap sa mataas na kapulungan. Ayon sa Pangulo, ang kailangan sa lahat ay kumalma na habang inaalam kung ano ang naging punot dulo nang nangyaring gulo sa Senado kagabi. Sa ngayon ay sa punong ekotibo ay sinisikap ng kolektain ang lahat ng ebidensya na maaaring makuha kaugnay ng nasabing tensyon sa Senado. Sabayan niyang nagsasagawa ng investigasyon ang pambansang pulisya at ang Senado base na din ayon sa puko sa Pangulo sa kanilang naging pag-uusap ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya habang gumugulang ang pagsisiyasat, sinasabi ng Pangulo na mas makabubuting maging kalma bilang ang lahat. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iimbestigahan na ng gobyerno ang shooting incident sa Senado kagabi. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na kinakalap ng mga otoridad ang mga ebidensya sa likod ng nasabing kaguluhan. Ginawa ng Pangulang pahayag sa gitna ng matinding tensyon ng mga ulat tungkol sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration.
5: We will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo?
3: Samantala, iginiit ni Pangulong Marcos na walang kinalaman ang gobyerno sa nangyaring putukan sa Senado kagabi. Anya, wala siyang direktiba sa mga otoridad na pumasok sa Senado o magsagawa ng operasyon para hulihin si De La Rosa. Anya ang namataang uniform personnel sa loob ng Senado ay bahagi ng regular security forces ng, na nakatalaga doon, habang ang ibang armadong individual ay bahagi ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Hindi rin pumasok sa Senado ang NBI dahil walang direktiba mula sa Pangulo. Habang ang namataang NBI personnel sa Korte Suprema ay nauna nang pinaalis bago pa man ang insidente.
5: Lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagtaas na ng full alert status ang Philippine National Police o PNP sa buong bansa kasunod na nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ayon sa PNP, nananatiling on top of the situation ng pamahalaan pagdating sa usaping ito. Bagaman may mga napaulat na insidente sa loob ng gusali ng Senado, mananatili itong subject for verification upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Pero paliwanag ng PNP, ang pagkataas ng full alert ay bahagi ng kanilang standard security protocols at public safety measures. Magpapatuloy ang ginagawang pagbabantay ng pulisya sa paligid ng Senado upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan doon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga senador, kinondena ang nangyaring gulo sa Senado kahapon. Wala Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mariin kinondena at kinabahala ng mga senador.
3: Balikan natin ang report na yan ni Nympha Asuncion. Sa iba pang balita, AFP Chief ginit na walang sundalong nagpaputok ng baril sa Senado kagabi. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ginit na ng Armed Forces of the Philippines, so AFP, sa pangunguna ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na walang sundalong sangkot sa nangyaring naputukan sa Senado. Ayon kay Browner, nakausap na nila ang commander ng Marines na nakadeploy sa lugar at kumpirmadong walang sundalo ang nagpaputok na dahil support role lamang ang kanilang ginagampanan. Paliwanag ng AFP Chief, matagal nang may security detachment ang AFP sa Senado, Kamara at Department of Foreign Affairs. Kasunod ang insidente, inatasan ni Browner ang lahat ng sundalo na manatiling kalmado, disiplinado at profesional at tumutok lang sa trabaho at iwasan ng politika. Tiniyak din niya walang indikasyon ng military involvement sa anumang destabilization effort at nananatiling profesional ang hanay na hindi rin nagtaas ng alert status.
3: So, J. Mark?
7: Samantala, sa punong balita naman sa kampo kami ngayong umaga, sinabi naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tanyo na na-aresto ng suspect sa putukan kagabi ay hindi sila titigil dito. Walaan niyang sasantuhin ng PNP sa kanilang investigasyon sa nangyaring putukan sa loob ng Senado. Aalamin nila ang profile ng suspect at kung totoo bang ito may koneksyon sa National Bureau of Investigation. Una nang sinabi ng NBI na walang na mangyari ang putukan kagabi, bagay na sinigot Junior. Gayunman, may mga lumunod pang na impormasyon na mayroong nag-drill sa gusali ng GSIS o kutasan Senado na hindi patukoy ang kung anong grupo. Sa ngayon, isasalang ng PNP sa paraffin test ang mga baril na ginamit sa putukan kagabi, kasama na rito mga gamit ng Senate Sergeant at Arms, Police Security and Protection Group at ng Philippine Marines na nakatoka sa lugar. Para sa Bago Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balikan natin ang nabiting report ni Nympha Asuncion. Mga senador, kinondena ang nangyaring gulo sa Senado kahapon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mariin ang kinundina at kinabahala ng mga senador ang nangyaring kabiluhan sa Senado kagabi. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Erwin Pulpon, ang insidente ay bantas sa dangal ng mataas na kapulungan. Kasunod ng nangyari, hindi kayat ni Tulfo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng lahat at gawin ang kanilang mandato ng naaayon sa batas. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat matukoy kung sino ang nag-utos at ang mga kasabwat sa nangyari para mapanagot sa inalim ng batas. Hindi anya katanggap-tanggap na malagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino sa loob mismo ng Senado, kabilang na mga senador, empleyado at mga miyembro ng media. Kasabay nito ay nanawagan si Gatchalian sa publiko at sa lahat ng mga political forces na manatiling kalmado at iwasan ang mga walang basihang haka-haka. ang investigasyon ng isasagawa ng DILG, PNP at Senado ay dapat agarang maipagpatuloy at isagawa ng sa kapanipaniwala at malinaw na paraan. Pinahayag naman ni Acting Majority Leader Senador Joel Villanueva na walang puwang ang ganitong uri ng karahasan sa ating demokrasya. Dalangin ni Villanueva na manaig ang kahinahulan, katwiran at paggalang sa mga bata. Titiyakin anya nila sa tulong ng mga otoridad na magkakaroon ng investigasyon at mapapanagot ang mga responsable ng hindi na maulit ang ganitong uri ng paglapastangan sa institusyon ng Senado. Wala Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Viva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag nilinaw na GSIS ang humingi ng tulong upang matiyak ang seguridad sa vicinity ng kanilang tanggapan. Matibag iginiit na walang inatasang ahente para pasukin ang Senado. Ang report mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Chad. Muling nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na Government Service Insurance System o GSIS ang humingi sa kanila ng tulong upang magsagawa ng security vicinity sa kanilang tanggapan. Ito ang kinumpirma ni Matibag matapos nga na sumulat sa kanila ang GSIS upang humingi ng security assistance sa palibot ng kanilang building. Dagdag pa ni Matibag na ang nangyaring inkwentro ay hindi para huliin si Senator Bato de la Rosa, bagkus ito ay para lamang sa security vicinity o pag-inspeksyon ng seguridad sa buong building ng GSIS. Chet, narito ang payag ni NBI Director Melvin Matibag.
3: Okay.
9: Sa GSIS, meron pong few aides na pinadala. Upon the request po, maaga po po yun. Ni GM Wick Biloso, may letra nga po yan na pinadala sa amin. Para magpatulong lamang po na i-secure po yung area dahil sabi niya medyo magulo. He wants to make sure na secure po yung premises and the personnel po ng GSIS.
8: Yes, Chad, yan ang tinig nga no, ni NBI Director Melvin Matibag. Sa ngayon, Chad, wala pang inaasang alamang movement mula sa NBI kung magsasagawa ba ito ng press conference dito. Ngunit sa ating mga sources dito sa NBI ay nasa palasyo ang NBI director upang magsagawa ng isang press briefing ukol sa nangyaring tensyon kagabi. Yan muna pinakuling balita, Chad, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala na ang National Capital Region Police Office o NCRPO na aarestuhin nila ang sinumang lalabag sa batas sa gitna ng kabi-kabilang kilos protesta sa paligid ng Senado. Paglilinaw ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na paiiralin pa rin ng pulisya ang maximum tolerance, ngunit may hangganan nito. Oras kasi nasaktan na ng mga nakikilahok sa kilos protesta ang mga miyembro ng pulisya ay hindi sila mangingiming ipatupad ang batas at arestuhin ang mga lumabag dito.
10: We will always be observing maximum tolerance. Pag sinabi nating maximum tolerance, kahit na anong sigaw yung mga ginagawa ng ating mga kababayan ng rally, dinuduro-duro tayo, okay lang. Pero the moment na sinaktan na nila yung ating kapulisan, then that's the time na of course we will effect arrest.
3: Si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DILG Secretary John Vic Remulla na iprioridad ang kaligtasan ng mga senador matapos umanong tangkaing pasukin ng mga armadong lalaki ang Senado. Sa pagharap ni Remulla sa media pagkatapos ng putukan, nilinaw nito na ang responding security forces kagabi ay hindi para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Patuloy namang kinakalap ang lahat ng CCTV footage para matukoy ang nasa likod ng shooting incident.
11: We are in the process of determining who is behind this. We've instructed the GSIS and Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. The President has given strict instructions, secure the senators, whoever they may be.
3: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umapela si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng media na magpadala ng videos kaugnay sa nangyaring putukan kagabi. Magugunitang nakaabang ang media sa Senado sa pag-aakalang mayroong press con hinggil sa napaulat na pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero bandang alas 7 kagabi ay narinig ang magkakasunod na putok ng baril, dahilan kaya nagpulasan ang mga tao doon habang sumisigaw. Umaasa si Cayetano na makatutulong ang mga video ng media para mabigyang linaw ang nangyaring shooting incident sa Senado.
12: May I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
3: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigpit nang nakabantay ang Department of Information and Communications Technology o DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga online content na may kaugnayan sa nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, paigtingin nila ang monitoring sa lahat ng online content na lalo pa makakapagpalala sa sitwasyon. Nagbabala rin si Aguda sa mga individual o grupong magpapakalat ng fake news at mga hindi nga verifikadong impormasyon, edited videos at mga mapanlinlang na mga posts na magdaragdag ng kalituhan at takot sa publiko.
13: Magsasagawa ngayon ng close monitoring ang DICT at CICC sa mga posts o content na matatagpuan ng hihikayat na dagdagan pa ang gulo o maghasik ng karahasan. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news.
3: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na kasama na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa opisyal ng listahan ng mga wanted person

0: So PNP na humawak ng iba't ibang posisyon sa Davao Region, naging hepe ng PNP at nagsilbiring Director General ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Nakasaad din sa profile ng arrest warrant laban sa kanya ay inilabas ng secret noong Nobyembre 6 ng nakalipas na taon at isinapubliko lamang noong May 11, 2026.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang inilabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema sa petisyon na inihain ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Ito ay kaugnay sa inihaing urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion ng kampo ni de la Rosa para hilingin na maglabas ang SC ng TRO upang pigilan ang pag-aresto sa kanya sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court. Pinagkokomento naman ng kataas-taasang hukuman ang mga respondent kabilang ang Malacanang at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno sa petisyon sa loob ng 3 araw. Binigyan din ni si De La Rosa ng hindi lalagpas sa 72 araw ng pagkakataon na magkomento mula nang matanggap ng respondents ang kanilang komento.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa kamay na ng Senado ang articles of impeachment at iba pang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Personal na inihati ni House Secretary General Attorney Shelloy Garafil ang House Committee Justice Report number 261, Resolution number 989 at ang articles of impeachment na siya namang tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Ito na ang hudyat sa susunod na proseso ng impeachment process sa ilalim ng konstitusyon na magbibigay daan sa Senado para mag-convene bilang isang impeachment court. Paliwanag ni House Sec. Jen Garafil, isinagawa lamang ang transmittal matapos makompleto ang reproduction, pagkasaayos at verifikasyon ng records at kalakip na dokumento ng impeachment na umabot sa libu-libong pahina. Nauna nang itinanggi ng liderato ng Kamara na sinadya nitong i-delay ang transmittal dahil sa mga isyung may kaugnayan sa politika. Tiniyak naman ng House Secretariat ang integridad at wastong reproduction ng lahat ng record na kalakip ng impeachment complaint.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aminado si Senior Deputy Majority Leader at House Prosecutor Lawrence Defensor na kasunod ng matagumpay na transmittal ng impeachment documents at articles of impeachment, ang susunod na hamong kakaharapin ng prosecution ay ang impartial trial sa gaganaping impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Malaking numero kasi ng mga nakaupong senador ngayon sa kasalukuyang liderato ay siya rin bumotong pabor sa pag-archive ng naunang impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Defensor na mananaig ang rule of law sa ibababang desisyon ng mga senador sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the ones sitting as senator judges. I will not prejudge them how they will act on it kasi wala pa naman sa kanila articles of impeachment. And I'm hopeful that they will follow the rule of law, especially that we followed all the demands of the Supreme Court in their decision to follow due process in times of in the exercise of the impeachment process.
0: Yan ang bahayag ni Senior Deputy Majority Leader at House Prosecutor Lawrence Defensor.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naniniwala ang isang abogado at profesor na posibleng may epekto sa napipintong impeachment trial ang nag-intensyon sa Senado kahapon. Sa panayam kay Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University, sa programang Bangon Bayang Mahal, malinaw na maaring humingi ng mahabang panahon ng Senado na makapaghanda para sa impeachment trial matapos sa mga pangyayari kagabi. Kahit hindi sila agarang mag-convene bilang impeachment court dahil dito, pasok pa rin ito sa depinisyon ng Korte Suprema na forthwith. Dahil ibig sabihin nito ay reasonable time o makatwirang panahon depende sa sitwasyon ng kaso. Gaya naman ng profesor, dapat managot pa rin sino man ang nasa likod ng insidente, lalo na ang mga itinuturong perceive o nagkunyaring NBI na nagpaputok ng baril sa loob ng Senado.
3: Parang napaka-timing, ano. Baka pwedeng sabihin nila, we have to prepare for some time because parang i-sisweep pa natin

0: titignan natin itong preparasyon na to at madami tayong gagawin para mapatunayan na mahusay ang magiging paglilitis. So, hindi natin alam kung gaano kahaba ngayon ang preparasyon na ginagawa.
1: Si Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with
3: Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ang oras po natin 11:26 at magpapatuloy na ating mga balita. Inihain na ng Makabayan Block sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong itaas sa 50,000 pesos ang minimum salary ng mga nurse sa mga pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Nakasaad sa House Bill number 9323 na dapat makatanggap ng hindi bababa sa 50,000 peso sa buwan ng sahod ng mga nurse, anuman ang kanilang employment status o agency classification. Ayon kay Kabataan Party List Representative Renee Co, layunin ng panukala na mabigyan ng mas maayos na kabuhayan ng mga nurse, kapalit ng kanilang mahabang oras ng trabaho at mahalagang ambag sa healthcare system ng bansa. Target din ng nasabing batas na mabawasan ang patuloy na pag-alis ng mga nurse patungong ibang bansa o brain drain dahil mas pinipili umano ng marami na ang magtrabaho abroad bunsod ng mas mataas na sahod at mas magandang benepisyo.
8: Makikita natin na nakalagay talaga dito kung ika-calculate, no, nasa 80,000 kada buwan. Entry level po yan. Kumpara sa entry level dito sa Pilipinas na nasa 33,000 pesos lang. So, no wonder ang mga nurses natin ay hindi maramdaman yung hindi lang gaan sa buhay pero nakakabuhay ba yung kanilang sweldo dito sa Pilipinas.
1: Si Kabataan Party List Representative Renee Co.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Budget and Management o DBM pangungunahan ng selebrasyon ng Open Government Week sa report mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Report.
9: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na makilahok sa pagdaraos ng 2026 Open Government Week mula May 18 hanggang May 22 sa ilalim ng Memorandum Circular number 119. Saklaw ng direktiba ang mga national government agencies, government-owned and controlled corporations, state universities and colleges at local government units. Kabilang sa nakatakdang aktibidad ang pagdaraos ng Open Government Day o yung Open House Day kung saan bubuksan sa publiko ang mga tanggapan at pasilidad ng pamahalaan upang makita o upang isulong ang transparency, accountability at citizen participation. Pangungunahan ng Department of Budget and Management at DBM sa pamamagitan ng Philippine Open Government Partnership ang nationwide observance. Ayon kay Rolando Rolly Toledo, kalihim ng DBM, layunin ng programa na gawing mas bukas, accessible at participatory ang pamahalaan para sa mamamayan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Agriculture agad ipatutupad ang price cap sa imported na bigas. Si Meran Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Report.
10: Handa na ang Department of Agriculture na ipatupad ang Executive Order number 118 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broken imported rice sa loob ng 30 araw. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulo Real Jr., sa oras na maging epektibo ang EO, ay agad nilang ipatutupad ang kautosan para maibsan ang gastusin ng mga mamimili sa gitna ng nananatiling mataas na presyo ng pagkain bunsod ng inflation at pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Bahagi niya ito ng mga naunang hakbang na rin ng gobyerno para mapatatag ang presyo ng pagkain sa bansa. Kaugnay niyan ay muli namang binalaan ng DA ang mga nananamantala na may kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng Price Act at Anti-Agriculture Economic Sabotage Law na habulin ang mga hoarder, cartel at mga mang-aabuso sa merkado. Isa sa ilalim naman sa review ng National Price Coordinating Council ang implementasyon ng price cap makalipas ang 2 linggo para matukoy kung kailangan itong ipagpatuloy, amyendahan o alisin depende sa sitwasyon sa merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Umani ng positibong reaksyon sa mga consumer ang pagkakaroon ng price cap sa imported na bigas sa bisa ng Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa mga mamimili, magiging malaking tipid sa kanila ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas, lalo't nadagdagan pa ang mga pagpipilian nila na murang bigas. Pabor naman maging ang mga rice retailers sa nasabing price cap basta't may sapat na suporta mula sa gobyerno para magkaroon ng mas murang supply ng imported rice.
7: Malaking tulong po pag gawing tipid.
11: Oo. Bakit,
7: kasi,
11: sir?
7: Kasi lalo sa aming kantin, makonsumo talaga kami sa bigas.
12: Kaya yon kung makukuha namin ng mababa. Kaso, pagdating sa Bulaga, mas pataas pa yung kuha namin. Bibigyan kami ng buhunan na parang ganito, parang bin eh, parehas yun nilang presyo. Pwede namin ibenta ng kahit 40 to 50.
1: Yan ang pahayag ng isang consumer at rice retailer kaugnay ng price cap sa imported na bigas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Matagumpay ang isinagawang bilateral meeting ng Department of National Defense at Ministry of International Trade ng Canada nitong Miyerkules sa Camp Aguinaldo. Dito nagkadaupang palat at nagkausap sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Canadian Minister of International Trade Maninder Sidhu. Sumendro ang bilateral meeting sa lumalakas pang defense trade relations sa Pilipinas at Canada na sinusuportahan ng matagal ng strategic expansion ng government-to-government engagement sa dalawang bansa. Bukod sa defense cooperation, palalakasin din ng dalawang bansa ang trade and investment cooperation nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nakikipagpulo ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga opisyal sa Albay kaugnay sa paghahanda sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga Bicolano sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkan. Personal na inalam ng kalihim ang sitwasyon ng apektadong sektor doon. Inaasahang dadaluhan din ni Gatchalian ang payout activity para sa mga apektadong magasaka.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagpapatuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga magasaka na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Mahigit 6,000 magasaka mula sa 6 na lokal na pamahalaan ang tatanggap ng tig 10,000 piso o 10,230 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Unang sinimula ng payout nitong Martes sa Santo Domingo, Bacacay, Malilipot at Tabaco City at sinundan kahapon sa Daraga, Legazpi City at Ginobatan. Umaarangkada naman ngayong Huwebes ang pamamahagi ng tulong sa Kamali, Gligaw City at nalalabing bahagi ng Ginobatan. Nasa 65.5 million pesos ang inilaang tulong para rito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga residenteng apektado ng mga naitalang aktibidad ng Bulkang Mayon maging ng Ashfall. Sa panayam ng programang Boses kay Kamalik Albay, Public Information Office Chief Team Lawrence Florence, sinabi nitong nasa mahigit 200 pamilya pa ang o katumbas ng mahigit 700 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Walang patid naman ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Social Welfare and Development, kabilang ang payout ng emergency cash transfer at cash assistance para sa mga magasakang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
13: Bisita po dito mamaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian para i-monitor, i-check din po yung sitwasyon at bumisita din sa mga affected farmers and sectors din po. At saka meron din po tayong mamayong alas 2 ng hapon payout ng 10,000 plus per farmer na cash assistance po sa kanila.
1: Si Kamalik Albay, Public Information Office Chief Team Lawrence Florese.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mataas ang supply ng langis sa Pilipinas sa kabila na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa programang Boses, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na halos 3 beses na mas mataas ang minimum inventory requirement ng oil products. Nasa 7 araw ang minimum inventory requirement para sa LPG habang nasa 50 days para sa iba pang oil products.
11: Ang ating supply, averaging ng above 50 days supply. At itong ating LPG na 7 days dapat ang requirement ay umaabot to ng halos 40 days supply. So 15-7 versus what's happening sa ating stock are above 50, saka yung LPG around 40. So that is multiple times higher dun sa minimum, mga 3 times the required minimum. So maganda ho, healthy ang supply natin.
1: Samantala, tiniyak din ng opisyal na magpapatuloy ang replenishment ng imported na langis sa Pilipinas. Ayon kay Abad, maayos na inaangkat ng Pilipinas ang supply mula sa refining countries kada linggo.
11: Wala ho itong tayong reported na refining countries kasi doon mo talaga ang ating importation sa mga refining countries like South Korea, Japan, Taiwan, China, partly dito kay Malaysia, Brunei, at of course Singapore. Dahil na sa mga bansang to ay hindi nagdi-declare ng export ban, lalo lang po tayo nalalagay sa magandang sitwasyon na hindi ho mapuputol yung ating replenishment on a weekly basis.
1: Si Energy Department Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Epektibo na ngayong buwan ng Mayo ang bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldaliaga, ang nasabing bawas presyo na nagkakahalaga ng 0.0151 pesos kada kilowatt hour ay bunsod ng mas mababang transmission charges sa mga pag-asaayos o at mga pag-asaayos sa operational cost ng kumpanya. Kabilang sa mga salik na nagpababa sa singil ng kuryente, ang implementasyon ng accelerated refunds, VAT exemption para sa indigenous gas, pansamantalang suspension ng GEA All at ang pagbaba ng bayad sa paghahatid ng kuryente. Katumbas ang bawas singil ng 3 piso para sa mga kumukonsumo ng average na 200 kilowatt per hour kada buwan, habang 8 pesos para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour kada buwan.
14: Inaasahan namin na makakatulong ito kahit na papano, para magmaliit lang at 0.5 centavos per kilowatt hour, imbis na mas malaking increase sana. Subalit, alam din po natin na kung sakaling merong pagtaas sa inyong total bill, yan po ay dulot na ng konsumo.
1: Yan ang pahayag ni Meralco spokesperson Joe Saldaliaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Luzon at Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow at red alert ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Red muli nga isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Luzon, gaya din ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa mataas na demand ngunit manipis na supply ng kuryente. Alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, epektibo ang red alert status sa Luzon Grid, habang alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi naman sa Visayas Grid. Yellow alert ang iirang sa Luzon at Visayas Grid mula alas 3 ng hanggang alas 4 ng hapon at masusundan ito ng alas 9 at alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Nabatid na 17 planta ang bagsak at 14 na may rated capacity sa Luzon Grid. Habang 11 planta ang bagsak at 12 ang may rated capacity sa Visayas Grid. Dahil nakataas ang red alert sa 2 grid, asahan na ang pagpapatupad ng rotational brownout upang magkasya ang nalalabing supply ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Gobyerno hinikayat na paigtingin ang aksyon laban sa mga hindi rehistrado at mababang kalidad na solar provider. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nanawagan si ABRA Representative JB Berno sa pamahalaan na protektahan ng mga Pilipino laban sa mga fly-by-night o mapanlinlang na solar power providers habang dumarami ang mga kabahayan lumilipat sa paggamit ng solar energy. Ayon kay Bernos, bagamat suportado niya ang transition pagsasabayan sa renewable energy dahil mas makakalikasan at mas makakatipid ito. Sa pangmatagalan, kailangan namang bantayan ng gobyerno ang mga kumpanyang inuuna lamang ang kita kaysa kapakanan ng mga consumers. Hinimok namang mabatas ang Department of Trade and Industry, Department of Energy at Energy Regulatory Commission na paigtingin ang aksyon laban sa mga hindi listrado at ang mababang kalidad na solar providers. Binanggit din ni Bernos ang ulat tungkol sa ilang solar installation na nasusunog kawalan ng maintenance services at mga providers na hindi na makontak matapos ang installation. Kasabay nito, pinalalahanan niya ang publiko na dumaan sa tamang proseso bago magpakabit ng solar system upang matiyak ang kaligtasan at legalidad ng kanilang installation. Si Bernos din ang mayakda ng House Bill Number 3126 o ang panukalang nag-aatas ng paglalagay ng on-grid solar energy systems sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at LGUs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nasa 58 repatriated OFWs mula sa Middle East ang matagumpay na nakapagtapos sa ilalim ng Kaalaman Scholarship Program ng pamahalaan. Bahagi ito ng pag-isikap ng TESDA at Department of Migrant Workers o DMW na tulungan ang mga OFW na ilikas mula sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman, hindi lang pagpapalakas ng skills ang layunin ng programa, kundi nagbibigay din ng livelihood at employment opportunities para sa mga OFW. Sa 165 na OFW na naka-enroll sa programa, 146 ang matagumpay na natapos, kasama ang 58 na unang batch na mga graduate.
17: Ganda yung combination ng skills. Kasi if you're multi-skilled, you're multi-certified, there would be more opportunities that would actually be open for you.
1: Si DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: US President Trump at Chinese President Xi Jinping nakadakdang magpulong. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Dumating na sa Beijing si United States President Donald Trump para sa dalawang araw na pagbisita at pagpupulong kay Chinese President Xi Jinping. Ayon sa ulat ng BBC, ang unang opisyal na aktibidad ni US President Trump ngayong araw ay ang arrival ceremony sa Great Hall of the People sa Beijing kasama si Chinese President Xi. Magkakaroon ng pagpupulong ang dalawang leader ng bansa bago ang state banquet na nakaschedule mamayang gabi. Batay sa ulat, humiling ang Estados Unidos sa China na ito'y magbukas para makapasok ang mga industriya nito sa naturang bansa. Nasa agenda ng kanilang pag-uusapan ang mga diskusyon tungkol sa taripa, kompetisyon sa teknolohiya, digmaan sa Iran at ang usapin sa Taiwan. Kasama din ni President Trump ang mga may-ari ng malalaking tech companies kabilang dito si Elon Musk ng Tesla at Jensen Huang ng Nvidia. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, Western Visayas sumungkit ng dalawang gold medal sa National Prisaa Games 2026 Billiards Competition. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
19: Dalawang gold medals ang naidagdag sa medal tally ng Western Visayas matapos magwagi si na Elijah Noli Alvarez at Garlin Faith Delphine sa kani-kanilang event sa National Prisaa Games 2026 Billiards 9-Ball Competition kaninang umaga. Hindi pina-score ni Alvarez si Hiroshi Ramos ng Mimaropa para sa 5-0 na tagumpay sa men's event. Dalawang golden break naman ang sinandala ni Delphine para talunin si Riza May Valdez ng Bicol Region 5-1 sa girls division. Samantala, humabol mula sa 0-2 deficit si Joe Vincent Von Martir ng Negros Island Region para hablutin ang 5-2 victory sa boys event laban kay John Wayne Valdez ng Bicol Region. Dinaig naman ni Jonah Mariel Remo ng Calabarzon si Trisha Ann Hetsanova ng Region 6 sa Women's Division sa score na 5-1. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
0: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
21: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 46 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At ngayon, narito na ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Luzon. Philippine Statistics Authority maglulunsad ng CRS Mobile Outlet at National ID Services sa Batanes. Sa report mula kay Maizel Estoy ng Radyo Pilipinas, Batanes.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: Report.
25: Nakatakdang magsagawa sa darating na May 26 hanggang 28 ang Philippine Statistics Authority ng Civil Registration Services Mobile Outlet at National ID Services sa Bayan ng Basco, Batanes. Ngayon din ang programa na mailapit sa publiko ang mga serbisyong may kaugnayan sa Civil Registry at National ID. Maaari namang makuha sa loob ng araw ang mga dokumentong tulad ng birth certificate, marriage certificate at death certificate sa halagang 150 pesos bawat kopya, habang 210 pesos naman ang bawat kopya ng Senomar. Kasama rin sa serbisyong ihahatid ng PSA ang National ID Registration, updating o correction ng impormasyon, at pagkuha ng National ID sa paper format. Bukas ang nasabing mobile outlet mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa PSA, bahagi ito ng kanilang layunin na mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng ahensya sa mamamayan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
24: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
24: News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Lawag. Department of Agrarian Reform tiniyak ang suporta sa mga mag-asaka na nakatanggap ng kalabaw na magagatasan. Sa detalye mula kay Jude Pitpitan.
24: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
24: Report.
26: Hindi lang pagsasaka at pagkakaloob ng titulo sa mga magsasaka ang ginagawa ng Department of Agrarian Reform, kundi isinusulong din nila ang dagdag na kita para sa mga ito. Katunayan, kaagapay ang Philippine Kalabaw Center, 10 kalabaw na magagatasan ang naipagkaloob sa Small Water Irrigation System Association sa Burgos, Ilocos Norte. Sinabi ni Dara Ilocos Norte Parpo Jessamine Jimenez na maliban sa mga kalabaw, isinusulong din ang dairy box dito at ang marketing sa mga produktong gawa sa gatas ng kalabaw. Layo nito na ang makukuhang gatas mula sa kalabaw ay mapoproseso at mabibenta para inumin ng mga mamamayan. Parte yan ng adikain ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng dagdag na pagkakakitaan ang mga magsasaka at makamit ang food security sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
24: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
24: News Nationwide.
1: Report naman mula sa Radyo Pilipinas, Bontoc, bagong gawang farm to market road sa Mountain Province, formal na binuksan ng DILG at LGU sa Bangan. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Apollo Padaen.
24: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
24: Report.
27: Formal na binuksan ng Department of Interior and Local Government at Local Government Unit ng Sabangan Mountain Province ang Farm to Market Road sa Kapinitan Sabangan Mountain Province nitong araw ng Lunes. Kasabay pa nito ang inaugurasyon din at turnover ceremony sa mga local government units ang construction ng Farm to Market Road Tourism Municipal Food Trail sa Barangay Kamatagan at Pingad sa Sabangan. Ang pundo na ginamit sa mga ito ay mula sa 2024 Local Government Support Fund Financial Assistance to LGUs. Ayon sa DALG, ang Farm to Market Road ay inaasahang magbibigay benepisyo sa 789 na mga residente para madali ang kanilang pagbiyahe ng kanilang mga produkto sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Montok.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
1: Sa Bicol naman, price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay, epektibo na dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa balita mula kay Diana Mendez. O putulin muna natin ang report na yan, na baling tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa briefing. Naroon si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
5: Audio. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Under Secretary Claire Castro.
6: Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca, sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na nakagear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator, Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat.
7: Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat.
4: Yung pong sinabinanggit ni Jose Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung meron lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po.
8: Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan magkatabi ngayon. So, ito po yung ating iimbigahan, lalong-lalo na yung nangyari. Na nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms.
9: Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
10: Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon?
4: Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Jose Claire Castro, We have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the Sec, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangaririnig na balita at lumalabas po sa social media.
10: But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato?
4: If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon paman, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, sirespondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor, sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, tatlong araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at tong kampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po?
10: And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case?
4: Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po nung mga ahente po. No? Doon po sa katanong kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
10: So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga NBI agents na nag-assist po sa GSIS?
4: As a driver po nung grupo po. Yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
10: Thank you, sir.
4: Salamat po.
9: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
11: Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure or armed NBI agents?
4: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po.
11: Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved?
4: Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon.
11: Sir, in a span of 3 days, tatlong beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses or these discrepancies?
4: Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's our operational requirement po. Number one, yung doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV. Mula nung dumating siya sa parking, kung kanino siya nakasakay na sasakyan, hanggang sa pumasok, dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang eh, yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganung basihan, eh hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na huwag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalwa, ganun na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court, and the strict instruction is huwag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo at pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta.
11: Sir, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly?
4: Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP. Re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV. At we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po.
9: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA.
12: Sir. I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason?
4: Kaya po nung sinabi ko, Sir Iban, ano po, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po naming mailad sa inyo, yung pong inilad din ni Jose Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation. Ay ipapaalam po natin to sa publiko.
8: Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. As much as the Philippine National Police po ang magli-lead ng investigation dito. And Of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong JSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI na we're requested to beef up the security at that building. As well as we have the JSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the for VIPs, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So, one by one, we are accounting them. Accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating USA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na, and it will be, these statements will be i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example pieces, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages.
12: Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplasca, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration na events?
8: Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station, and in coordination and or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soonest na matapos po.
12: Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplasca, former Police General as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM mayor din po, tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung, you know, the relationship of PM mayors and helping each other out?
8: Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But, isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang eh, like investigator, let no person deter you from the truth, and to ensure that justice is done.
12: Sir, last
8: and we will
12: po,
8: ensure that.
12: Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag, kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po, wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS?
4: Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds, kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado. Hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, categorically...
12: Isn't that an important bit of information, sir, that
4: yes,
12: the President would...
4: Po, I'm going there po, sir. Right. Sir, Iban, ano po, I'm just laying down the premises. Pasesya na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm ensured na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung totoo, yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas, ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin.
12: Salamat po.
9: Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR.
2: Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato ngayon din, end of quote. Would you like to comment?
4: Opo, una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-repair po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o anumang pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po?
2: And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po.
4: Well, unang-una po, si Jerome Bomediano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya ron sa operation. Birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon. At katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
2: Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President, and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir?
4: Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan.
9: Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 13.
13: Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation?
4: Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin.
13: PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato Dal Rosa, who is a former PNP chief?
14: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police, of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies.
9: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes Bilyonario.
15: Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door, and it's just one location, sir.
14: Okay. Mahirap mag-speculate, ano, but course, let's just wait for the result of the investigation. Lalong-lalo na we are counting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And actually, hindi ko pa nakita yung kanilang yung ginawa ng SOCO. Meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about the result of this investigation.
15: Director Matibag, may we know why the last minute request of GSIS? Kasi 5 PM po nag-request, 6 PM po kayo dumating. What's the urgency po?
4: Mamaybe, no? It's a good question. Actually, nung Monday pa lang po, meron na po kaming presence doon, verbal communication po sa kanya. Tapos early on, nag-verbal communication. But mas maganda, nagpadala na rin po siya ng sulat for our record purposes. Kasi nasa labas po ako ng opisina noon para po dumaan doon sa proper channeling po pag po makarating sa akin.
9: Sunod na tanong mula kay Tuesday nyo, DCBB.
0: Good afternoon, sirs. General Ratatis, sir, how soon po na mailalabas at least yung initial result of investigation para maisubmit din nyo kay Presidente at malaman niya yung chronology of events? Yun po kasi yung mahalaga dito sa nangyaring ito dahil sa lumalabas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makakuha niya yung initial report?
14: Okay. Sinabi ng ating Presidente, of course, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire, kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire, because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitignan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident.
0: Thank you, sir. To Director Matibag, sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Batos sa premise ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ini-expect po ng taong bayan na mabilis niyong mabe-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi, possibly baka makalabas ng bansa. So, how soon po natin na ma-verify itong information na ito?
4: Well, today, una-una natin tatanungin siyempre yung mga nandoon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there are CCTV footages na pwedeng makita po kung kumahalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po, sa airport, kung may mga dumaan doon, we will also follow that lead. So titingnan din po natin lahat yan. Ano po?
0: And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din?
4: Palagay ko naman po. Kasi kung pagtatanong pa lang po doon sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General. Siguro po, kaya ko po binabang ito, if you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, di po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin itunoy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganin iharap si Senator Bato sa isang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang humarap, ang Senado po ang may karapatan. No? Ibig sabihin, sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato.
0: Thank you po.
9: Sunod na tanong mula kay Christian Yosores, DZMM.
16: Good morning, sirs. Were you able to attend po yung meeting with the President this morning? Sir Melvin and Sir Tartates.
4: Opo, meron po kaming pagpupulong. Nagkaroon po ng pag-uulat sa nangyari po kahapon.
16: And ano po yung mga may naging bilin po ba ang Presidente or instructions moving forward after the incident last night?
4: Mayroon po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito.
16: And then one last na lang po, dahil biniverify pa natin kung talagang nakalabas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit point siya ng bansa?
4: Pagkatapos po siguro nitong pagpupulong namin na to, we will call for our interagency coordination kasama po ang DOJ para po mas malino po na direksyon. Yung pong katanungan niyo, pasensya na po because

0: will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we have been requesting po na ipakita yon, dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay, well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV, ano po.
1: And sir, yun nga, sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi, di ba, may warrant of arrest siya sa ICC. Ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya?
0: Baka po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot will not... para magkaroon ng bearing po sa usapin, dahil right now I'm here as the director of the NBI, which is a law enforcement agency po.
1: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV4.
3: Hi sirs, good morning po. Sir, tanong lang, are we also iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas, if ever man po na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado?
0: May mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that decision to the Department of Justice, ano po, because that is a legal issue. So ano, salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Malika Sargon, Brigada.
4: Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni Yuse Claire Crastoro na ang nagpaputok ay yung USAA after nakomprontahin ng NBI. Kumusta ho yung NBI agent ninyo, sir? And ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito?
0: Unang-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, well, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa USAA. Tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po rin sa lugar. Tumakbo na po. May kasama po siyang Blue Guard eh. So pares na po silang umalis. Okay naman po, pero... ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya, para po magkaroon po ng maayos na investigation po ang PNP po.
4: May information na po ba kung ilan yung shots? Ilang putok po ba yung...
0: Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya parang 6 na warning shot yung kanyang pinaputok. And yun po yung sinasabi niya. So, iimbestigahan din po ng PNP po yan. Mm.
4: Thank you, sir.
2: Huling tanong mula kay Aileen Taliping Abante.
5: Sir, good afternoon po. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya?
0: Again, yan po, ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, from my point of view, nung amin pong ini-atras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin na hindi na namin na-aresto. Pero ang ibig sabihin po nun, nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabi under protective custody mo, ibig sabihin, ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan. Ano po?
5: Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So, anong magiging repercussion yan kung sakali?
0: Well, kung meron pong mga pagtatanong at paglilitis, then evidence pa rin po eh. Magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo mahaba pa pong usapin na rin po yun. Ang nasasabi ko lang po ngayon, kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede nating masabi po.
5: Thank you.
2: Salamat Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire.
6: Magkakaroon lamang po tayo ng karagdagang katanungan. Kanina po ay nabanggit at natanong sa inyo kung ilang putok at nabanggit niyo po ay mula sa NBI agent. So after that na nagkaroon din ng warning shot, nag-start ang USAA ng warning shot. At after that, nag-warning shot din ng NBI agent. At pagkatapos nun sabi niyo marami ng putok ang nangyari. Kanino galing yung putok after ng warning shot ng NBI agent?
0: So, ulat po sa akin ng aming ahente ay nanggaling po lahat sa biyembro po ng USAA po.
6: Mga ilang putok po yung naitala sa kanilang pagkakaalala?

0: Basta marami po, hindi mahirap po kasi sunod-sunod na po na putok yung nangyari based on the report po na binigay po sa akin.
1: General Natates, meron po kayong info?
2: Sa tingin ko po, not less than 30. But of course, we are investigating...
1: Not less than 30? 30, sir?
2: Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation as well as yung mga naalis pa. Why? Because dun sa CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it.
1: Sir, yung tinatanong kanina ni Ivy, yung putok ba ay galing sa, tama ba, yung direction? Oo. Galing ba from the Senate o galing from the GSIS premises?
2: Okay. The barrier na nandun is pintuan, but closed na yon. Yun yung kaninang nagsasabi ng drilling. Kaya dun sa pinto na yon is naglagay ng bolt. So that is a fact. And then hinarangan ng mga steel cabinets para hindi makapasok doon sa premises ng GSIS coming from the Senate and vice versa. And the other one is yung salamin. Beside that is an exit door going to the bridge, going to a canteen in GSIS. And of course, kakausapin natin ng GSIS and Senate. What is the purpose of this exit door going a bridge going dun sa malapit dun sa kuan, is it a barrier? Yan na mismo ba yung ating boundary? Kailangan mag-usap sila or kailangan imbestigahan sila kung nag-uusap ba sila. Is there an evacuation plan? Is there a fire evacuation plan? And the purpose of this door at saka bridgeway. And beside that is the window. The window is hold with the bullets. Okay, so hindi ko maano yung ano, but initial appreciation of that is the bullets came from inside.
1: Inside a Senate.
2: Inside the Senate.
1: Okay, thank you very much. Attorney Matibag. Sabi niyo po kinausap po kayo no May 11 regarding protective custody. Sino po ang nakausap tungkol sa protective custody?
0: Yes, you're referring po siguro dun sa nangyari nung Monday.
1: May 11, yes sir.
0: Opo, nung May 11. Nangyari po kasi noon, nung aresto yun namin, tapos 7:30 yata po yun, narinig ko na nag-motion si Senator Marcoleta na file ng resolution to put Senator Bato into protective custody. Nung narinig ko po yun, nagkonsulta po ako sa kina Secretary Bida na sinabi ko, siguro hindi na muna natin arestuhin in deference also and in respect to the Senate. Pero ang nangyari po, nung pinapo-pull out ko na po yung amin pong arresting team, yung pong binanggit na pangalan na gustong ipasuspindi yung NCR po namin, hinarang po sila sa baba, gusto silang i-detain. So minabuti ko po na tumawag kay Sec. Gen. Dong Mendoza para kausapin, mag-negotiate na total we're pulling out, baka naman pwede nang palabasin kami. So ginawa ko po, pumasok po ako sa Senado expecting to talk to Senate President Alan Peter Cayetano. Nung pagpasok ko po sa pintuan, andun po si Senator Ivy, Senator Pia Cayetano, Senator Loren, Senator Mark Villar, Senator Marcoleta initially, tapos dumating po Senator Jinggoy and Senator Bongo. So, dun ang sabi ko, hindi na naman kami mag-aaresto. Ang purpose na lang po namin, palabasin yung mga ahente. So, nung una, yun po nilang pumayag. So, until nagkasundo po kami na to release them na ako po yung mamamahala at magkaroon kami ng parallel investigation sa nangyari. So, nung in-interview po ako, dun ko po sinabi yun na yung protective custody, we are expecting na dahil nasa Senado na, sinabi nila yan, it means that they are responsible dun sa pagkatao ni Senator Bato at kung may mga ilangan na siya humarap, dapat ang Senado ang magbibigay. At nabanggit ko rin naman po yan sa aming pong pagpupulong.
1: At lumalabas naman po talaga na nabigyan ng Senado ng protective custody.
0: Well, opo. Kaya nga po nandirito siguro at nagkagulo dahil ang iniisip nila, yung aming pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po ron, iniisip nila na huhulihin namin. Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na inisyu yung Supreme Court, ang naging thinking is uhulihin po si Senator Bato.
1: So sa inyong pagkakaalam, since may protective custody, sabi nyo ang Senado ang may responsibilidad para sa location, if ever, ni Senator Bato.
0: Yes, nabanggit ko po yan doon sa pagpupulong namin privado. At the same time, publicly, sinabi rin po natin yan.
1: Mm. So kung talagang wala na, according to some sources, confirmed daw na wala ni Senator Bato sa Senado, ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado?
0: Well, malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, eh sila po humingi ng ganun at ang pagkakalam naman natin, puproteksyon na nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral.
1: Katulad ng binanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin nyo iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan?
0: Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa siguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito.
1: Maraming salamat sa ating NBI Director Attorney Melvin Matibay and of course PNP Chief General Jose Melencio Nartat. Ay, Matibay kasi.
3: Okay. Nagsasabi po ng Matibay, kilala ko po yun, Mama.
1: Ano po ba? Ulitin po natin. Take two. Okay. Maraming salamat kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pagko-cover up. At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
4: Si Senator Donald De La Rosa. Kaugnay naman doon sa informasyon na wala na sa Senado si Bato, sabi ni si Castro, kinukumpirma pa itong informasyon na ito. Ay naman kay NBI Director General Melvin Matibag, lahat ng lead na nakikita nila, iimbestigahan nila yan, magiging mga CCTV footage para ma-verify yung informasyon na yan. Magiging informasyon na umani nakita si Bato sa NAIA. Kung dito man yan, nakakalungkot daw na umalis na o hiniyama kaalis si Bato mula sa Senado kasi dapat in-honor daw kinilala nung mga senador yung usapan nila na protective custody lamang yung ibibigay kay Senator Bato De La Rosa. Ibig sabihin kasi niyan, puprotektahan lamang nila si Bato pero kung kailangan na siyang isuko, dapat isinuko nila. Dapat daw yung mga senador natin, hindi lamang iisang senador yung binibigyan protection, bagus yung maging batas. Ayon kay Director Matibag, yung napaulat na Mel Orabon na napabalita na isa sa mga suspect sa pamamaril sa Senado, hindi raw yan opisyal na empleyado ng NBI, volunteer lamang niya nakasama ng mga NBI agent. Samantala, yung grilling incident naman na narinig sa Senado kagabi, hindi daw nakasuot ng pang-assault yung nag-drill, bagkos tinanggal lamang yung lock. At explanation sa kanila, tinanggal lamang yung lock doon sa pito para maisara yung lugar dahil labas-pasok na daw yung mga tao doon. Samantala, yung alegasyon na stage lamang ginaganap na shooting sa Senado kahapon, isa rin niya ito sa mga tinitignan na anggulo ng NBI sa kanilang investigasyon kasama ang Philippine National Police. Hinihingi na raw nila yung CCTV footage at patuloy pa yung isinasawang investigasyon. Sa tunayan ay ito yung matibag. Ito yung pagiging stage ng shooting kahapon, isa rin yan sa mga sentimiento ng mga NBI agents na nandoon sa premise kahapon, pero hindi raw yan makakaapekto sa ginagawa nilang investigasyon sa kasalukuyan. Doon naman sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na utos umano ni Pangulo Marcos na ipa-aresto si Senator Bato, pinasinungalingan ito ng NBI, wala daw ganitong utos si Pangulong Marcos. Ang directive kaninang alas 9 ng umaga, nagkaroon ng pagpupulong dito sa Malacanang si Pangulo Marcos kasama yung ating mga law enforcement agent. Si ang utos daw ni Pangulo Marcos sa kanila, make sure na yung investigation na kanilang ginagawa makatotohanan at managot yung mga dapat na managot. At yung posibilidad naman na harangin ng NBI si Bato para makalabas sa bansa, makikipagpulong pa raw sila sa Department of Justice para dito, lalo't hindi na ito sakop ng kanilang mandato. Habang sa panig naman ni PNP Chief Jose Nartatez, sabi ni Nartatez, patuloy ngayon isang sabuan na lang investigasyon, kinukolekta nila lahat ng physical evidence, kinukuha nila yung witness ng mga, yung statement ng mga nakasaksi sa insidente kahapon at ilalabas nila yung resulta sa lalong madaling panahon, lalo't inaantay rin ni Pangulong Marcos yung resulta na yan. Ang pagbibigay din ni Nartatez, walang magaganap na special treatment kay Senator Bato kahit pa dati itong PNP Chief. Ito na muna ang kinakaulan mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas sa kalbahay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
6: Maraming salamat, Raquel Bayan, direkta mula palasyo ng Malacanang. Dakuin po natin ang bagong Pilipinas ngayon.
7: Na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At
8: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Selebrasyon ng Hibla Weavers Fair ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Dr. Julius L. Llano Jr., Director 4 ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute. Dr. Llano, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas.
2: Magandang tanghali po, magandang tanghali po sa ating mga tagapanood.
1: Director, una po sa lahat, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong Hibla Weavers Fair at bakit po ito mahalagang gunitain at suportahan ng publiko?
2: Ang Hibla Weavers Fair po ay ang unang pagtatanghal ng ating Philippine Handloom Weaving Festival this year. Now in a close participation and coordination with the private sector, kasama po natin dito ang J. Amado Araneta Foundation. It will be held at Gateway 2 dito po sa Cubao. At ito po ay pagtitipon-tipon ng ating mga hobby sa iba't ibang mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ito po ay pagtatanghal sa unang kalahati ng taon sapagkat usually po sa mga fair natin usually natutunghayan yung ating mga telang hinabi.
1: Mm-hmm. Nabanggit yung nga po na gaganapin po ito sa Gateway. Opo. Kailan po ito, Director? At saka ano po ba yung maaasahan ng publiko kapag bumisita po sila
2: ito
1: doon sa fair?
2: Ito po ay mula po sa bukas, May 15 hanggang May 17 po sa Gateway 2 nga po. At makikita niyo po dito halos I think the 20 weaver communities po ito mula po sa Norte hanggang po sa Mindanao hanggang sa Zamboanga City. At sila po ay magdadala ng kanilang mga hinabing mga tela at pwede po kayong bumili. So sa ating po mga kasamahan sa pamahalaan na nagsusuot every Monday ng inyo pong mga Filipiniana, pagkakataon nyo po ito para po makausap din yung ating mga magkahabi at maitampok din po ang kanilang mga obra sa pagliliwang po ng ating National Heritage Month nitong taon, buwan po ng Mayo.
1: Mm-hmm. Pwede po ba kayong magbigay ng ilan sa mga naganap sa pagbubukas nga po nitong Hibla Weavers Fair noong Martes? At ano-ano po yung mga naging aktibidad at sino-sino po ang inyong mga naging mga panauhin?
2: Okay, nung Tuesday po ay nagkaroon ng ating, nailunsad natin ito bilang sa isang media launch. Doon din po para maipakita natin yung extent ng mga activities. Ang una pong ginawa doon ay ang pagsasanib ng Philippine Handloom Weaving Festival at ng Weavers Fair. Gusto po nating itampok dito yung napakagandang ugnayan ng pribadong sektor at ng pamahalaan at gusto rin po nating itampok yung mga obra nila bilang hindi bilang mga tela lang or mga ginawa lang but also a celebration or a reminder of our culture and our heritage. Dito po sa event na to ay naipakita natin yung iba't ibang mga pagtatanghal para po sa bukas hanggang sa Sunday. Ito po yung mga weaving demonstration, mga pagtitinag, pagkukulay gamit po yung iba't ibang mga likas na mga pagkukunan ng kulay at iba po pong mga techniques at mga inovasyon ng Philippine Textile Research Institute po para po sa ating handloom weaving sector. Sila po ay ito po ay dinaluhan ng mga opisyalis po mula pa sa JAAF at saka mga iba pa pong kasamahan natin sa media at lalong-lalo na po yung ating mga manghahabi na talagang sumadya po sa Metro Manila para po itanghal itong Weavers Fair.
1: Sa mga interesado pong magpunta doon sa fair, makakaasa po kaya sila na medyo abot-kaya naman po yung halaga ng items na makikita po nila doon?
2: Maganda po yung pagtutulungan ng pribadong sektor at ng pamahalaan sapagkat namemenos na po yun ano po, sa mga gagastusin ng ating mga manghahabi. So, inaasahan po natin na hindi man ganun kamura, affordable po siguro, reasonably affordable po sa atin yung mga tela mabibili natin doon. Depende po sa klase, of course. At gusto po namin tiyakin na ito ay talaga pong hinabi ng ating mga artisans at mga manghahabi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya yun po yung maasahan nyo doon. It's an authentic display of our handloom weaving textiles and a celebration, of course, of the colors, the lines, the silhouettes, and the designs that we have from our weaving communities.
1: Mm-hmm. Isa po sa ilulunsad sa event, yun pong National Authentication Handloom Weaving Mark. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ito at bakit po ito mahalaga?
2: Napakalaga po kasi ang isa sa mga problema ng ating mga hobby ngayon ay nagkakaroon ng counterfeiting sa ating mga handloom woven textiles. Ginagaya po ito, mas masaklap pa nga, galing pa sa ibang bansa. So, nawawalan po ng kabuhayan ng ating mga hobby sa pamamagitan po ng paggaya o di kaya po pag-translate nito sa ating mga tela by means of printing. At dahil po sa mark na ito, masisigurado natin na talagang alam natin pag nakita natin itong marka ay galing po ito talaga sa mga manghahabi, galing po ito sa communities, because ito po ay part ng isang sistema na didevelop natin para po mawasan, if not totally eradicate, that whole culture of counterfeiting ng ating mga hinabing tela. Sapagkat as we always say po, ang nawawala po hindi lang kabuhayan, ang nawawala po dito yung digdidad, yung kultura, at lalong-lalo na po ang kinabukasan ng ating mga manghahabi. So that mark, I hopefully a start for us to protect yung ating pong mga nilikha at ang ating mga hinabing tela po mula sa mga manghahabi natin at ang ating mga artisans.
1: Mm-hmm. Nabanggit yung nga po yung counterfeiting daw. So, meron po ba tayong tips na pwedeng ibahagi po para po malaman. Na oo na ay legitimate opo. Na ano tong telang to.
2: Opo. Ang una po siguro doon, kasi ang isa sa mga kina-counterfeit din yung malong sa Mindanao. So tingnan niyo po, kasi minsan printed. Pag printed po yun, iba po ang kulay niya sa taas, iba yung kulay niya sa ilalim. So automatically, pag printed yun, hindi na po yun hinabi. So that's one very obvious case. Yung sa Cordillera naman po na talagang ginagaya din, makikita niyo po doon, malapad yung mga tela. Usually po ang Cordillera textiles natin, halos kasing lapad lang ng mga habi yung lapad ng tela. So, if you have them long, wider, most likely po yan, hindi po yan gawang ng tao, gawa na puno yan ng makina. At ginaya lang po yung kulay, ginaya po yung mga linya mula po sa ating mga habi sa Cordillera. So, we hope po that when you join the fair, mas tumaas yung level po ng appreciation natin sa mga hinabing ito. At malalaman nyo yung ano po ibig kong sabihin dun po sa mga telang kailangan nating iwasan, sapagkat talagang po may mga pamilya, may mga nanay, may mga anak po na ang kanilang kabuhayan ay dito po umiikot sa ating mga tela.
1: Mm-hmm. Ano-ano naman po yung mga provision sa ilalim ng National Cultural Heritage Act na gusto nyo pong palakasin dahil walang sapat na parusa laban sa counterfeit products?
2: Opo, hindi lang po sa National Heritage Act, pati po sa Consumer Protection Act, sapagkat we are also deceiving the public. Ano po, pag sinasabi natin handloom woven to, Philippine made to, or Philippine textile to, pero hindi naman. So, gusto po natin palakasin in the sense na wala pa po tayong napapasang batas na nagpoprotekta po sa mga ito beyond the protection that intellectual property can actually provide. So, meron po tayong mga pending legislations ngayon sa Senado. I think meron pin po sa mababang kapulungan para po patibayin yung cultural protection. Ibig sabihin po, hindi ito pag-aari ng isang tao, pag-aari po ito ng grupo ng mga tao. And this is exactly how our textiles are associated. Pag-aari po sila ng mga group of people, like yung mga yakan po sa Basilan, or yung ating mga weavers po sa Cordillera. So, yun po ay hindi necessarily po isang tao lang may-ari, which is technically the framework of our intellectual property protection regime. So, dito po ay pinagtutulong-tulungan naman ng ating mga iba't ibang mga sangay ng gobyerno para po mapaigting. And hopefully po, maprotektahan nga talaga natin yung ating mga sariling mga tela.
1: Mm-hmm. Director, sa kasalukuyan, paano pa po tinutulungan ng DOST, PTRI, ang ating weaving communities?
2: Number one po dyan, yung raw materials natin. Marami pong mga materials galing halos lahat yan sa ibang bansa. So what we did, yung ating pong teknolohiya na magamit ang pinya, abaka, banana, at saka saging, at saka i-combine mo ito sa cotton, eh nakakagawa po tayo ng sinulid. As a matter of fact, pupunta po kami sa Benito Sullivan, sa Isabela, sa weekend, para po pasinayaan yung ating isang natural textile fiber innovation hub. Gawaan po ito ng hibla mula po sa ang saging na gagamitin po ng mga manghahabi natin sa Visayas, ay sa Cagayan Valley, at saka po sa Cordillera. So, these are efforts to make these raw materials available to them. Aside from that, yung design po ng mga looms, yung access nila sa mga looms at saka training, these are all parts po of our effort para po maayudahan, ika nga, na hindi in the form of, always in the form of cash, but in the form of training, in the form of goods, in the form of services that the government can actually provide for our weaving communities.
1: Mm-hmm. Para naman po sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit po mahalagang suportahan ito pong ating mga handloom weavers sa bansa?
2: Napakahalaga po, hindi lamang dahil ang Mayo ay pagdiriwang po natin ng National Heritage Month, but you know, weaving and textiles is part of our culture. It's part of our economy. It empowers women. It celebrates, of course, our heritage and our craft. So, ang suporta po natin sa bawat isang mga hobby. And by the way po, around 90% of our weavers are women. And ang suporta po natin sa kanila, ay suporta rin po natin sa ating mga pamilya, suporta rin po sa mga, sa batayang sektor ng lipunan, ika nga, sa ating mga barangay, sa ating mga komunidad na meron sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, lahat po ng patuloy nating pagtangkilik sa hinabi ng ating mga hobby ay patunay at pagpapatunay sa ating umiigting na pagpapasalamat sa kanilang patuloy na pagsuporta at pagpapalawig po ng kultura ng ating paghahabi dito po sa Pilipinas. So it's really supporting our culture, it's really supporting our industry, and more importantly, supporting our families in the rural areas.
1: Mm-hmm. Bukod po dun sa pagtangkilik dun sa mga produkto, meron pa po bang ibang paraan na pwede pa pong makatulong at masuportahan po ang ating weavers?
2: Nako, yun nga po. Dapat po huwag natin masyadong tangkilik. If not, huwag po nating tangkilikin yung mga nanggagaya doon sa ating pong mga manghahabi, yung mga ating mga hinabi. It's a very good way po to avoid patronizing those, at para magamit natin yung ating mga ipon, yung ating ipambibili, na bumili po tayo ng tama at akma mula po sa talaga sa mga nagpapatuloy ng ating kultura ng paghahabi. So, by that po, mas conscious tayo, mas alam po natin kung paano po sila tulungan at paano po natin mapayabong muli ang industriya at ang kultura ng paghahabi po sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Director, mensahe at paanyaya nyo na lang po sa publiko para po sa Hibla Weavers Fair at sa 2026 Philippine Handloom Weaving Festival.
2: Inaanyan po natin ang lahat, lalong-lalo na po ang ating mga kasamahan sa pampublikong sektor. Nabisitahin niyo po ang ating Weavers Fair, gaganapin po ito sa Cubao, at makikita niyo po sa Facebook page ng PTRI ang ibang mga detalye, at gusto po namin pong gamitin ang pagkakataon na ito para po ibigyan ng assurance ang ating pong mga manghahabi na ang gobyerno, ang pamahalaan, ang estado po, at tayo pong mga Pilipino ay tumusuporta at nananalig sa napakagandang kinabukasan para po sa ating mga tela at sa ating mga manghahabi. At sana po ay patuloy po natin silang tangkilikin, patuloy po natin ikarangal ang paggamit at pagtangkilik sa ating sariling hinabi. At gaya po ng sinabi namin at palagi po namin sinasabi, sama-sama po tayo sa paghabi ng isang matatag at maginhawa at panatag na bagong Pilipinas.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Julius L. Lianyo Jr., Director 4 ng DOST, Philippine Textile Research Institute. Samantala, patuloy na tinitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng mga abot-kayang serbisyong medikal na hatid ng mga programa ng PhilHealth. Kabilang dyan ang karagdagang libreng dialysis at cancer treatment benefits. May report si Kenneth Pasyente.
3: Sa harap ng mga hamong kinaharap ng bansa, hindi kinakaligtaan ng pamahalaan ang usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiyakin ang abot-kayang serbisyo medikal para sa lahat ng mga nangangailangan. Katunayan, nito lamang Lunes nang bumisita ang Pangulo sa Medical City para silipin ang pagpapatupad ng expanded benefits ng PhilHealth. Kabilang narito ang expanded maternity care packages. Sa ilalim nito, naitaas na sa dating 29,000 pesos mula sa dating 9,750 pesos ang makukuha ng isang normal delivery patient. Kung cesarean naman, maaaring makakuha ng 58 hanggang 62,000 pesos ang pasyente. Kaya para kay Michael, nakapapanganak lamang ang may bahay, malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin.
4: Malaking tulong siya in a sense na sa ngayon, yung anak ko po as in, yung baby, 7 months and a half weeks, nasa Nico na po siya. So, medyo kailangan ko talaga ng malaking halaga. Pero sa tulong ng PhilHealth, na naka-discount naman kami ng parang nabawas-bawasan po yung aking isipin.
3: Kabilang din sa programa ang Outpatient Emergency Care Benefit na sumasaklaw sa mga minor condition. Dito nakatakda na ang halaga para sa ER fees, diagnostics at mga gamot sa mga accredited na level 1 hanggang level 3 na ospital. Kaya si Melinda na kailangan ng check-up para sa kanyang karamdaman sa puso, tila nabunutan ng tinik.
5: Napakalaking tulong po kasi hindi ko inaasahan na dito sa medical city ay a-avail ko yun through sa ano, sa PhilHealth po. Kasi kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram, at sa iba pa pong ano, kailangan po dito ay naano naman po ng PhilHealth.
3: Wala ring patid ang pagpapatupad ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa pangunguna pa rin ng PhilHealth. Katunayan, mahigit 4,000 YAKAP clinics na ang bukas sa buong bansa, kung saan maaaring makakuha ng libreng 20,000 pisong halaga ng maintenance medicine kada taon.
6: Ang YAKAP, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
3: Pasok din sa yakap ang basic laboratory tests, pati na ang diagnostic para sa cancer.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: Kabilang din sa programa ng PhilHealth ang karagdagang libreng dialysis, gayon din ang mas pinalakas na cancer treatment benefits para hindi matigil ang gamutan ng dahil lang sa gastusin.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sa ibang balita, upang mapanatiling abot-kaya ang presyo ng bigas at maprotektahan ng mga mamimili, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 118 na nagtatakda ng pansamantalang 50 pesos per kilo na price ceiling para sa imported rice. Epektibo ang direktiba ng Pangulo sa loob ng isang buwan sa buong bansa. Sa ilalim ng EO, inatasa ng National Price Coordinating Council na pag-aralan ang price ceiling sa loob ng 15 araw at irekomenda sa tanggapan ng Pangulo kung dapat pa ba itong ituloy, baguhin o alisin base sa kasalukuyang presyo sa merkado. Inatasan din ang Department of Trade and Industry na mahigpit na ipatupad ang price ceiling. Layon din ang kautusan na maiwasan ang hoarding o profiteering sa presyo ng imported rice. Inilunsad ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang libreng sakay para sa mga commuter sa Metro Manila. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang mga commuter sa National Capital Region. Layo nitong maging maayos ang biyahe ng mga manggagawa, estudyante at iba pang commuting public. 2 bus ng PCSO ang babiyahe mula SM Fairview hanggang Quiapo sa Maynila at vice versa. Ang libreng sakay ng PCSO ay magsisimula ng Lunes hanggang Biyernes mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 naman ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry, ako po si Director Cheryl Mundo. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mag-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman.
8: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
13: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
14: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
13: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Sa mahalagang balita, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na kasama na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa opisyal nitong listahan ng mga wanted persons ayon sa website ng korte noong Miyerkules ng gabi, Mayo 13. Ayon sa ICC, si Senador de la Rosa ay kabilang sa 33 akusado na kasalukuyang itinuturing na at large. Sa kanyang profile sa website ng ICC, nakasaad ang kanyang buong pangalan pati na rin ang kanyang petsa at lugar ng kapanganakan. Inilarawan din siya ng ICC bilang isang dating opisyal ng Philippine National Police o PNP na humawak ng iba't ibang posisyon sa Davao Region, naging hepe ng PNP at nagsilbiring Director General ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Nakasaad din sa profile na ang arrest warrant laban sa kanya ay inilabas ng secret noong Nobyembre a 6 ng taong 2025 at isinapubliko lamang noong Mayo a 11 ng taong 2026. Samantala, ngayong araw ay ibinahagi ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro na ayon sa ilang mga source, nakaalis na sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Quote and quote, as of 11:09 a.m., several sources confirmed that Senator Bato is no longer in the Senate premises, but we are still getting official confirmation on the report. Ito ay matapos ang narinig na putukan nitong Miyerkules sa Senado. Ayon naman kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, si Mel Aragon na nasa likod umano ng Senate shooting ay hindi opisyal na miyembro ng NBI kung hindi isa lamang itong volunteer. Kasama umano ito ng mga NBI agents bilang driver na parte ng force multiplier na naatasa na isecure ang tanggapan ng GSIS base sa hiling mismo ni GSIS General Manager Wick Veloso.
13: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
14: Samantala, nangyaring gulo sa Senado nitong Miyerkules, iimbestigahan kapwa ng pambansang pulisya at ng Senado ayon mismo yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., punong ehekutibo, nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
11: Binigyantiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang anumang kautusan mula kanino para hulihin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Bahagi ito ng video statement na inilabas ng Pangulo kasunod ng nangyaring gulo sa Senado na kung saan ay narinig ang sunod-sunod na mga putok, partikular sa ikalawang palapag ng gusali nito. Ay sa Pangulo, nagkausap na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa gulong nangyari at sabay na magsasagawaan niya ng investigasyon ang Senado at ang PNP tungkol dito. Uugatin, sabi ng Pangulo, kung sino ang gumawa ng gulo, nagkaroon ba talaga ng enkwentro o ito ba ay bahagi lamang ng destabilisasyon. Pagtiyak ng punong ehekutibo, hindi gobyerno ang gumawa ng gulo at walang pumasok na tagalabas na sundalo o militar at NBI doon. Paliwanag ng Chief Executive, may mga pulis at sundalo na sadyang doon naka-assign sa Senate bilang bahagi ng security na ipinatutupad sa mataas na kapulungan bukod pa sa Senate Sergeant at Arms. Ang aalamin ngayon, sabi ng Pangulo, ay kung sino ang mga sumubok na pumasok na naging dahilan ng umano ay putukan at kinakalap na ngayon ang lahat ng ebidensya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
14: Sa kaugnay na balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan ng kahinahunan sa gitna ng kaganapan sa Senado. Balikan natin si Alvin Baltazar para sa kabuuang ulat.
16: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan na maging kalmado sa harap ng tensyong naganap sa mataas na kapulungan. Ayon sa Pangulo, ang kailangan sa lahat ay kumalma na habang inaalam kung ano ang naging punot dulo ng nangyaring gulo sa Senado kagabi. Sa ngayon, ayon sa punong ekotibo ay sinisikap ng kolektain ang lahat ng ebidensya na maaaring makuha kaugnay ng nasabing tensyon sa Senado. Sabayan niyang nagsasagawa ng investigasyon ng pambansang pulisya at ang Senado base na din ayon sa puko sa Pangulo sa kanilang naging pag-uusap ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya habang gumugulong ang pagsisiyasat, sinasabi ng Pangulo na mas makabubuting maging kalmado lang ang lahat. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
14: Samantala, full alert status itinaas ng PNP sa buong bansa kasunod ng nangyaring tensyon sa Senado nitong Miyerkules. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala.
18: Walang dapat ikabahala ang publiko kasunod ng pangyayari sa Senado kagabi lalo on top of the situation ng pamahalaan. Ito ang tinura ng Philippine National Police makaraang itaas ang full alert status sa buong bansa. Ayon sa PNP, bagamat may mga napapaulat na insidente sa loob ng gusali ng Senado, mananatili ito subject for verification upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Pero pinaliwanag ng PNP na ang pagtataas ng full alert ay bahagi ng kanilang standard security protocols at public safety measures. Magpapatuloy naman ang ginagawang pagkumantay ng pulisya sa paligid ng Senado o pamapanatili ang kapayapaan at kaayusan doon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
14: Sa iba pang mga ulat, mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay DILG Secretary John Vicremulla na iprioridad ang kaligtasan ng mga senador matapos umanong tangkaing pasukin ng mga armadong lalaki ang Senado. Sa pagharap ni Remulla sa media pagkatapos ng putukan, nilinaw nito na ang responding security forces kagabi ay hindi para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Patuloy namang kinakalap ang lahat ng CCTV footage para matukoy ang nasa likod ng shooting incident.
19: We are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. The President has given strict instructions, secure the senators, whoever they may be.
14: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
17: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
14: Samantala, nagbabala na ang National Capital Region Police Office o NCRPO na aarestuhin nila ang sinumang lalabag sa batas sa gitna ng kabi-kabilang kilos protesta sa paligid ng Senado. Paglilinaw ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na paiiralin pa rin ng pulisya ang maximum tolerance, ngunit may hangganan ito. Oras kasi na saktan na ang mga nakikilahok sa kilos protesta. Ang mga miyembro ng pulisya ay hindi sila mangingiming ipatupad ang batas at arestuhin ang mga lumabag dito.
20: We will always be observing maximum tolerance. Pag sinabi natin maximum tolerance, kahit na anong sigaw, yung mga ginagawa ng ating mga kababayan ng rally, dinuduro-duro tayo, okay lang. Pero the moment na sinaktan na nila yung ating kapulisan, then that's the time na, of course, we will effect arrest.
14: Si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
14: Sa iba pang mga balita, mariing kinondena o kinondena naman ni Senador Win Gatchalian ang insidente ng pamaril na naganap sa loob ng bakuran ng Senado gabi ng Miyerkules, Mayo 13, na ani ay isang tahas ang pag-atake sa batas at demokrasya ng bansa. Ayon sa senador, dapat agad matukoy kung sino ang nasa likod ng naturang kaguluhan kabilang ang mga nag-utos at mga posibleng kasabwat upang mapanagot ang mga ito sa ilalim ng batas. Binigyang diin din niya na hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng karahasan, lalo na't nangyari ito mismo sa loob ng isa sa pinakamatataas na institusyon ng demokrasya dito sa Pilipinas. Dagdag pa ni Gatchalian na lagay sa panganib ang buhay ng maraming tao sa loob ng gusali, kabilang ang kanyang mga kapwa mambabatas, mga empleyado ng Senado at mga miyembro ng media na naroroon nang mangyari ang insidente. Tinukoy naman ng senador ang naturang pangyayari bilang isang malinaw na kawalang galang at sinadyang paglabag sa umiiral na batas at kaayusan na ani ay hindi dapat palampasin. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga responsable sa naganap na pamamaril.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
14: Kaugnay pa rin ang naging insidente sa Senado nitong Miyerkules, nagpahayag ng kani-kanilang saloobin ang ilang mambabata sa Kamara kaugnay ng tensyon at kaguluhang naganap sa Senado. Ayon sa Makabayan Block, upang maiwasan ang paglala ng kaguluhan at hindi na maulit ang kaparehong insidente, mas makabubuti umanong sumuko na sa mga otoridad si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakibahagi rin ang Gabriela Women's Party sa Kilos Protesta na isinagawa nitong Miyerkules upang igiit ang pag-aresto sa senador na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong War on Drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para naman kay Representative Laila De Lima, panahon na umano para ikonsidera ni De La Rosa ang pagsuko upang maiwasan na ang gulo at wala nang iba pang madamay sa tensyon. Mariin din kinondena ng akbayan ang liderato ng Senado dahil umano sa nangyaring kaguluhan. Ayon sa grupo, ang anilay magulong pamamalakad ay nagresulta upang magmistulang taguan ng isang taong may kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Giit ng akbayan, hindi dapat magsilbing kanlungan ng isang akusadong umiiwas sa pananagutan ang anumang institusyon ng gobyerno. Samantala, nagbigay pugay naman si Representative Percy Sendanya sa mga mamahayag na patuloy na nag-cover sa kabila ng banta sa kanilang kaligtasan. Aniya, pinipili pa rin ng media na maghatid ng balita ng may tapang at paninindigan sa gitna ng tensyon at kaguluhan.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
14: Samantala, mas malakas na kampanya kontra fake news ang ipatutupad ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, palalakasin pa ng ahensya ang kampanya laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na may layuning manira maghasik ng kalituhan at makasira sa mga institusyon at pambansang interes. Sa pamamagitan naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, sinabi ng DICT na patuloy nilang tinutukoy ang pinagmumulan ng fake news at pinalalakas din ang pakikipagtulungan sa mga fact-checkers at lehitimong mamahayag. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso, may mga lead na sila sa mga pinagmumulan ng ilang fake news narratives at mga network na nagpapakalat nito. Napapansin din umano nila ang pattern kung saan nagmumula sa Pilipinas ang mga fake narratives bago ito pinalalakas o ina-amplify sa ibang bansa at muling ipinapakalat online para magmukhang organic.
2: Magsasagawa ngayon ng close monitoring ang DICT at CICC sa mga posts o content na matatagpuan ng hihikayat na dagdagan pa ang gulo o maghasik ng karahasan. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news.
14: Yan ang naging pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda patungkol sa fake news at maging sa naging sitwasyon sa Senado.
21: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
14: Sa iba pang mga ulat, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hawak na ngayon ng Senado. Ang kabuuan, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
22: Hawak na ng Senado ang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Inihatid kagabi ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil ang House Justice Committee Report No. 261, Resolution No. 989 at ang Articles of Impeachment na siyang tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Hudyat ito ng susunod na yugto ng impeachment process sa ilalim ng Constitution na magbigay daan sa Senado na mag-convene na bilang impeachment court. Paliwanag ni Sec. Jen Garafil, isinagawa lamang ang transmittal matapos makompleto ang reproduction, pagsasaayos at beripikasyon ng mga records at kalakip na dokumento ng impeachment na umabot umano sa libo-libong pahina. Nauna lang itinanggi ng liderato ng Kamara ang mga akusasyong sinadya nitong ipagpaliban ang transmittal dahil sa politika. Tiniyak naman ng Secretariat ang integridad at wastong reproduction ng lahat ng record na kalakip ng impeachment complaint. Nakapaloob sa Articles of Impeachment ang mga alegasyon ng misuse of confidential funds, violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pang impeachable offenses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
14: Samantala, naghahanda na ang Senado para sa nakatataas na pagdinig matapos magpulong ang mayorya ukol sa mga komite at sa nalalapit.

0: ang hindi inaasahang mga insidente sa loob ng pasilidad. Kaugnay nito, nagpaabot ng pakiusap ang senador na sana ay huwag nang mauwi sa tensyon ang sitwasyon.
1: Una po, sana hindi po ganon. Kung sino man po yung lumusob doon, sana po galangin yung institusyon. Kung meron pong mga tao na galit sila doon, yung mga lumusob o matake, meron silang target, wag naman po yung institusyon. Kasi po, ang institusyon is an institution. It's a government office institution. So sa akin lang po, paalala, dapat po respetuhin, galangin po. Hindi po ginagawang battleground or battlefield ang Senado.
0: Hinggil naman sa kung anong maaaring asahan sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, binalikan ni Senador Tulfo ang naging pahayag ng liderato ng Senado. Ayon kay Tulfo, nangako si Senate President Cayetano na o sa kanyang pronouncement na formal na i-convene ang buong Senado upang magsilbing impeachment court. Inaasahan na formal na magsisimula at magtitipon ang lupon sa darating na Lunes.
1: Well, sa pronouncement po kahapon sa floor, nung may session pa lang, nangako naman po si Senator Alan, si Senate President Alan Cayetano na kagad i-convene po ang Senado bilang impeachment court. Meron din po ako nakita ng mga statements po ni Senadora Aimee Marcos saying na yun nga, pinag-uusapan po nila kaya po na sila nandoon ay regarding po sa pag-convene ng Senate as an impeachment court. I expect, Sir Ray, na magko-convene kami siguro very soon. Siguro like around Monday po siguro.
0: Si Senador Erwin Tulfo.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, 50 pesos per kilo na price ceiling sa imported na bigas umiiral na. Mahigpit na implementasyon nito, pinasisiguro naman ng Malacañang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
3: Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 118 o ang kautosan na nagtatakda ng price ceiling na 50 pesos per kilo para sa imported na bigas. Iiral ito sa loob ng 30 araw maliban na lamang kung bawiin ng Malacañang na mas maaga. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay upang masiguro na walang mananamantala sa presyo ng bigas at upang matiyak ang availability ng abot-kayang bigas sa merkado habang pinananatili ang katatagan ng merkado. Ang NPCC ang natas sa magsagawa ng review makalipas ang 15 araw kaugnay sa implementasyon ng price ceiling upang magrekomenda sa Pangulo kung dapat ipagpatuloy, i-adjust o alisin depende sa sitwasyon sa merkado. Inatasan naman ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture na makipagtulungan sa DILG para sa mahigpit na implementasyon ng price ceiling. Kung matatandaan, inirekomenda kay Pangulo Marcos ang pagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas kasunod ng pagtaas ng gastos sa shipping at farm inputs dahil sa pandaigdigang tensyon na nagdudulot ng pangamba sa posibleng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, magpapalakas sa digital economy ng Southeast Asia na katakdang pagtibayin sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Quincy Kahilig.
4: Game changer, and ito kung ilarawan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Anya, kung tuluyan na kasing maipatupad ang DEFA, inaasahang lalago ang digital economy ng Southeast Asia sa $2 trillion pagsapit ng 2030. Palalawigin kasi dito ang digital trade, online payments, artificial intelligence,

0: intelligence at cybersecurity sa buong rehiyon kasama ang Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, halos plansyado na ang kasunduan at inaasahang mapagtitibay sa ilalim ng liderato ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Kaugnay nga nito, hinimok ni Roque ang mga malalaking kumpanya na tulungan ang mga maliliit na negosyante na makasabay sa paggamit ng mga digital platform na malaking tulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Bagay na isinusulong din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque sa media conference ng Fintech Alliance PH itong Miyerkules sa Pasay City.
1: Let's try to continue to help our MSMEs so they can level up because most of them are still hesitant to really use the digital space.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, mas malawak na oportunidad sa loob at labas ng bansa ang naghihintay ngayon sa mga migranteng manggagawa. Ito'y matapos pakinabangan ng mga Overseas Filipino Worker o OFW, partikular ang mga nagbalik bansa o repatriate mula sa Middle East ang programang kaalaman na pinagtutulungan ng Department of Migrant Workers o DMW at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman, karamihan sa mga benepisyaryo ng programa ay mga displaced worker na napilitang umuwi dahil sa sigalot sa mga bansa tulad ng Israel at Lebanon. Sumailalim ang mga repatriate sa iba't ibang pilot courses ng kaalaman program upang mapataas ang kanilang kasanayan, kabilang sa mga unang binuksang kurso ang caregiving at allied medical skills. Ibinahagi rin ni ASEC de Guzman na marami sa mga dating caregiver ang nag-enroll ngayon sa mga mas mataas na antas ng pagsasanay, kabilang dito ang pagiging paramedic at emergency vehicle service first responder. Binigyang diin ng opisyal na patuloy ang ginagawang tracking ng DMW sa mga nakapagtapos. Layunin itong talakayin o tiyakin na maiugnay sila sa mga potensyal na trabaho sa lokal na merkado o sa mas magandang posisyon sa ibang bansa. Isang konkretong halimbawa nito ang mga repatriated caregiver mula sa Middle East dahil sa kanilang mga bagong sertipikasyon at karagdagang kaalaman, marami sa kanila ang nakatakda ng i-deploy at magtrabaho naman ngayon sa Croatia.
4: So yung iba sa kanila, sir, while they already have several years of experience sa caring for the elderly, yung mga ganyan, or caring for those na nagre-recuperate from sickness or illness, yung iba nagsipag-enroll po ng paramedic. Yung iba po ay may NC2 kasi, sir, ang paramedic, merong certification. Mm-hmm. Meron din, sir, from among them, ang enrollan nila is emergency vehicle service. Ibig sabihin yung pagdadrive ng ambulansya o yung pagsakay sa ambulansya bilang isang paramedic, first responder, parang ganyan. So, and then we were tracking kasi, sir, may mapping din kami, and we were looking at, oh, maganda yung combination ng skills kasi if you're multi-skilled, you're multi-certified, there would be more opportunities that would actually be open for you. Example, sir, ang example natin dito, from amongst dun sa mga dati nating na-repatriate coming from the Middle East, coming from Israel, coming from Lebanon, na caregiver, meron, sir, doon ay na-employ na, na-hire, papunta naman po ng Croatia.
3: Si DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, mahigit 6,000 slots ang inilaan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa unang batch ng kaalaman program para sa mga overseas Filipino worker o OFW. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyang diin ni TESDA Public Information Office Executive Director Floramel Joy C. Songsong na libre at walang babayaran ang mga sasailalim sa scholarship training na ito. Layunin ng programang maghatid ng upskilling at retooling upang mas mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga migranteng manggagawa. Ibinahagi rin ni Songsong na kasalukuyang mabagal ang pagdagsa ng mga aplikante sa programa kung kaya't hinihikayat nila ang mga kababayan natin na agad i-avail ang serbisyo sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa TESDA at Department of Migrant Workers o DMW. Bukas ang aplikasyon at pagproseso ng scholarship na ito sa lahat ng mga TESDA Regional Office sa buong bansa. Ang paglunsad ng malawakang scholarship program na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais kasi ng administrasyon na bigyan ng sapat na proteksyon, tulong at bagong mga kasanayan ang mga OFW upang mas maging kompetitibo sila lokalman o pandaigdigang merkado ng paggawa.
5: For this first batch po, ang pagkakabanggit po ay talagang may commitment na ang TESDA ng 6,000 mahigit na mga slots para po sa ating mga OFWs. At yun nga po ang panawagan natin sa ating mga kababayan din. Kasi medyo mabagal po yung pagpunta nila. So, inihikayat natin ang ating mga kababayan na mag-avail po ng ganitong servisyo ng tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa pamagitan po ng TESDA at ng DMW. Na talagang bahagi po nung ginagawa ng TESDA sa ngayon ay bilang pagsunod o alinsunod sa ating pong direktiba mula sa ating Pangulo at sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na papalakasin po yung ating workforce para mas maging handa tayo at globally competitive tayo.
3: Si TESDA Public Information Office Executive Director Floramel Joy C. Songsong.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, hindi muna ipatutupad ng Commission on Higher Education o CHED ang pilot testing ng panukalang reframed General Education o GE Curriculum ngayong academic year 2026 to 2027. Ginawa ni CHED Chair Shirley Agrupis ang pahayag makaraang hilingin ng mga guro, estudyante at advocacy groups na gawing 18 ang GE units mula sa kasalukuyang 36. Sa halip na ngayong taon, ipatutupad na lamang ang overhauled GE curriculum sa taong 2028.
6: There will be no GE implementation across all programs this school year. This is to give us time, especially the technical panel and education, the Department of Education, to analyze and study well the different manifestations.
3: Si CHED Chair Shirley Agrupis.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, epektibo na ngayong buwan ng Mayo ang bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, ang nasabing bawas presyo na nagkakahalaga ng 0.0151 pesos kada kilowatt hour ay bunsod ng mas mababang transmission charges at mga pagsasaayos ng operational cost ng kumpanya. Kabilang sa mga salik na nagpababa sa singil sa kuryente ang implementasyon ng accelerated refunds, VAT exemption para sa indigenous gas, pansamantalang suspensyon ng GEA All at ang pagbaba ng bayad sa paghatid ng kuryente. Katumbas ang bawas singil ng 3 pesos para sa mga kumukonsumo ng average na 200 kilowatt hours kada buwan, habang 8 pesos para sa mga kumukonsumo naman ng 500 kilowatt hours kada buwan.
7: Inaasahan namin na makakatulong ito kahit na paano, bagamat maliit lang at 0.5 centavos per kilowatt hour, imbis na mas malaking increase sana. Subalit, alam din po natin na kung sakaling merong pagtaas sa inyong total bill, yan po ay dulot na ng konsumo.
3: Ang naging pahayag ni Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, commemorative stamp series kaugnay sa pagdiriwang ng buwan ng pamana ngayong Mayo, inilunsad ng PhilPost. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Rose Rosero.
8: Bilang pagdiriwang ng pambansang buwan ng pamana ngayong taon, buong pagmamalaking inilunsad ng Philippine Postal Corporation o PhilPost sa pakikipagtulungan ng Filipino Heritage Festival ang commemorative stamp series at official first day covers para sa pagdiriwang na pinamagatang Places of Memory, Places of the Heart, Plazas in the Philippines. Nagtatampok ito ng mga litrato na kuha ni urban planner at landscape architect na si Paulo Alcazaren na may disenyo ng layout ni Jose Antonio Jaime ng PhilPost. Itinatampok ng koleksyon ng ilan sa mga pinakamakasaysayan at pinakamamahal na plaza sa bansa, kabilang dito ang Santa Barbara Plaza sa Iloilo, Bacolod City Plaza sa Negros Occidental, Tabaco Plaza sa Albay, Vigan Plaza sa Ilocos Sur, Tagbilaran Plaza sa Bohol, Zamboanga Plaza sa Zamboanga del Sur na dating Plaza Pershing, at kilala rin bilang Plaza Rizal sa Pangasinan at Plaza Roma sa Intramuros, Manila. Ang mga plaza na ito ay higit pa sa mga pampublikong espasyo na kung saan ang mga ito ay patuloy na nabubuhay ang kasaysayan, kultura at komunidad. Ang mga stamps, souvenir sheets at official first day covers ay mabibili sa Post Shop, Manila Central Post Office Compound, Magallanes Drive, Liwasang Bonifacio, Ermita, Maynila. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: At yan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Mr. President, pwede pa yakap?
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
10: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Energy emergency itinuturong dahilan sa pagtaas ng inflation sa Ilocos Norte noong buwan ng Abril. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag.
14: Kinumpirmar ti Philippine Statistics Authority Ilocos Norte nga ti rason nga panagngato iti 8.1% inflation rate dito'y probinsya ket gapo iti panagngato ti presyo dagiti produkto petrolyo. Karaman dito ti transportasyon ano si din no, kitkitan dito iti presyo ti krudo ken gasolina para iti personal nga behikulo dagiti umili. Ngimatupay iti housing, water, electricity and other fuel nga pakiraman anti LPG, butane, propane ken kerosene nga pagluto ken araramatan kadagiti gasera. Segon kini PSA Ilocos Norte OIC Chief Statistical Specialist Renz Sanchez, dakkel ti epekto ti energy emergency iti kabuklan ng inflation gapo ta mairaman ditoy dagiti dumapay nga commodity group kas kuma iti makan, utilities, recreational activities ken dadumapay. Iti kaudyan nga datos nga inruar ti Philippine Statistics Authority ng mato iti 7.3% ti inflation dito Rehiyon 1, ano si din no? Ti Ilocos Norte, iti Kangatuan. Irinto nga di Ilocos Sur, kat umabot iti 6.2%. La Union, 7.5%. Kan iti Pangasinan, kat 7.4%. Manipo dito yung syudad, Dilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Punta naman natin ang AGOO employment rate ng Ilocos Region patuloy na lumalago. Yan ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Narito si Glenda Sarak para sa balita.
15: Agtultuloy ti panagsaranta ti employment rate ti Ilocos Region sigon ito Philippine Statistics Authority o PSA. Iti press conference anaanga iti San Fernando City, La Union. Inwargawag ni Attorney Sheila O. De Guzman, Regional Director ti PSA Ilocos Region, anaragpat ni 96.2% ng employment rate ti rehiyon iti 2025. Katukad da ito iti 2.33 million ng employed ng individual. Nangat nga ito rito ni kumpara iti 96.1% ng employment rate iti 2024 akatukad ti 2.30 million nga empleyado. Kanayunan itraytoy, di moras ti labor force participation rate in LFPR ti Ilocos Region iti 2025. Sigon kini Regional Director de Guzman, mapatapata 65.3% LFPR ti Region 1 iti napalabas at awan, akatukad ti 2.43 million a Pilipino nga agtawan iti 15 nga agpangato apasat ti labor force iti rehiyon. Nangat nga ito ito'y ni kumpara iti 64.6% iti 2024 akatukad ti 2.39 million a Pilipino. Manipod AGOO La Union, Glendo Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa AGOO. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. fuel subsidy para sa mga transport o para sa transport sector sa Rehiyon 8, ipinamahagi na ang detalye ng balita. Ihahatid sa atin ni Daisy Balizar mula sa Borongan.
16: Gintikangan na ang distribusyon ng fuel subsidy. Hasobra 300 ng mga public utility vehicle operator ng driver habugos ng Eastern Visayas ha ilaruman programa ng Department of Transportation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ano sabi nga ayuda ay naging paagi ang mga cheque para ang mga transport group. Labot lahan sobra 2,000 ng mga individual na direkta ng makarawat pinaagihan ira online payment account. Sumalakan LTFRB 8 Regional Director Gualberto Gualberto. Katuyuan ang programa ay larumito ang Administrasyon Marcos nga maibanan ang kakurian ng transport sector kontrahan sige-sige nga pagitaas ng presyohan lana ha merkado. Laki pa ito mga benepisyaryo amoy mga chuperhan bus, minibus, jeepney, UV Express, pati na mga TNVS sa bugos nga rehiyon. Parti inihan mas ginpahilo ang programa ng gobyerno agud may pabilin nga barato ng maupay ang serbisyo han pampubliko nga transportasyon han nasod. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. Inflation sa Southern Leyte sumirit sa 8.2% noong Abril 2026. Ang gabong ulat ihahatid naman sa atin ni Jevic Epiz.
17: Mipaspas ang pagsaka sa inflation rate sa Southern Leyte ni atong Abril 2026 nga niabot sa 8.2% base sa datos sa Philippine Statistics Authority. Mas ubos kini kumpara sa 8.5% nga inflation sa Eastern Visayas apan mas taas kaysa sa 7.2% nga inflation sa tibok nga nasod. Kini usab ang labing taas nga inflation rate nga record sa lalawigan sukad pa ni atong 2022. Matod ni Eutemio Livano Jr., Chief Statistical Specialist sa PSA Southern Leyte, nga dakong hinungdan sa pagsaka sa inflation ang pagtaas sa presyo sa transportasyon nga niabot sa 39.4% o ang pagsaka sa presyo sa krudo. Nakaapekto usab sa inflation ang pagsaka sa presyo sa pagkaon nga niabot sa 5.9% o kuryente nga misaka sa 9.3%. Samtang na-record usab ang 8.6% nga inflation alang sa bottom 30% income households ni atong Abril 2026. Ang Consumer Price Index kon CPI na record sa 132.9 samtang ang Purchasing Power of Peso o PPP anaa sa 0.75 centavos. Bisan pa sa pagsaka sa inflation, naglaom gihapon ang PSA nga mukunhod kini sa umaabot nga mga bulan tungod sa gilauman nga rollback sa presyo sa gasolina. Bisan pa niini ang Southern Leyte mao ikatulong adunay pinakaubos nga inflation rate tali sa unom kalalawigan sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radio Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epiz mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa Mindanao. National Farmers and Fisher Folks Month Celebration, pinangunahan ng City Agricultural and Productivity Office. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro.
18: Malampusong gibuksan sa Cagayan de Oro ang selebrasyon sa National Farmers and Fisher Folks Month karong bag-o sa pagpangulo sa City Agricultural Productivity Operations Office or APO sa City Hall Mini Park. Subala ni City Agriculturist Engineer Bernie Daba Jr., adunay display sa mga lagutmon, seedlings ug preskong produkto gikan sa lain-lain nga farmer associations nga magpadayon hangtod sa katapusan sa Mayo. Girepresentar ni City Administrator Attorney Roy Hilario Raagas si Mayor Clarix Uy ug gipasalamatan niya mga mag-uba ug mangingisda sa ilang kalig-on ug sakripisyo alang sa dakbayan. Mitunol og financial grant ang Foundation for the Philippine Environment o Greer Philippines ngadto sa Kiraba Fisher Folk Association o Tablon Active Small Fisher Folk Organization. Nagapod-apod usab ang apoo og agricultural input sama sa water pump, sprayers og pesticides sa mga benepisyaryo. Kini ang balita sa pagpasidungog sa atong mga bayaning mag-uma og mangingisda. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Kini si Romy Kapimpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapimpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Ilang agri at fishery students sa Zamboanga City nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan. Narito si Shirley Espino para sa balita.
19: Recibía el de la cheque de scholarship na cantidad de 20,000 de peso el cuantos mga estudyante de colegio que nasa kakurso relatao na agriculture y fishery. Ya conducir recientemente al distribución de ayuda financiera del gobierno local na conference room del City Hall que encabeza el alcalde Kimmer Olaso. Este ayuda como parte del scholarship program del LGU bajo la Ordinance Number 631 o el Scholarship Grant for Agriculture, Forestry, Fisheries, Agricultural and Biosystems Engineering, and Veterinary Medicine, que tadale ayuda ng mga estudyante na kantidad de 40,000 de peso para na suporta na edukasyon kada anyo. Mismo al City Agriculturist Arben Magdugo, elia presenta kuna 70 beneficiario, que ta composita 51 mga estudyante del Western Mindanao State University y 23 estaban sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, esta ciudad. Desde na Orpi Zamboanga, yo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Butuan, huling inspeksyon ng billeting quarters at playing venues. Isinagawa bilang paghahanda sa Palarong Pambansa 2026. Narito naman ang balitang ihahatid sa atin ni Dayanara Hake.
20: Nagpahigayon ang Technical and Facilities Cluster sa ilang final inspections sa billeting quarters of playing venues kagahapon Mayo 13 aron masiguro ang hingpit nga kaandam alang sa Palarong Pambansa o Palaro Tuagsur nga magsugod sa Mayo 24, 2026. Ang inspeksyon gipanguluhan ni Cluster Head Engineer Linda Buker sa Provincial Engineering Office uban nila ni Undersecretary Malcolm Garma sa Department of Education, Governor Santiago Cane Jr., Vice Governor Patricia Ann Plaza, 2nd District Representative Adolf Edward G. Plaza, ug 1st District Representative Alfelito M. Baskog. Gisusi pag-ayo sa team ang kahintang sa billeting quarters, lakip ang sanitasyon sa kusina, mga comfort room, supply sa tubig ug kuryente, ug kinatibok ang kaandam sa akomodasyon aron magarantiya ang kaharuhay ug kaayuhan sa mga atleta ug mga delegado. Ang mga playing venue gisusi usab pag-ayo aron masiguro ang compliance, functionality ug pagkaandam niini alang sa mga kompetisyon ug opisyal nga kalihukan sa palaro. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Iligan. Iligan City LGU tinututukan ang pagtatayo ng sanitary landfill facility para sa modernong solid waste management. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sheriff Tim Ho.

0: Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
1: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
0: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
2: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
3: Ang Pilipinas lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
4: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon gaya ng Visayas Grid ngayong araw dahil sa mataas na demand ngunit manipis na supply ng kuryente. Alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, epektibo ang red alert status sa Luzon Grid, habang alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi naman sa Visayas Grid. Yellow alert ang iira sa Luzon at Visayas Grid mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, masusundan naman ito ng alas 9 at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Nabatid ng 17 na planta ang bagsak at 14 na ang may rated capacity sa Luzon Grid, habang 11 na planta ang bagsak at 12 na ang rated capacity sa Visayas Grid. Dahil nakataas ang red alert sa dalawang grid, asahan na ang pagpapatupad ng rotational brownout upang mapagkasya ang nalalabing supply ng kuryente.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
4: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kasabay ang pagbaba ng transmission wheeling rate at auxiliary service na aabot sa 15 centimos kada kilowatt hour ang ibababa ng transmission rate ngayong buwan. Ang transmission wheeling rate ay ang sinisingil ng NGCP para sa kanilang serbisyo sa paghahatid ng kuryente, habang ang auxiliary services ay ang ipinapasang singil mula sa reserve market at mula sa mga provider na may kontrata sa NGCP. Pero paglilinaw ng naturang transmission company, hindi sa kanila napupunta ang bulto ng siningil sa mga consumer kundi hindi sa mga power generator.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad.

0: bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Game changer, ganito inilarawan ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement or DEFA. Ipinaliwanag ni Roque kapag tuluyan ng naipatupad ang DEFA, inaasahang papalo sa $2 trillion ang halaga ng digital economy sa Southeast Asia pagsapit ng taong 2030. Palalawigin kasi ng DEFA ang digital trade, online payments, artificial intelligence at cybersecurity sa buong rehiyon kasama ang Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, halos plansyado na ang DEFA at inaasahang pagtitibayin sa ilalim ng lideratato ng Pilipinas ang ASEAN ngayong taon. Kaugnay nga nito, hinimok ni Roque ang mga malalaking kumpanya sa bansa na tulungan ang maliliit na negosyante na makasabay sa paggamit ng digital financial platforms dahil malaking tulong ang mga ito sa pagpapalago ng negosyo, bagay na isinusulong din ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinahayag ito ni DTI Secretary Roque sa kanyang mensahe sa media conference ng FinTech Alliance Philippines nitong Miyerkules sa paglulunsad ng Manila Tech Summit 2026 na gaganapin sa July 28 to 29 sa Pasay City.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Huwebes, 14 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 pesos and 51 cents. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 centavos. Ang Singaporean dollars ay nasa 48 pesos and 36 cents. 4 centavos naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 pesos and 6 cents ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 pesos and 86 cents. Ang British pounds naman ay katumbas ng 83 pesos and 20 cents. Nasa 72 pesos and 7 cents ang euro, 44 pesos and 88 cents ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 pesos and 39 cents.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ako po si Drizel Nanyong para sa Radyo Pilipinas World Service. Samantala, antabayanan ninyo po ang ating segmentong sports balita na ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Sa pagbabalik ng ating programa, Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Nakakuha na rin ang talking text ng matagal nitong hinahanap na opensa mula sa mga local players matapos kumamada sina Calvin Oftana, R.R. Pogoy at Jason Castro para tulungan si Ball sa 96-93 panalo kontra NLEX. Dahil dito, napilit nila ang Do or Die Game 2 sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Quarterfinals sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Matagal nang naghahanap ang tropang 5G ng karagdagang scoring option sa likod ni Ball at nitong Miyerkules ng gabi, sabay-sabay na umangat ang kanilang veteranong trio. Lahat sila ay nagtala ng double figures at nagsilbing sandalan nang rumatsyada ang Road Warriors sa second half. Umiskor si Pogoy ng 12 sa kanyang 15 puntos sa third quarter habang nagambag si Oftana ng 19 na puntos. Si Castro naman ay may mga clutch baskets sa dulo at nagtapos na may 13 puntos. Ayon kay TNT head coach Chot Reyes, ito ang unang beses ngayong conference na sabay-sabay naka-double figures sina Calvin, RR at Jason. Si Ball ay nananatili sa kanyang dominanteng forma, 34 puntos, 14 rebounds at 3 blocks. Nagpakita rin siya ng composure sa huli matapos maipasok ang 3 crucial free throws at gumawa ng malaking depensa sa potential game-tying 3 ni KD Lalane sa buzzer na kanyang nabaliwala sa pamamagitan ng contest.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Sa isa pang laban sa PBA, nagpilit din ng do or die ang Magnolia matapos talunin ang Meralco 95-89. Bagamat umabot sa 19 na puntos ang kanilang lamang bago na ubos, nagawa pa rin kumapit ng hotshot sa dulo. Naging susi si Jerome Lastimosa na bumawi sa 2 mintis na free throw sa huling 20.5 segundo. Kinuha niya ang sariling offensive rebound na nagbigay sa kanya ng panibagong trip sa linya matapos ang foul ni Chris Newsom para sa 93-88 abante. Naitabla pa ng Meralco sa 93-89 matapos ang split ni CJ Cancino pero agad tinuldukan ni Paul Lee ang laban sa 2 malalamig na free throws para sa final score na 95-89. Bago nito, sinubukan pang isalba ni Newsom ang Bulls sa isang malakas na atake sa rim sa huling 22.6 na segundo, 91-88. Naibigay pa niya sa pansamantala ang kalamangan sa 84-83 pero agad sinagot ng Magnolia sa free throw ni Lastimosa at malaking tres ni Clint Chapman. Sa panalo, ginaya ng hotshots ang naunang resulta ng TNT, parehong tries to beat teams na nanatiling buhay sa quarterfinals. Nanguna si Chapman para sa Magnolia na may 21 puntos, 12 rebounds at 2 threes. May 17 puntos si Lastimosa habang tinanghal na player of the game si Ian Sangalang na may 10 puntos at 3 rebounds. Nagdagdag si Rome De La Rosa ng 11 puntos. Sa panig ng Meralco, hindi pa tapos ang kanilang kampanya dahil hawak pa rin nila ang twice to beat advantage bilang number 4 seed. Pinangunahan sila ni Newsom na may 23 puntos habang may 16 na puntos at 6 na rebound si import Marvin Jones.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Kinumpirma ni Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Tony Boy Liao na magsisimula na silang magpadala ng imbitasyon sa iba pang University Players at Premier Volleyball League o PVL Free Agents matapos umatras ang core ng Alas Pilipinas Women sa paglahok sa Asian Volleyball Confederation o AVC Women's Volleyball Cup 2026. Kinumpirma ni Liao na tumanggi sa paunang imbitasyon ang Alas Women na pinangungunahan ni Team Captain Gia De Guzman. Una nang inihayag ng PNVF noong nakarang buwan na inimbitahan nila ang core na naglaro sa 2025 Southeast Asian Games. Kasabay nito, ibinahagi rin ni Liao ang malaking dagok sa national team, ang pag-upo muna ni Coach Tai Bundit sa loob ng humigit-kumulang 2 buwan matapos maaksidente sa Bangkok, Thailand noong weekend. Dahil dito, inaasang hindi makakaupo si Bundit sa coaching staff ng Alas, Pilipinas para sa nalalapit na AVC Nations Cup sa Kandon, Ilocos Sur. Sa ngayon, bukas ang PNBF sa pagbuo ng bagong lineup mula sa collegiate standouts at PVL free agents upang matiyak na makakapagpadala pa rin ng koponan sa international tournament.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Buong kumpiyansa si Olympic gold medalist Heidelyn Diaz-Naranjo sa kinabukasan ng Philippine weightlifting, lalo na matapos ang panibagong tagumpay ng 19 anyos na si Albert Ian De Los Santos. Patuloy ang misyon ni Diaz-Naranjo, ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa, sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa weightlifting sa pamamagitan ng mga speaking engagement clinics sa iba't ibang probinsya at pagtuturo sa University of the Philippines, Diliman. Sa kabila ng punong schedule, sinisiguro ng 35 anyos na atleta na maipakita ang suporta sa mga batang lifters, kabilang si De Los Santos. Nandun siya sa 33rd Southeast Asian Games noong nakarang taon nang masungkit ni De Los Santos ang silver sa men's 71kg division kung saan nagtala rin ito ng bagong juniors world record na 186kg sa clean and jerk. Ngayong buwan, nasa Egypt si Diaz-Naranjo bilang kinatawan ng International Weightlifting Federation o IWF Athlete Commission pero hindi niya pinalampas ang pagkakataong suportahan ang kapwa Pilipino. Saksi siya ng muling maghari si De Los Santos sa IWF Junior World Championships kung saan binasag nito ang sarili niyang record matapos buhatin ang 187kg sa clean and jerk para sa gintong medalya. Isang proud moment ito para kay Diaz-Naranjo, hindi lang dahil sa panalo, kundi dahil ang kanyang asawa at coach na si Julius Naranjo ay bahagi rin ng coaching team ni De Los Santos kasama ang ina nitong si Diwa.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, mula sa malalim ng pagkakaiwan, rumatsyada ang Pasig City para pigilan ang Bataan 97-91 sa overtime sa Inari Center Montalban para patatagin ang kampanya nito sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 2026 season. Nag-drive si Aaron Estacio sa huling 38.8 na segundo ng regulation para itabla ang laro bago muling umarangkada sa extra period kung saan nagdagdag siya ng 4 puntos upang kompletuhin ang comeback mula sa 15-point deficit. Umangat ang Pasig sa 3-1 record sa round robin eliminations ng 28-team 2-division tournament. Hindi rin nagpahuli sina Jacob Galicia at Warlo James Batak na parehong nagpasiklab sa rally ng Pasig. Mula 56 to 71, bumalik ang momentum matapos ang magkakasunod na tres ni na Gerald Bautista at Buenaventura Raflores para itabla sa 78-all. Sa overtime, naghulog si Batak ng apat na free throws kontra sa triple ni Hubert Cani habang si Galicia ay nagtala ng 16 na puntos, 12 rebounds at 2 steals. Dating Pasig starter na si Chito Jaime kasama si Cani ay nagkombina para sa 4 na puntos upang ilapit ang Bataan sa 82-80. Pero muling sumalaksak si Estacio para itulak ang laro sa overtime. Tinanghal na best player si Estacio matapos magtala ng 14 puntos, 8 rebounds, 3 assists at 3 steals. Nagambag si Batak ng 12 puntos, 7 rebounds at 5 assists, si Raflores ng 11 puntos at 7 rebounds at si Keith Pido ng 11 puntos, 5 assists at 4 na rebounds. Para sa Bataan na nalasap ang ikatlong sunod na talo matapos magsimula sa 3-0, nanguna si Cani na may 20 puntos, 8 rebounds, 3 steals at 2 assists. May tig 15 puntos naman si na Alfred Flores at Jaime habang nagdagdag si Chris Javier ng 10 puntos.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: At inyo pong napakinggan ang balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid na mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Syempre, pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong balitang negosyo at kalakalan na si Drizel Nanyong at ng segmentong balitang sports na si Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page at channel ng Radyo Pilipinas Pinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang

0: Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po namin maghahatid sa inyo na programang ito ang ating mga katuwang sa ating production side, ang ating executive producer, Stephanie Vicente. Sa ating engineering side, sa master control, sa Milo Junela. And of course, sa Wirecast si Hero. At syempre, ang iba pa nating mga kasamahan mula sa Radio Pilipinas World Service. Kami po ay inyong masusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities and shortwave transmitters of Voice of America. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Kamusta na kayo after nitong nangyari kahapon hanggang kagabi dito po sa Senado? Ano? At kung saan na ika nga nagkaroon pa ng napakalaking komisyon, nagkaroon ng putukan, ano po, at sumentro dito sa kalalagayan ni Senator Bato de la Rosa dahil po dito sa ika nga mga pangamba na siya ay damputin na o arestuhin na ng mga otoridad. Pero ika nga po, medyo nagkaroon nga ng kaguluhan, nagkaroon ng malaking tension dito dahil may mga armed men, may mga taga AFP, may mga taga PNP, may mga security mula sa Senado at marami, pati yung mga media kasama rin, ano, na talaga naman pong nagkaroon ng napakalaking tension doon. Pero as of today, medyo okay na po yung sitwasyon sa Senado, although ang Philippine National Police nilagay po sa alert status ang buong bansa matapos po ang nangyari dyan sa Senado habang patuloy ang ginagawang investigation at assessment dyan po sa nangyaring insidente sa Philippine Senate kahapon hanggang kagabi. It's very unfortunate and thank God wala pong seriously na nasaktan sa lahat ng mga tao na nadudoon sa loob ng Senado. Pero syempre meron ding mga rally na mga nangyayari sa labas ng Senado habang nagkakaroon nga po ng tension sa loob. Meron po yung mga nagpoprotesta in support of the government na nanawagan para sumuko na si Senator De La Rosa. Siyempre, meron din naman po mga grupo na sumusuporta para kay Senator Bato De La Rosa. Pero alam nyo, sa kabila po ng mga political noise, sa kabila po ng mga nangyayari kagabi at ng mga nangyayari pa leading to that event, ano po, dapat tutukan din po natin yung tunay na kalalagayan ng ating buhay sa pang-araw-araw. Okay, lalo-lalo na kung ang pinag-uusapan po natin ay yung kabuhayan at ekonomiya na ng Pilipinas. Yung kabuhayan ng bawat Pilipino, sikmura ng bawat Pilipino, kinabukasan ng ating mga anak sa likod po ng mga nangyayaring ito. Yung ika nga po kinabukasan ng ating mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibang bansa na gusto nang bumalik o gusto nang ika nga ma-repatriate at gusto nang bumalik dito sa bansa pero gusto magsimula ng panibagong buhay dito sa ating bansa sa pamamagitan ng paghahanap ng kabuhayan o ng mga skills, mag-update ng kanilang mga skills para po maging relevant sila sa job landscape dito sa Pilipinas at maging baka magamit pa nila ulit sa paglabas nila ng bansa. So yung pong mga political noise, yung mga nangyayaring impeachment, yung nangyayaring kaguluhan sa Senado, nandiyan na po yan. Pero wag ho natin kalimutan yung tunay na dapat nating tutukan, kabuhayan ng bawat Pilipino, kaharapin ang mga pagsubok ng ating ekonomiya sa likod pa nangyayari sa hindi lang dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng bansa. Ngayon, ba't ko sinabi yan? Kasi po, alam nyo, ang Department of Migrant Workers at ang TESDA, nagkaisa, no? Nagsama sila para po sa tinatawag na OFW reintegration. At ito ay sa pamamagitan ng programang Kaalaman Scholarship Program. Kaalaman Scholarship Program. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng DMW at ng OF at ng ikang TESDA, Technical Education and Skills Development Authority. Ngayon, para malaman natin kung ano nga ba itong Kaalaman Scholarship Program sa panig ng DMW, makakasama po natin ang ating pong Department of Migrant Workers Assistant Secretary Francis Ron De Guzman. Asek Francis, Asek Kiko, magandang umaga po. Welcome sa Global na tayo.
1: Good morning po, sir. Good morning po.
0: Thank you very much po, Asek Francis, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Siguro, diretso na po ako sa aking katanungan. Ano po ang pangunahing layunin ng Kaalaman Scholarship Program para sa mga nagbabalik na OFWs, Asek Francis?
1: Actually, sir, ito po ay isang programa na pinagtutulungan po ng DMW at ng TESDA. Ito po ay

0: tinatawag nating upskilling ng ating mga OFWs na bumabalik sa Pilipinas. Ito kasi sir, ang ano naman natin, ang layo naman po natin dito, ang pag-OFW sir, temporary lang yan. Hindi natin yan hindi natin yan inaalok na pangmatagalan ba na long term, kumbaga na karera o empleyo. Ang ano po natin ay dapat kung sa kada uwi ng ating mga kababayan OFW, may natututunan sila sir na bagong skills, na sa-certify sila so that they would be able to use this upward mobility dun sa skills nila, sa upward mobility rin sa kanilang karera o sa kanilang empleyo. Having said that sir, the kaalaman scholarship sir, or at least the kaalaman program that we have with TESDA, profiles an OFW. Ano bang gusto mong mangyari? Ano ba ang gusto mong plano? Anong gusto mong plano? So, itong recent sir natin, karamihan sa mga ito sir, umuwi ng bansa. A lot of them have been repatriated since nagsimula yung Israel-Hamas conflict natin sir noong 2024, 2023, 2024. May mga nawalan po na displaced ng work sa Israel. Yung iba umuwi galing ng Lebanon at iba pang bahagi ng Middle East. Na nag-take nitong ating mga kurso. Itong pilot na ito, sir, na courses, these are all caregiving and allied medical professions or allied medical skills. So, doon po sila nag-aral and then from that, sir, we link them up with possible employments, both local and overseas din, sir, para kahit papano, kumbaga, mas mataas na yung antas ng pupuntahan nilang trabaho.
1: Okay, so this is parang as a Kiko, correct me if I'm wrong, parang upskilling ng kanilang skills, yung mga natutunan nila abroad, pero i-upskill lang natin dito, particular for, ano, tama ba dinig ko sa health health or medical field, tama po ba as a Kiko?
0: Sir, itong this particular bachelor is health and allied medical. For example,
1: allied
0: sir,
1: medical. Okay.
0: May iba dun sa mga naripat natin ay mga dating caregiver sa Israel. Mga dating caregiver sa Israel umuwi 2024, 2025. Ngayon, sir, ang ano nila is okay, maghahanap din ng ang gusto pa rin nila sir kasi is mga ibang bansa kasi sabi nila okay daw sa kanila, okay sa family nila. Sabi namin sige, suportado rin naman namin 'yan. Pero dagdagan natin yung skill set. So yung iba sa kanila sir, while they already have several years of experience sa caring for the elderly, yung mga ganyan, or caring for those na nagre-recuperate from sickness or illness, yung iba nagsipag-enroll po ng paramedic. Yung iba po ay may NC2 kasi sir ang paramedic, merong certification. Meron din sir from among them ang enrollan nila is emergency vehicle service. Ibig sabihin yung pagda-drive ng ambulansya o yung pagsakay sa ambulansya bilang isang paramedic, first responder, parang ganyan. So and then we were tracking kasi sir may mapping din kami and we were looking at maganda yung combination ng skills kasi if you're multi-skilled, you're multi-certified, there would be more opportunities that would actually be open for you. Example sir, ang example natin dito from amongst dun sa mga dati nating na-repatriate coming from the Middle East, coming from Israel, coming from Lebanon, na caregiver, meron sir doon ay na-employ na, na-hire, papunta naman po ng Croatia. Papunta naman ng Croatia. Ibang skill set naman po yan. Dito naman po sa grupo na ito ng bagong graduate, hindi na nga naka-attend sir ng graduation, may isa doon sir na na-employ naman na siya. Babalik siya sa Saudi siya babalik this time.
1: Okay. Okay.
0: Bilang isang bedside nurse sa ano naman sa King Faisal Hospital sa Riyadh. So, ito Sir Ray, yung makikita natin, nagdadagdag tayo ng kaalaman sa kanila, nagdadagdag tayo ng skills. Nadadagdagan din yung opportunities nila. And even locally sir, we're looking at hiring, we're looking at opening our hiring sa OFW Hospital.
1: Okay.
0: DOH is interested. So, may mga ganyan po tayo na at this pathway na nabuo for our returning OFWs.
1: Speaking of hospitals, ano, Ase Kiko, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos ay pupunta yata ngayon, today sa Pampanga para tignan yung provincial hospital doon sa Pampanga to make sure na yung mga equipment pati yung mga nagtatrabaho doon specialized sa healthcare doon eh nasa maganda at very competent magandang sitwasyon dito sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon as a Kiko pwedeng pumasok dito yung mga scholars o yung nagtapos dito ng kaalaman program, Ase Kiko.
0: Tama po, Sir Ray. Actually, Sir, itong mga bago po na naripat natin, nung medyo lumawak po ang sigalot sa Middle East nitong March, nitong April na mga nagsiuwi, sa pakikipagtulungan po ng DMW at ng Department of Health kay Secretary Ted Estrada po, tayo po ay bumubuo ng isang pathway, referral pathway, para ma-employ ating mga returning OFWs from the Middle East locally.
1: Yun.
0: Dito bilang mga rural health nurses, bilang mga emergency care nurse, or kung ano man, sir, mga paramedic ayan, or mga caregiver, yung mga allied, magkakasama po na mga profession. So, nag-i-endorse po tayo sa DOH ng ating mga repatriate, but ang add-on po dyan, sir, we prepare them for the for the necessary. Yung iba, sir, kasi hindi na upskilling eh. Yung iba, sir, ang kailangan lang nila refresh.
1: Ayun.
0: Because they've already been doing that overseas.
1: Mm-hmm.
0: So ang gagawin, sir, is magre-refresher course sila with TESDA, and then kukunin lang yung ano, kukunin lang nila yung certification. Ano ko lang din, sir, Ray, yung certification ko ni TESDA comes both as practical and examination type, and at the same time credentials.
1: Mm-hmm.
0: So meron po sa mga ito na hindi nyo na kailangang mag-lecture ng 4 na linggo yung training hours sa lecture, kasi ito naman yung trabaho nyo sa ibang bansa. What we would require from you is the 1 week practicals plus the written exam. So, nasa-shorten po yung period ng pagpapa-certify sa kanila, and at the same time, nakikredit yung kanilang actual work experience. So, marami po itong answer. Marami itong modality nang sa ganun, sir, ma-ensure natin na mas nakakatulong tayo sa ating mga kababayang OFW.
1: So how can a returning OFW or an OFW for that matter, or a returning OFW, how can they avail itong scholarship itong tinatawag na kaalaman scholarship program?
0: Yes, sir. So ang kaalaman scholarship program po ay available for full rollout na po ito sa lahat po ng DMW regional offices. So kahit po hindi kayo recent na repatriate o naging naipit sa conflict sa Middle East at napauwi, kahit po kayo ay galing sa iba't ibang mga bansa pa out of Middle East, you're very much welcome po to approach our DMW regional offices para po matulungan kayo na ma-onboard at makapag-training po dito. And then regarding po this, ang OWA din po ay katuwang natin dito para po sa mas malawak. So makikita po ninyo, sir, yung network natin, yung synergy po ng DMW at ng OWA para po sa mas malawak na offering po ng scholarship program nito. And then, sir, libre po ito. Nagpapasalamat po kami kay Secretary Kiko Benitez ng TESDA dahil binuksan po ang mga slots para po sa ating mga OFW. They just need to approach our regional offices to profile.
1: Mm-hmm.
0: At sir, maisingit ko lang if I may plug.
1: Go ahead.
0: Yes, sir. Hindi lang po ito allied skill sets or allied professions. Actually, sir, we're expanding kasi sabi ko nga po, hindi lang ito pagdadagdag kaalaman. We also have a bridging program towards employment. Yung tinatawag nating K2K, kaalaman tungo sa kabuhayan. Ayan. So yung K2K natin, ito po, sir, because we profiled na marami palang job opening din, both domestic and yung mga gustong bumalik overseas, sa hospitality industry din, sir, at marami din tayong mga OFW na nagtatrabaho na dyan sa ibang bansa. So meron din po kaming mga intensive na mga courses at OFW exclusive courses that would be offered with TESDA on related skills to hotel and hospitality. And then, sir, yung isa po na aming pinag-uusapan ngayon ng TESDA, yung patungkol po sa artificial intelligence and sa computing skills.
1: Mm-hmm.
0: Alam niyo naman, sir, na very, very timely at napapanahon ito. And apparently, it is something that could actually be done from home and from here in the Philippines. So, marami pong opportunities, sir, at ang kailangan lang po ng ating mga OFW ay lumapit sa DMW Regional Offices, sa OWA Regional Offices upang kayo po ay aming matulungan.
1: Alright. So, ibig sabihin, any OFW, any returning OFW, can access this kaalaman scholarship program sa mga regional offices po natin. Pero available din po ba to online sa website ng DMW Asa Kiko?
0: Yes, sir. So, sir, that's the other pathway, sir. We ensured, sir, because TESDA has a massive online online learning system, yung kanilang online learning platform nila. Yan din po ay ma-access sa online. Particular po kaming nagpo-promote, sir, para sa online, yung language training skills. Kasi, sir, alam naman natin, di ba, syempre, ibang bansa, hindi naman po bagamat magaling ang ating mga kababayan sa English, and may mga basic na rin doon sa mga foreign languages sa kanilang country of work. Mas maganda pa rin po, sir, na talagang mas nagiging ano sila, mas nagiging conversant, mas nagiging fluent sila sa mga languages ng kanilang country of work. So ino-offer po 'yan ang both po yung synchronous, o ibig sabihin yung may online lecturer via Zoom or via Google Meet. Nag-training sila, nag-aaral for language, and meron din yung asynchronous, sir, yung modular na tinatawag natin. So ito po ay pwedeng i-access sa pamamagitan po ng massive online learning platform po ng TESDA. And then may iba pong mga skills din na maaari din po matutunan online. May mga certificate may mga certificates po ito pag natatapos. Kaya sa ating po mga kababayan na OFW, yung mga nasa ibang bansa po, pag may pag may mga free time po, usually, sir, ano lang to, it only takes about 2-3 hours every week for 1 or 2 months. May mga na-add po tayo na certification. So napakaganda po nito para kahit papaano ay nakakadagdag sa kaalaman ng ating mga OFW.
1: And with that, what a wonderful scholarship program para sa ating mga OFWs, ano po, and mga returning OFWs. We wish all the best on this scholarship program, Asa Kiko. Thank you very much sa oras po na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much.
0: Maraming salamat po, Sir Ling. Good morning po.
1: Ang ating pong Assistant Secretary Francis Ronde Guzman mula po sa Department of Migrant Workers. Ano po, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito. Magandang programa ito, itong kaalaman na scholarship program. So yung first pa, ito yung Allied Health ang kanilang pinofocus ngayon. Pero sabi nga ni Asa Kiko, coordination and in partnership with the Technical Education and Skills Development Authority, mukhang hindi lang Allied Health ito, it will also expand to other technical skills na pwede pong magamit ng ating mga overseas Filipino workers, maging ng ating mga returning OFWs, ano po, na gusto nang manatili o magstay o mag-upgrade ng kanilang skills, hindi lang para makapagsimula ng panibagong buhay dito sa Pilipinas, kundi magamit din nila sa pagbalik nila abroad. Now, speaking of partnership between the Department of Migrant Workers and the Technical Education and Skills Development Authority, kasama naman po natin ngayon sa panig ng TESDA ay ang ating TESDA Public Information Office sa panguna ni Executive Director Floramel Joy C. Songsong. Executive Director Songsong, maganda umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga po, Sir Ray Sampang, at sa atin po mga kababayan na sumusubaybay sa Global na Tayo program. Ay,
1: salamat po, Executive Director Songsong. Kanina lang po kausap namin si Assistant Secretary De Guzman ng DMW regarding dito sa Kaalaman Scholarship Program sa part ng DMW. But this is a partnership between DMW and TESDA. So, paano po makakatulong ang TESDA dito sa programang ito na Kaalaman Scholarship Program, Executive Director Songsong?
2: Una po sa lahat, nais natin ipagbigay alam sa ating mga kababayan na ang mga OFWs po ay kasama sa itinuturing na special client ng TESDA. Kaya naman po, nakatutok tayo lagi doon sa mga posibleng maibigay natin na tulong sa ating mga kababayang OFWs. At dito po sa larangang ito ng pag-uugnayan at pagtutulungan ng DMW ay sa side po ng TESDA, dahil ang mandato naman talaga nito ay mag-provide ng mga trainings at skilling sa ating mga kababayan, nais po natin na yung ating mga OFWs, lalo na yung mga naapektuhan ng hindi magandang kalagayan sa gitnang silangan, ay mabigyan po natin ng skills training, mabigyan natin sila ng pagkakataon para ma-reintegrate sila sa ating lipunan, mabigyan ng kabuhayan, or pwedeng mapasimulan na mapag, kakakitaan or magiging pangmatagal ang kabuhayan po nila.
1: Alright. Matuturing po bang pilot batch ito, Executive Director Song Song?
2: Yes po, ito po ay matutuloy at nagpapatuloy dahil alam naman po natin na hindi pa naman talaga na isasagawa o nagkakaroon ng development doon sa kalagayan ng ating mga OFW sa Gitnang Silangan. So ito po ay nagpapatuloy at naisirin po natin na palawakin pa. Mas marami pa yung maabot at mabigyan ng ganitong klaseng ayuda mula sa ating pamahalaan.
1: Alright, kanina po, sabi ni Asek Kiko ng DMW, parang Allied Health Training ang iaalok dito sa scholarship program. Pero bukod sa Allied Skills Training, ano pa ho ba yung mga scholarship program na pwedeng pag-aralan o i-train ng TESDA sa partnership nito with DMW?
2: Opo. Pangunahin po, bigyan natin ng prioridad yung mga nakikita ng TESDA na mga high demand at saka yung mga future ready na mga sectors katulad po ng caregiving, marami yung mga pangangailangan para dyan po eh. Healthcare, yung sa ICT, ganun din po yung entrepreneurship, yung katulad ng food processing at yung iba pang mga livelihood related na mga qualifications.
1: Ayun, okay. Pero gaano po katagal? Gaano katagal ang training at how can your beneficiary avail of this scholarship program through TESDA?
2: Po. Nag-iiba-iba po yung haba o duration ng training depende doon sa qualifications na kanilang nais na matutunan at magkaroon ng competency. At pagdating naman po doon sa paano makaka-avail, ang kagandahan po ng TESDA kasi nakalat siya sa buong Pilipinas. May mga opisina po tayo, may mga field offices tayo. So pwede po silang makipag-ugnayan doon sa pinakamalapit na district office kung nasa Metro Manila o kaya naman sa mga provincial and regional offices po ng TESDA. At mabibigyan po sila ng kaukulang tulong or agapay para maiproseso at mabigyan po ng pansin yung kanilang kahilingan na mag-avail ng mga ganitong opportunity.
1: So, ibig sabihin po, Executive Director Song Song, halimbawa kung ako isang aplikante, OFW, isa akong aplikante, at natanggap ako sa scholarship program, saan facility ako ititrain? Sa facilities ng TESDA?
2: Opo. At meron din naman po kasi tayong mga bukod sa mga pinapatakbo or administered na mga training centers ng TESDA, meron din po tayong ibang paraan ng pagde-deliver ng training. Katulad nung tinatawag natin ng mga community-based training. So hindi lang siya sa institution pwedeng isagawa ang training. Meron din po tayong nung tinatawag na enterprise-based training. Meron tayong nakaka-partner ng mga enterprises kung saan doon mismo sa enterprise isinasagawa yung pong pagja-training.
1: Ah, okay, sige. So pero siyempre may mga certificates ito no of completion na executive director.
2: Yes po, meron po kasi alam naman natin na sa panahon ngayon kailangan talaga ng patunay o ebidensya na kaya mong i-perform ang isang kiniklaim mo na competency mo. At sa lahat po ng mga trainings ng TESDA meron tayo either yung certificate of completion o kaya naman po yung national certificate na makukuha kapag ka naipasa ang assessment na pinagdaanan ng isang individual.
1: Alright, matanong ko lang, Executive Director, siyempre, bukod dito sa Kaalaman Scholarship Program, meron pang ibang mga scholarship programs ang TESDA na inaalok sa ating mga kababayan. Kamusta po yung mga technical skills na yon? And how were you able to monitor and gauge yung success ng mga trainings na yon at para may-apply naman natin dito sa Kaalaman Scholarship Program?
2: Opo. Ang isa po sa strategiya na ginagawa ng TESDA o ginagamit ng TESDA ay yung pagpapalakas ng ating ugnayan sa mga enterprises o sa industriya. So yung pong mga dinidevelop natin na mga competency standards or training regulations na ginagamit bilang gabay doon sa pagsasagawa ng mga trainings. Ito po ay dinidevelop sa pakikipag-ugnayan doon sa mga expert sa larangan yon. Kaya yung pong mga industriya ang siyang nagbibigay sa atin ng input kung ano ba yung prevailing standards sa kanilang sektor ng paggawa, hindi lang po sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Kaya nakatitiyak tayo na yung mga standards na ginagamit natin ay siyang kailangan talaga ng industriya at nagbibigay ng assurance na meron pong mapupuntahan na trabaho ang isang individual na nakapag-acquire ng ganitong klaseng skills.
1: Alright. Do, for example, if an OFW or a returning OFW would like to avail of this Kaalaman Scholarship Program, ano ang mga dapat niyang ihandang dokumento para makapag-successfully apply siya for this scholarship program?
2: Opo. Yun naman pong ating mga field offices ay handa para po mabigyan ng agapay yung ating mga kababayan na nais mag-avail nito, yung mga OFWs. At syempre po, kailangan ng patunay na talagang sila ay isang OFW.
1: Mm-hmm.
2: Ang kadalasan naman pong hinahanap dyan na yung certification na siya nga ay isang OFW. At ito po ay pwede nilang dalhin at ipakita doon sa kanilang pupuntahan na field office ng TESDA para mabigyan sila ng tulong kung ano pa yung mga kailangang paghanda para mag-avail ng ganitong services.
1: Do we have a target kung ilan po ang ikanga mapapatapos natin dito sa Kaalaman Scholarship Program, at least for this first batch?
2: For this first batch po, ang pagkakabanggit po ay talagang may commitment na ang TESDA ng 6,000 mahigit na mga slots para po sa ating mga OFWs. At yun nga po ang panawagan natin sa ating mga kababayan din, kasi medyo mabagal po yung pagpunta nila. So, inihikayat natin ang ating mga kababayan na mag-avail po ng ganitong servisyo ng tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa pamagitan po ng TESDA at ng DMW. So, wag natin palampasin po ang ganitong opportunity. Meron naman po kasing nakalaan talaga specifically for the OFWs para sila ay mabigyan ng upskilling or retooling kung gusto nilang mag-iba na ng linya ng kanilang paghahanap buhay.
1: Ay, hayaan niyo pong makatulong kami sa inyo, Executive Director Songsong, sa papalaganap ng impormasyon na yan para sa ating mga OFWs at returning OFWs para ma-avail nila yung napakagandang Kaalaman Scholarship Program. Wala pong bayad yan, di ba? Libre yan eh.
2: Executive Director. Wala pong bayad.
1: Oo, walang
2: dahil
1: bayad.
2: Scholarship na po yan. Opo.
1: Oo, libre
2: so,
1: na.
2: Sagot ng gobyerno ang mga gastusin sa pag-undergo ng ganyang training.
1: Ang importante, bukas ang application, ang pag-avail niyan sa lahat ng mga TESDA regional offices nationwide.
2: Mm-hmm. Yes po.
1: Yeah.
2: Yes po.
1: Okay. With that, baka may mensahe pa ho kayo na isiparating sa publiko at sa ating mga overseas Filipino workers, Executive Director Songsong, nakatutok sila sa inyo ngayon. At ipaulit-ulitin po namin itong programang ito para po makatulong kami na maparami pa yung mag-avail nito. Pero mensahe po ninyo, Executive Director Songsong.
2: Opo. Gusto lang po natin bigyang diin na talagang bahagi po nung ginagawa ng TESDA sa ngayon ay bilang pagsunod o alinsunod sa ating pong direktiba mula sa ating Pangulo at sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na papalakasin po yung ating workforce para mas maging handa tayo at globally competitive tayo kahit sa ang bahagi ng mundo. So, i-avail po natin yung mga ganitong pagkakataon. Meron namang scholarship na available at ang mga training centers po o ang paraan para magkaroon ng ganitong training ay depende sa inyo pong kakayanan at pag nanais, pwedeng via online kasi may mga online programs din po tayo na ino-offer at meron ding doon sa inyong pinakamalapit na training center na maaaring nag-o-offer ng inyo pong nais na makuhang qualification or training. So avail po natin yan, huwag natin palampasin dahil nais naman po talaga ng ating pamahalaan na mabigyan ng karampatang tulong ang ating pong mga kababayan para matiyak na mas magiging maganda ang ating kinabukasan at ang ating kabuhayan.
1: With that, Executive Director Songsong, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. And we wish you all the best dito sa programang Kaalaman Scholarship Program with DMW.
2: Maraming salamat po, Sir Ray, at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Thank you very much. Ang ating po Executive Director ng TESDA Public Information Office, Director Floramel Joy C. Songsong. And kasunod po yung panayam natin Nauna lamang po si Assistant Secretary Francis Rondi Guzman ng Department of Migrant Workers patungkol dito sa napakagandang scholarship program na ito. Kaalaman, scholarship program para sa ating mga OFWs at returning OFWs para po sa inyong reintegration kung nais nyo nang mag-stay dito sa Pilipinas at magsimula muli at maghanap ng trabaho with added upskills ano sa inyong kaalaman. Or kung gusto nyo mang bumalik sa ibang bansa pero with ika nga, new skills learned, updated skills learned, na pwede pang magbigay sa inyo ng magandang pagkakataon makahanap ng mas magandang trabaho, hindi lang dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng bansa. Of course, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verification ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright. Okay, may bagong labas na survey ang Okta Research Survey. May bago silang labas na survey, yung sa tugon ng masa, yung pagsasagawa ng tugon ng masa survey tungkol sa tinatawag na hypothetical tandems. Yan. Hypothetical tandems sa 2028. Ano bang ibig sabihin ng hypothetical tandems? Pag sinabi kasing hypothetical, parang nag-ano kayong nanghuhula, parang nga-assume ka, pero may karugtong kasing tandem eh. Hypothetical tandem for 2028. Ito na ba yung hypothetical tandems na pwede nating makita at pwede nating maasahan sa susunod na national election sa 2028? Alamin natin. Yan. Naku, magandang usapan to. Alamin natin ang detalye ng hypothetical tandems ng survey ng Okta Research through their Tugon ng Masa Survey. Nasa linya po natin ng ating fellow Okta Research, Professor Guido David. Prof. Guido, magandang umaga po. Welcome back sa Global na Tayo.
4: Yes, magandang umaga, Ray, at sa mga viewers and listeners natin. At kumusta naman ang ating kalusugan? We're in good health, especially after itong mga nakaraan na araw. Very exciting time.
1: Oo nga, medyo parang kailangan ko munang uminom ng pampakalma kagabi kasi doon sa pagtutok ko kagabi dito sa Senado, medyo talagang ano. And tinutukan din ang napakarami nating mga kababayan. And that leads us to this. Alam naman natin na malapit na ang 2028 elections, Prof. Guido, Prof. David. So can you please tell us, ano ba itong in Tagalog para maintindihan ng ating mga kababayan? Yung hypothetical tandems for 2028. Yeah. Ano bang ibig sabihin nito?
4: Yes, Ray. At ito'y isang survey na na-conduct noong March 19 to 25 ng Okta Research with 1,200 respondents nationwide yung yung survey interview with plus minus 30% margin of error face-to-face yung survey. At ang isa sa mga tinanong dito ay kung ganito yung match up sa 2028. At may mga nagsasabi ng aga pa naman. Pero actually for political runway, maigi na yung dalawang taon eh. At dapat naghahanda na rin sila. Kaya ito hypothetical kasi although si Vice President Sara Duterte ay nag-declare na ng intention niya to run for president. Yung tatlong personalities dito, hindi pa sila nag-declare. In fact, si Mayor Lenny ay nagsabing hindi siya tatakbo. Mananatili lang siya sa Naga. Si Senator Raffy Tulfo din nagsabi nga na hindi rin siya tatakbo. In fact, ayaw niyang ilagay yung pangalan niya sa mga surveys. I'm not sure about si Senator Amy Marcos. I think hindi pa siya nag-declare ng candidacy for Vice President. Kaya hypothetical ito. And yung tandems din, yung pairing, ay ano rin, hypothetical. Hindi naman natin alam kung tutuloy talaga na magiging vice president candidate ni VP Sara si Senator Aimee. Hindi rin natin alam kung tutuloy si Mayor Lenny at magkakandidato pagkapangulo at kung kukunin niyang running mate si Senator Raffy Tulfo. Marami pwede mangyari po, o marami pwede mag ibang configurations. Pero at least in this hypothetical survey, I mean, hindi yung ano, hindi yung survey hypothetical, yung survey to do, pero yung matchup is
1: yes,
4: yung hypothetical. In this hypothetical matchup, tinanong natin kung sining pipiliin nila for 2028. At lumabas ay lamang ng bahagya yung Robredo Tulfo tandem
1: Uy,
4: with
1: okay.
4: 44% para sa Duterte Marcos tandem with 40% and may 16% na undecided.
1: All right, teka muna. So dun sa mashup na hypothetical itong hypothetical tandem na to, yung sa mashup na possible, no, na Lenny Robredo and Raffy Tulfo tandem, 44% ang approved doon. Tama po ba?
4: Yes.
1: Prop.
4: Yes, sir.
1: Okay. Samantala dito sa Sara Duterte, mashup na Sara Duterte and Aimee Marcos, 40%.
4: Tama, sir.
1: Okay.
4: At ang isang, although mukhang medyo magkalapit ng numbers, actually, pagtitingnan natin yung geographic landscape, iba't-iba sila. Sa Mindanao, solid talaga yung
1: yes.
4: Support for Vice President Sara with 86%.
1: Wow.
4: At 5% lang na nakuha ng Robredo Tulfo at 10% yung undecided. So malayo talaga. Pero sa Metro Manila at sa Balanced Luzon, malaking lamang ng Robredo Tulfo versus Duterte Marcos. In fact, yung Duterte Marcos, 23% lang nakuha nila sa Metro Manila at sa Balanced Luzon.
1: How about sa Visayas? Sa Visayas.
4: Sa Visayas magkalapit eh. 48 yung Robredo Tulfo and 40 yung Duterte Marcos.
1: Pero just to clarify sa mga nakikinig sa atin, this is a hypothetical tandem. Mashup yes. lang ito. Hindi ito talaga yung confirmed na tandem. Baka mag-iisip yung ating mga ito na basil. Ito na nga kaya. Hindi po, no? Hindi ito yung ano lang to. Parang, ano ba kasi sa Tagalog yung hypothetical, Prof. Guido?
4: Parang ano, hindi yung halimbawa, pero parang ano.
1: Kunyari, parang ganun.
4: Kunyari.
1: Kunyari. Oh, kunyari.
4: Kunyari lang.
1: Ganito. Kunyari lang. Kunyari.
4: At bakit ginagawa ito kung kunyari lang naman? Kasi ang storyline dito is over the past, you know, 2024, 2025, actually since 2020, nagsusurvey at hindi lang naman of the research nagsusurvey ng mga presidential boss, ay laging lamang si Vice President Sara Duterte. Ever since nung sa kanyang medyo, sabi natin, overwhelming win niya nung 2022 for bilang Vice President. So, parang wala masyadong challenger nung panahon na yun. Wala na challenge sa kanya. And in fact, nagiging political leverage din niya ng Vice President ito because yung mga ibang senators ay kumakampit. May mga kampit talaga sa kanya, pero may mga iba na kumakampit dahil baka manalo daw siya. As president. And she still has the, no, I mean, she still the, I would consider her to be still, you know, among the favorites to win. Maybe the favorite. Pero, ito, for the first time, may nakita tayong matchup na pwedeng makatalo, at least
1: yes.
4: sa ngayon. And again, hindi naman to election results. Ano lang to? Survey lang. Tinanong lang natin as of
1: Pero
4: now.
1: merong isang kongresista na nagsabi, ha? Yung kongresista na yun, nagsisimula yung last name niya sa letter A. Ang sabi, nag-erode na raw yung ano, this is a sign na nag-erode na raw yung suporta sa vice presidente. Can we say that? Can we actually say that?
4: Very possible kasi 23% na lang sa Metro Manila at sa Balanced Luzon. Mababa na yun. Kahit na mataas pa siya sa Mindanao. And sa Mindanao, sabi natin, very solid siya doon.
1: Yes,
4: and
1: yes.
4: sa Visayas, solid siya sa Central Visayas mainly. In other places, yun nga, nag-erode for sure.
1: Okay.
4: Kasi 20, Kasi majority ng voters are nasa Metro Manila at Balance Luzon. 58% ng voters doon manggagaling.
1: But,
4: so
1: but
4: kung 23% lang makukuha doon.
1: But will medyo, Prof. David, what will this impeachment trial kung sakaling magsimula na sa Senado? Nakikita rin po ba ninyo na it will continue, it will add to the erosion, o gagawa ulit kayo ng survey in relation to the impeachment trial kung ano man ang maging epekto nito sa strength pa rin ng Vice President pagdating sa getting votes for elections?
4: Yes, and Ray, this is very dynamic, so talagang imamonitor namin yung numbers over the next months, over the next years.
1: Mm-hmm.
4: At mag-conduct pa rin kami ng survey,
1: mm-hmm,
4: para malaman natin kung talaga bang patuloy na kung bumababa talaga.
1: Mm-hmm.
4: Possible magka-rebound siya. Pero syempre, sa nakikita natin dito sa mga impeachment hearings, I don't think this is helping the Vice President.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Dahil yung non-appearance nila, yung non-statements nila doon sa impeachment sa lower house, I think yun nga, could be affecting the confidence ng mga supporters niya. Mm-hmm. Meron siyang solid core base na supporters, pero meron siyang mga supporters na hindi ganun ka-solid,
1: mm-hmm,
4: na andun sa, kumbaga may mas malaking circle, mm-hmm, may mas maliit na circle, and yun yung core, pero yung outer circle, ay yun yung parang pwedeng parang nawawala na.
1: Alright.
4: So, but we will monitor that. Hindi natin pwedeng i-assume yan. Baka lumakas. Kasi minsan pwedeng mag-backfire. Pwedeng nagkakaroon ng sympathy vote. Pero sa ngayon, titingnan natin, Ray, kasi yun nga, pati nangyayari sa Senado, malaking bagay ito mga nangyayari.
1: Yes. Oh. Okay. Pero syempre, itong mashup na ito, you can pair it with anyone na pwede nating i-pair. Limbawa, kasi tulad ngayon, Robredo, Rafi Tulfo, Rafi, Sara Duterte, Amy Marcos. Paano pag pinair up natin ang Amy Marcos and Robin Padilla? Will it result in a different survey?
4: Definitely, iba siya. Ang sa ngayon, pinakamalakas talaga si VP Sara. Pag i-pair up natin siya with Robin Padilla or si Dante Marcoleta.
1: Mm-hmm.
4: These are still formidable alliances.
1: Mm-hmm.
4: Si Senator Amy Marcos, yun nga, with Senator Robin Padilla, not as strong, pero yun nga, itong mga ito naman, hypothetical, Ray, na minsan pwedeng mahina pa ngayon,
1: mm-hmm,
4: pero baka by 2027, malakas na. Mm-hmm. So may mga ganun eh. Mm-hmm. May mga dark horse na nag-airable.
1: Yes,
4: so hindi pa to final. So yes. Parang kung may mga tayo, kababayan tayo na, viewers, listeners, nagkukulo. Ayan na, yan na dapat yung, not necessarily. For me.
1: Okay.
4: This is just an example. At yes, yun nga, maraming nangyayari, maraming moving parts dito sa political landscape natin ngayon.
1: That's true. That's true.
4: And yun nga, by 2027, hindi ito predictive at all. By 2027, it could be a different matchup. It could be a different tandem.
1: Mm-hmm.
4: Iba na yung kung kunyari hindi tatakbo si Mayor Lenny, it could be someone else na mag-emerge as a champion. Kasi right now, very divided ang political landscape.
1: Yes,
4: meron those who are very strongly in support of the Dutertes. And then meron who are strongly against the Dutertes naman. So magkaibang parang very extremes. And meron in the middle, marami dyan, mga kababayan natin, somewhere in the middle na pwede sila mag-swing one way or the other. Depende sa mga nangyayari, depende sa mga perceptions na nagbabago, depende sa mga nakikita nila, napapanood nila, nakikita na ng mga ebidensya. Yung iba dito, mga supporters ng Vice President Sara Duterte, pero pwede sila mag-change.
1: Okay.
4: Pwede sila flip.
1: Alright, with that, Prof. Guido, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Again, as usual, sa Radyo Pilipinas World Service at sa programang Global na Tayo. And we will be anticipating another release of Octa Research Survey through Tugon ng Masa para sa iba pa na mga mahalagang survey tulad nito. Maraming salamat po, Professor David.
4: Yes, sir. As always, maraming salamat, and it's always a pleasure to be of public service sa inyo sa Radyo Pilipinas. Thank you, sir.
1: Thank you so much. Ang ating fellow ng Octa Research, of course, Professor Guido David. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan.
1: Alright, mga kababayan.
9: Ginagawa natin mga paraan.
1: Alright, mga kababayan, kagat po natin pinuputol yung paalala na yan mula sa ating himpilan sapagkat napakahalaga po ng ating nasa linya ng komunikasyon ngayon. Ito po ay walang iba kundi ang ating butihing Senator Erwin Tulfo. Magandang araw po, Senator Tulfo. Welcome po sa programang Global na Tayo.
10: Paring Ray, salamat for the invitation. Can you hear me properly?
1: Yes, I can loudly hear you, Senator. Alright, Senator, kunin lang po namin ang inyong reaksyon sa nangyaring insidente kagabi sa Senado. And ano po yung experience sa pinagdaanan nyo yung kagabi na yan, afternoon hanggang kagabi pa, Senator Tulfo?
10: Una po, sana hindi po ganon. Kung sino man po yung lumusob doon, sana po galangin yung institusyon. Kung meron pong mga tao na galit sila doon, yung mga lumusob o matake, meron silang target, wag naman po yung institusyon. Kasi po, ang institusyon is an institution. It's a government office institution represented by 24 senators na both in the opposition and in the with the majority and the minority, hindi po ba? At may mga civilians po doon na employees na wala namang kinalaman.
1: Yes.
10: Ganun din po yung mga media na nagko-cover. So sa akin lang po paalala, dapat po respetuhin, galangin po, hindi po ginagawang battleground or battlefield ang Senado. Pangalawa naman po, ang wala, nakaalis na po ako kahapon bago nangyari yun. Kasi nga po, ano pa hong gagawin namin kami sa minority? Nandoon po yung majority, sila Senator Alan Cayetano, SP Cayetano, at ang mga majority. Kasi po, sa pagkaintindi ko po, nagkaroon po sila ng caucus para po doon sa distribution ng mga chairman, kung sino ang chairman ng ganito, sino ang chairman ng committee ng ganon. Kaya po nandoon sila. At base na rin po sa mga pahayag po ng mga kasamaan namin sa majority, na nandoon din sila para pag-usapan po yung impeachment trial that dumating din po kagabi yung
1: articles articles of impeachment,
10: voluminous documents po about the impeachment. So nandoon po sila. Kami naman po, hindi naman po kami invited sa meeting ng earlier the day. Ang sabi po, it's a caucus daw po of all members. Pag sinabi pong all members, majority at minority. Pero nabago po yung bandang hapon. So nagsiuwian na po kami. Ako po umuwi, umalis po ako alas 6 po ng gabi. May dinner po ako. So wala na po kami doon.
1: Ayun. Okay, so speaking of this impeachment, Senator Tulfo, na pa-receive na po ng House of Representatives yung articles of impeachment sa Senado. So what do you expect now? Mula sa Senate President Alan Peter Cayetano and the majority, and let's say for the whole Senate, tungkol po dito sa articles of impeachment na ito?
10: Well, sa pronouncement po kahapon sa floor, nung may session pa lang, nangako naman po si Senator Alan, si Senate President Alan Cayetano, na kagad i-convene po ang Senado bilang impeachment court. Meron din po ako nakita ng mga statements po ni Senadora Aimee Marcos saying na yun nga, pinag-uusapan po nila kaya po na sila nandoon ay regarding po sa pag-convene ng Senate as an impeachment court. So, I expect, Sir Ray, na magko-convene kami siguro very soon. Siguro, like around Monday po siguro.
1: Yan, okay. Well, with that, Senator Turpo, alam ko pong medyo marami po kayong mga aktibidad at meetings today. So, we are very, very, very thankful sa oras po na pinagkaloob nyo sa amin on a very short notice. Thank you very much po. Thank you very much. Ang ating pong butihing Senador, Senator Erwin Tulfo, dito po sa ating programang Global na tayo. At sa pamamagitan po ng panayam na yan with Senator Erwin Tulfo, tayo po yung magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa pagsasayong papawid ng programang ito, sa Master Control, si Milo Junela, sa Warka, si Hero, and of course ang ating Executive Producer, si Stephanie Vicente, kasama ang ating producer, si Ms. Drizel Nanyong. And of course, sa Voice of America, yung mga katuwang natin sa Voice of America through their facilities ng shortwave transmitters natin. Paalala lamang po, please napapanood din kami at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. So please like and follow our Facebook page, Radio Pilipinas World Service. And of course, subscribe to our YouTube channel, Radio Pilipinas World Service. Muli po, ako po yung lingkod Ray Sampang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ingat po tayong lahat.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
6: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Kwento pa ng Pangulo, tutok siya sa mga kaganapan kagabi sa Senado at agad na nakipag-ugnayan sa mga otoridad.
6: At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Victrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI, at tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun?
5: Punto pa niya, wala namang ibinabang direktiba ang pamahalaan na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa hiling na temporary restraining order ni de la Rosa. Bagaman walang inilabas na TRO ang kataas-taasang hukuman, hiniling muna nito na magkomento ang respondents at si De La Rosa sa loob ng 3 araw.
6: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina.
5: Matapos ang insidente, hinimok ng Pangulo ang publiko na manatiling kalmado kasabay ang pagtiyak na iimbestigahan ng otoridad ang pangyayari para matukoy ang punot dulo nito.
6: Maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano. At nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito.
5: Kinokolekta na sa ngayon ayon sa Pangulo ang lahat ng mga ebidensya. Nangyari ang tensyon sa Senado kasunod ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa ICC laban kay De La Rosa, kaugnay ng drug war ng Duterte administration. Kabilang na ngayon si De La Rosa sa listahan ng wanted persons ng ICC. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
7: Nilinaw ng Malacanang na hindi ang kampo ng NBI ang naunang nagpaputok sa loob ng Senado kagabi. Sinabi rin ng NBI at PNP na malinaw ang direktiba ng Pangulo na imbestigahan ang nangyaring tensyon sa Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Hindi ang kampo ng NBI ang naunang nagpaputok ng baril. Yan ang nilinaw ng palasyo at iba pang law enforcement agency kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Ayon sa palasyo, humiling ng seguridad ang pamunuan ng GSIS mula sa NBI dahil umuukupa ang Senado sa bahagi ng GSIS property na siyang dahilan ng presensya ng NBI agents sa GSIS premises. Pero noong nakita umano ng USAA Sergeant at Arms na may NBI agents, dito na nagkaroon ng pagpapaputok.
8: Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms.

0: Arms, MAU, Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
1: Ang bagay na yan, sinigundahan at pinatotohanan ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Yung ating pong NBI agent, umalis na puro sa lagar, tumakbo na po. May kasama po siyang Blue Guard eh. So pares na po silang umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya, para po magkaroon po ng maayos na investigation po ang PNP po.
1: Binigyang diin pa ng palasyo na walang assault na ginawa ang NBI sa Senado at walang operasyon na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya mariing itinanggi ng NBI ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na may utos umano ang Pangulo na gawin ang lahat para arestuhin si Bato kahit may masaktan o may mamatay pa.
2: Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo through Secretary Eric Bida ay wala tayong gagawin pag-aresto o anumang pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong akin ngang strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari, wala pong pang-aresto.
1: Sinabi ng NBI at PNP na malinaw ang direktiba ngayon ng Pangulo na masusing imbestigahan ang insidente.
2: Siguraduhin ang investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan, at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga tao may dapat panagutan sa pangyayari pong ito.
1: Kabilang din sa kanilang titingnan ang sinasabing staged o gawa-gawa lamang ang shooting incident.
2: That is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV, at we will use po yung atin pong mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po.
3: Of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve na ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies.
1: Ayon sa PNP, hindi bababa sa 30 gunshots ang umalingaw-ngaw kagabi sa Senado. Nilinaw din ng NBI na hindi kawanin ito ang nahuli ng pulisya na si Mel Oragon. Ayon sa ahensya, si Oragon ay volunteer driver lamang at bahagi ng force multiplier ng NBI. Ikinalungkot naman ng NBI na hindi natupad ng Senado ang pangako nito na bantayan si De La Rosa, lalo't sumailalim ito sa protective custody. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Matapos ang naging kaganapan sa Senado kagabi, silipin naman natin ang sitwasyon sa Senado ngayon. Live sa labas ng Senado si RR Tubise. RR?
5: Dayan, wala na nga dito sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Yan ang kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nung makausap niya si Senador Jinggoy Estrada kanina. Sinabi ni Cayetano na voluntaryong umalis si De La Rosa dahil sa pangamba sa kanyang seguridad. Nang tanungin ang mga abogado ni Bato na sina Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Israelito Torion tungkol dito, hindi sila nagkomento. Giit nila na sa maayos na kalagayan ang senador sa kabila ng mga ulat na wala na nga umano ito sa Senate premises. Nananawagan naman si Senator Sherwin Gatchalian sa liderato ng Senado, kabilang ang Senate Sergeant at Arms, na magbigay ng malinaw na paliwanag sa publiko. Sa gitna ng mga espekulasyon kaugnay na kinaroroonan ni De La Rosa, si Bato ay nauna nang nailagay sa protective custody ng Senado habang humihingi ng judicial relief sa Korte Suprema. Sinabi ni Supreme Spokesperson Attorney Camille Sumating, tatalakayin ng Korte ang issue kung formal itong mayahain ng mga partidong sangkot. Kaugnay yan ang tanong kung maapektuhan ang hiling ni De La Rosa sa Korte Suprema kung sakaling umalis siya at magtago. Samantala, kinumpirma naman ng Office of the Solicitor General na maghahain ito ng komento sa manifestation at mga motion ni De La Rosa. Ayon sa OSG, bilang abogado ng pamahalaan, magsusumiti ito ng komento para sa lahat ng respondent sa kaso. Binigyan ng Korte Suprema ang mga respondent ng 3 araw mula kagabi para magsumite ng kanilang komento. Dahil dito, may hanggang 6:30 ng gabi sa May 16 ng OSG para maghain ng komento. Dayan, samantala, update naman dito sa labas ng Senado. Makikita natin dito sa aking likuran na nakabantay sarado ng Philippine National Police ang mga rallyista na sumusuporta sa kay Vice President Sara Duterte dahil anila gusto nilang ipabasura ang napipintong impeachment ng ikalawang Pangulo. Dayan.
4: Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, RR, to be safe.
6: Sinisiguro naman ng Philippine National Police na hihimayin ang nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. Isa sa kanilang tinututukan ngayon ay ang profile ng suspect at kung totoong may connection ito sa NBI. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
7: Sunod-sunod na putok ng baril ang gumulat sa Senado kagabi. Ang sitwasyon sa loob mas naging tensyonado. May naaresto na ang mga awtoridad na sinasabing nasa likod ng pamamaril. Ito ay ang 44 na taong gulang na si alias Mel Oragon na sinasabing driver ng National Bureau of Investigation o NBI. Ang Philippine National Police o PNP tiniyak na hihimayin ang mga nangyari kabilang na ang posibilidad na ito'y staged o scripted. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, wala silang sasantuhin sa kanilang gagawing investigasyon.
8: Siya po ay nakuhanan sa kanyang possession yung mga tinatawag natin mga live ammunitions ng 5.56 o M16 at saka magazine. At base po yan, siya ngayon ay i-inquest sa sampahan ng kaso ng Pasay City PNP ng hindi bababa sa 5 kaso. Ito po yung illegal possession of munitions, yung 10591, alarm sense scandal, grave threats, direct assault.
7: Aalamin umano nila ang profile ng suspect at kung totoong may connection ito sa NBI. Bukod sa suspect, isa sa ilalim din sa paraffin test ang lahat ng law enforcement group na nasa loob ng Senado nang mangyari ang putukan.
8: Base po sa mga pieces of evidence na na-preserve na po ng SOCO, CCTV footages na na-preserve at ngayon ay kasalukuyang pinag-aaralan ng ACG. Hopefully within the week po makapaglabas po tayo ng initial na result ng investigation para po makita natin yung totoong istorya na nangyari.
7: Una nang sinabi ng NBI na wala silang tauhan sa loob ng Senado nang mangyari ang putukan kagabi. Bagay na sinigundahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayunman, may mga lumutang na impormasyon na mayroong nagdri-drill sa gusali ng GSIS papunta ng Senado na hindi patukoy kung anong grupo. Samantala, naka-full alert status na ang PNP sa buong bansa. Pasado alas 8 kagabi nang magtaas ng alerto ang PNP na layong matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko habang patuloy ang investigasyon at koordinasyon sa loob ng compound ng Senado. Samantala, kaugnay naman sa deployment ng mga tauhan ng Police Security and Protection Group sa palibot ng Senado, sinabi ng PNP na bahagi ito ng security contingent. Ipinadala umano ang mga PSPG personnel para tumulong sa pagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan sa lugar dahil sa tumaas na tensyon sa Senado. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Mahigpit na tinututukan ng Department of Information and Communications Technology ang mga nagpapakalat ng fake news na posibleng magdulot ng kaguluhan at takot sa publiko. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
9: Ang putukan ng barilyan sa loob ng Senado na nagpatigil ng tensyon sa mataas sa kapulungan kagabi. Sinabayan ang ingay ng mga netizen sa mga social media. Babala ng Department of Information and Communications Technology. Mahigpit na binabantayan ng ahensya ang mga digital platform sa harap ng nangyaring komisyon. Sabi ng DICT, tutukuyin at pipigilan ng ahensya ang mga post na naghihikayat na dagdagan ng gulo o nag-uudyok na maghasik ng karahasan.
10: Ganitong uri ng aktibidad sa ating cyberspace ay hindi kailanman kukonsintihin ng DICT at CICC. nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente.
9: Nanawagan din ang DICT na tigilan ang pagpapakalat ng fake news hinggil sa nangyaring insidente kagabi. Iniimbestiga na ng pambansang pulisya ang nangyaring putukan sa Senado sa harap ng paglabas ng Warrant of Arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa na sinasabing co-perpetrator o kasabwati dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
10: Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news at mga hindi beripikadong impormasyon, mga edited videos at mga mapanlinlang na mga posts na magdadagdag ng kalituhan at takot sa publiko.
9: Hinimok ng DICT ang publiko na tanging sa mga lehitimong ahensya ng gobyerno at media kumuha, magbahagi at magkomento.
10: Sino mang

0: Pilipina.
1: Nananatiling matatag ang tiwala ng ilang civic group kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng nangyaring gulo sa Senado. Ayon sa Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy at Filipinos Do Not Yield Movement, hindi dapat sisihin ang administrasyon sa nangyaring tensyon. Anilang ugat ng kaguluhan ay pagkakanlong umano ni Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senado at pag-iwas na panatilihin ang institusyong gumagalang sa batas. Kaya gate ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, hindi dapat akusahan ang administrasyon. Paalala ng grupo, huwag basta-basta maniniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na kung sa likod nito ay may posibleng personal na interes.
2: Sa iba pang balita, patuloy ang pag-aligid ng mga barko ng China sa Kalayaan Island, partikular ang kumpulan ng mga Chinese Maritime Militia vessel. Bumisita rin ngayong araw sa Pag-asa Island si Senator Francis Kiko Pangilinan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Kita ang pagpapakawalan ng flare mula sa Mischief o Panganiban Reef na okupado ng China sa West Philippine Sea. Pinaputok ito ng dumaan ang Cessna Caravan Aircraft ng Philippine Coast Guard sa Maritime Domain Awareness Flight ngayong araw sa Kalayaan Island Group. Kasabay nito ang radio challenges na sinasagot ng mga piloto ng PCG.
4: We do not possess any legal authority to operate within the Philippine Exclusive Economic Zone. Over.
3: Sa Maritime Domain Awareness Flight ngayong araw sa Kalayaan Island Group mula rito sa Cessna Caravan ng Philippine Coast Guard ay hindi na nakita yung Chinese research vessel na huling na-monitor noong nakaraang linggo. Ayon nga sa PCG, nagsagawa ito ng illegal na marine scientific research kasama yung dalawa pang support vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea.
5: What we did, we deployed an aircraft 3 consecutive days to document their presence. And then inilabas natin ito. Of course, we submitted it to the NTFWPS for the Department of Foreign Affairs or the Department of Justice to take that necessary action, no? that is within their mandate.
3: Kumpulan naman ang Chinese Maritime Militia Vessels sa iba pang bahagi ng KIG, gaya sa Sabina o Escoda Shoal, kung saan karamihan ay magkakatabi na nakaangkla. Ilang beses din na nagpadala ng radio challenges mula sa Subi o Samora Reef na isa pang okupado ng China. Kasama sa sakay ng eroplano ng PCG, si Senador Kiko Pangilinan. Yan ay para magtungo sa Pag-asa Island na kanyang pinakaunang beses sa pagbisita sa lugar. Sa kabila ito ng insidente kagabi sa Senado na mas naging tensyonado nang marinig ang pagpaputok ng baril. Pero Abril pa nakaplano ang pagbisita ni Pangilinan sa Pag-asa Island.
6: May mga nagsuggest na i-cancel. Pero sabi ko, importante rin ito eh. Diba? Hindi komo may crisis sa Senado, yung pagsiservisyo must go on. No, sa dala-dala natin ang ilang mga suporta, we have to work. And I think that's the best way to regain the trust after this unfortunate, tragic, unacceptable, turn of events sa Senado.
3: Itinanggi naman ni Pangilinan na mayroon ng advance information sa nangyaring gulo sa Senado. Hindi rin anya katanggap-tanggap ang naging insidente.
6: Kaya daw na sila nandun dahil nagtawag ng majority caucus. Eh kung nagtawag sila ng all senators caucus, nandun kami. Pero hindi . So, hindi totoo yung mga, may mga paratang, no, at mga akusasyon na kaya umalis ng maaga dahil may advance info. That is completely false. Nakakalungkot. Hindi dapat nangyari ito. Hindi lang sa national, kundi sa international na balita. Ang tingin sa Senado isang lawless, di ba? Parang nagkaroon ng lawlessness sa Senado mismo na barilan pa. Kawawa ang Pilipinas sa ganitong klaseng mga balita.
3: Sumentro sa pagbibigay ng tulong ang pagbisita ng senador sa Pag-asa Island, partikular na sa mga mangisda kung saan tiniyak niya ang dagdag na suporta. Sa bisinidad ng Pag-asa Island, nakaaligid

0: ng halos 30 barko ng Chinese Maritime Militia mula Kalayaan Island Group, Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Ramdam na ng sektor ng agrikultura ang epekto ng mainit na panahon sa Davao. Isinagawa na rin ng Agriculture Department at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang iba't ibang hakbang at tulong sa lungsod. Yan ang ulat ni Regine Lanusa ng PTV Davao.
2: Nagtatanim na ng bagong pipino at nililinis na ang mga natuyong tanim na ampalaya at okra ng magsasakang si Alan sa kanyang gulayan sa Kalinan, Davao City. Epektoanya ito ng matinding init na naranasan nitong mga nakaraang buwan. Disyembre nang itanim ang mga pananim, pero pagpasok ng Enero ay tumindi na ang init. Nakapag-ani pa sila ng isang beses matapos diligan ang mga pananim, pero nang masira ang water pump, hindi na nasundan ang pag-aani. Dahil dito, nauwi sa pagkaalugi ang kanilang taniman. Tumaas din ang gastos dahil sa mahal na presyo ng petrolyo, kaya umaasa siya ng tulong mula sa gobyerno.
3: Financial assistance number one. Huwag na akong ginanganin, labi na sa mga similyas. Tanan-tanan, puro taas. Taas dito yung mga presyo. Ang problema na mo, inig harvest na, ang bagsak presyo. Basta kami mag-uma, igot lang kami mabuhi.
2: Samantala, matinding init din ang itinuturong dahilan ni RV sa pagkamatay ng mga isda sa kanilang fish farm sa Tugbok, Davao City. Ayon sa kanya, may mga namatay na tilapia, koi at hito sa kanilang fish pond. Dahil dito, napilitan silang tumanggi sa order ng isda. Naghahanda na rin siya sakaling lumala pa ang init ng panahon.
4: Mag-prepare na lang may samuang tupigan, samuang aeration, o musawli, maglungag na lang may ugan ng mga ano siguro. Erator, butangan na lang siguro, gastuhan na magamay para makabawi.
2: Ayon sa DA-11, hindi pa man ganap na dumarating ang El Nino sa Davao Region, marami nang nasirang pananim at malaki na ang lugi sa agrikultura. Umabot na sa mahigit 117 million pesos ang lugi sa agrikultura sa rehiyon, kabilang sa mga napinsala ang palay, mais at high value crops. May mga hakbang na rin ang ahensya gaya ng pagbibigay ng weather updates at pagsulong ng mga crops na mas matibay sa tagtuyot.
5: Ang pinakakuan kaning cloud seeding operation, naka-standby na daan ni og request if ever nga mo pantagidin kuan moisture stress for the next few months, basi maka-request na sa Bureau of Soils and Water Management.
2: Magbibigay din ang DA-11 ng mga fertilizers, feeds, vitamins at vaccines para sa mga magsasaka at magpapaunlad din ng mga water management project. Ayon sa B4-11, wala pa silang kumpirmadong kaso ng fish kill dahil sa matinding init. Pero patuloy nila itong biniberipika. Posible umanong magdulot ang tagtuyot ng fish kill, red tide, coral bleaching at pagtaas ng temperatura ng dagat. Kaya naman pinapalakas nila ang tamang aquaculture practices.
5: Tapos atong pababaan ang atuang stocking density sa fish pond, no? Kung mahimo, naalang ta sa 10,000 to 20,000 no, pieces per square meter or 1 to 2 pieces per square meter ang atong stocking density sa isang hektarya para sa semi-intensive. Tapos pwede ta mahimo mag-stock of 3 to 5 pieces per square meter para sa atong intensive.
2: Pinayuhan din ng BFAR ang mga may-ari ng fish pond na palalimin ang mga palaisdahan, bantayan ang kalidad ng tubig at makipag-ugnayan sa ahensya o LGU kung may mamamatay man na mga isda. Hinigayat din silang subaybayan ang mga advisory ng pag-asa at samantalahin ang insurance program ng PCIC. Inaasahang magtatagal ang El Nino hanggang unang bahagi ng 2027, kaya puspusin ang paghahanda ng mga ahensya para masiguro ang food security ng rehiyon. Mula sa PTV Davao, Regine Lanusa para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Magpapatuloy po ang matinding init hanggang sa darating na weekend. Babala po bukas na pag-asa abot sa danger zone ng heat index sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Naia, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius bukas ng hapon. Habang ang Science Garden dito naman sa Quezon City, maaaring pumalo sa 41 degrees Celsius, maging dyan sa Davao City, sa Davao del Sur, at sa Mactan International Airport sa Cebu, maaaring umakyat sa 40 degrees Celsius. Samantala, nasa 24 o 42 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas. Ayon sa heat index forecast ng PAGASA, kabilang dyan ang Sangley Point, Cavite, Agusan at Surigao del Sur at Borongan, Eastern Samar. Tinatayang papalo po dyan sa 45 degrees Celsius bukas. Habang 44 naman ang forecast sa San Ildefonso, Bulacan, maging sa Tau, Camiling at Cuyo, Palawan, Iloilo City sa Iloilo. 43 naman sa Tugigaraw City, Kasiguran, at sa Muñoz, sa Nueva Ecija, sa Ambulong, sa Infanta, at Alabat, Coron, at Dumangas. Maging sa Baybay sa Leyte, Giwan, Eastern Samar, Maasin, at sa Dipolog, maging sa Surigao City. Ibig sabihin po na mahigit 41 na heat index, posibleng makaranas na tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Kaya paalala po muli para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari ay iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Paglilinaw naman ng PAGASA, hindi man umiira lang hanging silangan sa bansa o easterlies, pero karaniwan na mas mainit ang panahon sa buwan ng Mayo. Samantala ang low pressure area na nakikita natin dito, yung dating bagyong Kaloy, wala nang direktang epekto sa ating bansa. Posibleng mag-dissipate o maluso na yan bukas o sa araw ng Sabado. Sa mga nakabakasyon naman this weekend, ito naman ang ating beach weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon ng yan.
7: At abangan, free Wi-Fi access sa mga istasyon ng Pasig River Ferry Service pwede nang magamit ng mga pasahero. At silipin ang pagdiriwang ng Niling Carabao Festival ngayon sa Pulilan, Bulacan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gador, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan, ikinatuwa ng ilang mamimili ang pagkakaroon ng price cap sa imported rice patapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 118. Yan ang ulat ni Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas.
1: Good news para sa ilang consumer sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City, ang pagkakaroon na ng price cap sa imported rice. Ito ay sabisa ng Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan itinakda sa 50 pesos kada kilo ang maximum retail price ng 5% broken imported rice. Isa sa natsyempohan ng RP1 na mamimili sa Mega Q-Mart ay karaniwan daw bumibili ng mahigit 20 kilo ng bigas para sa kanilang kantin.
2: Malaking tulong po pag gawing 50.
1: Oo. Bakit, kasi, sir?
2: Kasi lalo sa aming kantin, makonsumo talaga kami sa bigas.
1: Ilan ang binibili yung kilo, sir?
2: Ito, bali, 25 kilo, tapos ito, 10.
1: Sa kasalukuyan, nasa 58 pesos kada kilo ang presyo ng imported Thai rice na binibili nito dahil ito raw ang mas gusto ng kanilang mga customer dahil malambot at masarap kapag naging kanin. Ayon naman sa kanya, malaking tipid para sa kanilang mga consumer kung magkakaroon sila ng opsyon para sa mas murang bigas. Sa panig naman ng mga rice retailer, pabor sila sa price cap basta't may sapat na suporta raw mula sa gobyerno para magkaroon ng mas murang supply ng imported na bigas. Paliwanag ni Mang Christian, mataas pa rin kasi ang pauhuna ng mga retailer kaya mahirap ibaba agad sa 50 kada kilo ang bentahan.
3: Kaya yon kung makukuha namin ng mababa, kaso pagdating sa Bulacan, mas mataas pa yung kuha namin. Papatak na hindi kaya sa 50 kasi ang kuha namin doon eh 1-3 na ang iba eh.
1: Oo.
3: So paano na 50 yun? Thai rice yun ah, yung Thai rice.
1: Nananatiling available naman sa ilang rice retailer sa Mega Q-Mart ang Binhi Rice na mas murang imported rice na ibinabagsak ng Food Terminal Incorporated para maibenta ng mas mababang presyo sa mga mamimili. Mula rito sa Quezon City para sa Integrated State Media, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: May handog ang Department of Information and Communications Technology at Metropolitan Manila Development Authority na 24/7 free Wi-Fi sa mga pasahero ng Pasig River Ferry Service. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Sa patuloy na pagpapaigting ng serbisyo ng Department of Information and Communications Technology or DICT, katuwang ang Metropolitan Manila Development o MMDA, mayroon ng free Wi-Fi sa 12 istasyon ng Pasig River Ferry Service na 24/7 bukas. Inaasahang nasa 1,000 pasahero kada araw ang magkakaroon ng free Wi-Fi access. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, malaking bagay ang ganitong serbisyo para sa mga commuter, lalo't parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao ang internet. Kaya mahalaga na sa tuwing sila ay bumabiyahe, may pagkakataon silang palaging maging updated sa mga pangyayari sa paligid. Tiniyak naman ng kalihim na secured ang free Wi-Fi na ito at filtered din ang mga sites na posibleng ma-access.
6: Maliban sa nag-filter kami ng content na bawal, ganyan, minomonitor po ng ano natin yan, Cyber Security Bureau. So chine-check po yan para masigurado hindi naman magamit dun sa hindi magandang bagay.
5: Siniguro naman ni MMDA Chairman Don Artes na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos ng mga istasyon ng Pasig River Ferry Service para mas marami pang tumangkilik dito.
6: Continuously, tinitry po natin improve mga istasyon, yung ating po mga ferries. In fact, may dalawa po tayong na-procure na additional na naghihintay na lang po ng delivery.
5: Kaugnay rito, mayroon ding natanggap ang ahensya na electric ferry mula sa Department of Science and Technology na gawa mismo sa ating bansa. Sa pagtutulungan ng DICT, MMDA at ng lokal na pamahalaan ng Pasig, inaasahang magkakaroon na rin ng free Wi-Fi sa mga parks at palengke sa lungsod. Ayon kay Mayor Vico Soto, malaking tulong ito sa mga Pasigenyo dahil sa panahon ngayon, maraming bagay ang napapadali ng pagiging konektado.
7: Sa mga panahon ngayon, ang connectivity ay hindi na lang po isang luxury, kundi isa rin pong necessity. Kailangan po natin sa pag-aaral, kailangan sa trabaho, at pati sa pag-relax, kailangan din po ito. Naging kasama na to sa buhay natin, ano?
5: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: idineklara na ng Department of Agriculture ang probinsya ng South Cotabato bilang avian influenza free province. Samantala, terminal fee sa PITX sinuspinde ng tatlong buwan. Yan at iba pa sa Express Balita ni Floyd Brands.
8: Sinuspinde ng tatlong buwan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang singil sa terminal fee ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang pasanin ng mga tsuper sa harap ng energy emergency. Simula May 18, hindi muna mangongolekta ng terminal fee. Makatitipid ang mga PUB operator ng 5 million pesos sa loob ng tatlong buwang suspensyon na maaari nilang magamit pangkarga ng petrolyo. Isang ligtas at matatag na ekonomiya sa gitna ng makabagong banta ang naging sentro ng usapan sa Project 2026 Conference na ginanap sa Makati City. Humarap sa pagtitipon ang mga top security officials, foreign diplomats at business leaders na tinalakay ang mga global threats na lubhang nakakaapekto sa bansa at kung paano ito masosolusyonan at mapaghahandaan. Present din si Brigadier General Jesse Banastaw na humalili kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa pagpapanatili ng seguridad sa gitna ng mga global threats. Idineklara na ng Department of Agriculture ang probinsya ng South Cotabato bilang avian influenza free province. Resulta ito ng mabisang aksyon ng probinsya kasama ang provincial veterinarian at iba pang ahensya na tumutok sa kalusugan ng mga hayop sa lugar. Sa pamamagitan ng isinasagawang surveillance, containment, disinfection at pagpapalakas ng biosecurity measures para maiwasan ang pagkalat ng avian influenza matapos ang naiulat na kaso sa munisipalidad ng Norala noong Oktubre ng nakaraang taon. Pinalakas naman ang Armed Forces of the Philippines ang kakayahan nito sa multi-domain operations para harapin ang mga banta sa teritoryo at soberanya. Binigyan din ng AFP na hindi lamang sa lupa o dagat ang labanan, kundi mahalaga rin na mabantayang mabuti ang cyberspace. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, silipin naman natin ang update at sitwasyon sa loob ng Senado. Live ngayon sa Senado si Bernard Ferrer. Bernard?
9: Yes, Diane, tahimik ang sitwasyon dito sa Senado matapos ang naganap na insidente kagabi at matapos nang makumpirma din na wala na dito si Senador Ronald Bato de la Rosa.
10: The Senate is under attack. Was under attack.
9: Galit at emosyonal si Senate President Alan Peter Cayetano nang tanungin kung maituturing na attack ang nangyaring putukan sa Senado, lalo't nauna umanong nagpakawala ng warning shot ang Office of the Sergeant at Arm.
10: All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God! We're a democracy. This is the Senate of the Philippines.
9: Ayon sa DILG, 27 putok ang nagmula sa security force ng Senado kumpara lamang sa 5 putok mula umano sa panig ng NBI. Magsasagawa ng isang independent joint investigation ang Senado at DILG kaugnay sa insidente. Ipinakita rin sa mediang lugar kung saan naganap ang insidente sa pagitan ng Senate Building at GSIS Building. Sarado ngayong araw ang GSIS Pasay City Building kasunod ng naganap na security incident. Wala na sa protective custody ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos umano itong voluntaryong umalis sa Senado kaninang umaga. Nananatili pa rin sa loob ng bansa si de la Rosa sa kabila ng kumalat o kumagkalat impormasyong namatan umano ang senador sa Nino Aquino International Airport. Ayon kay Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala pang record sa kasalukuyan na sumakay ng eroplano palabas ng Pilipinas si de la Rosa. Yun man, hindi masagot ng DI kung nagkaroon ito ng domestic travel. Hinimok naman ni Senadora Riza Ontiveros si de la Rosa na makipagtulungan sa mga otoridad upang maiwasan ang lumang karasan sa loob man o labas ng Senado. Samantala, pinirmahan na ni Cayetano ang liham para kay House Speaker Faustino Bongjidi bilang pagkilala sa pagtanggap ng Senado sa Articles of Impeachment. Magko-convene ang Senado bilang Impeachment Court sa Lunes, May 18, matapos maipadala ng House of Representatives ang Article of Impeachment kahapon. Nauna nang binigyan diin ni Cayetano na agad o forthwith nilang aaksyonan ang Articles of Impeachment sa pamamagitan ng pag-refer nito sa Senate Committee on Rules.
11: I don't want to preempt the calendar, but if it's 15 days, so we will follow. Actually, what we're doing now after the meeting, then seeing you, we're going to make a draft calendar. So the calendar will not be based on anything that is discretionary. It will be based on objectivity.
9: So hindi naman isagawa ang pagdinig mula Lunes hanggang Miyerkules o Webes upang matutukan naman ang Senate Committee hearings para sa iba pang mahalagang usapin o panukala. Sa labas naman, Dayan, nanatiling nakabantay ang kapulisan upang matiyak ang seguridad. Dayan?
4: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
0: Sa kabila ng naganap na tensyon sa Senado kagabi, naging matagumpay at maayos ang transmittal ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
12: Matagumpay at maayos na ipasa ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado nitong Miyerkules. Sa kabila ng tensyon na nangyari sa Senado, yan ang kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil. 7:22 p.m. nang i-transmit ang 27 furnished copies at 27 flash drives para sa soft copies ng Articles of Impeachment sa pamamagitan ni Senate Secretary Dong Mendoza ilang minuto lamang bago maganap ang kaguluhan sa Senado. Sa kabila ng umiinit na sitwasyon politikal kaugnay ng proseso, iginiit ni Garafil na nananatiling nakabatay ang House Secretariat sa mandato ng konstitusyon at sa kanilang institusyonal na tungkulin. Nagpasalamat din si Garafil sa lahat ng personal at partner agencies na tumulong para matiyak ang maayos at ligtas sa pagpapasa ng Articles of Impeachment sa Senado. Pagkatapos ito, inaasahang magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes batay sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
13: Nakakatuwa yun at sabi ko nga sa inyo, knowing SP Cayetano, naging speaker sa 18th Congress, andun na rin ako. Objective na tao yan at tingin ko doon sa lalagay sa tama. Kaya sinasabi niya magko-convene by Monday, naniniwala ako ron. Kasi narinig ko rin sa interview niya, forthwith is agad-agad. So tingin ko by Monday, totoo yung sinasabi niya.
12: Samantala, nagbigay naman ng komento ang ilang mga mambabatas patungkol sa kaguluhan na nangyari sa Senado kagabi. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, nasisira ang institusyon ng Senado para lamang protektahan ng isang tao.
13: Kung talagang nawala na siya o nakatakas na siya, yun na yun. Nagkaroon pa ng putukan, nawala naman. Tingin ko ha, ako tingin ko, parang drama lang din yung putukan na yun para lang ma-divert yung attention natin lahat.
12: Sa isang social media post, iminungkahi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na sumuko na sana si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga otoridad. Hangad din niya ang kaligtasan ng mga nasa Senado. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, sa kabila ng tensyon, dapat maniig ang batas, kaligtasan at paggalang sa proseso. Pinuri rin niya ang katapangan ng mga mamamahayag na patuloy na naghahalid ng impormasyon sa kabila ng panganib. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Ipinagkaloob ang 29 na kalabaw sa isang komunidad sa Ilocos Norte na layong matulungan ang mga kababayan nating mga magsasaka. Yan ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas.
14: Muling nagbunga ang kasipagan at pagtitiyaga ng isang community-based organization dito sa Dingras, Ilocos Norte matapos silang makatanggap ng biyaya mula sa pamahalaan sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Philippine Carabao Center, ipinagkaloob nila sa Timpuyog de San Marcelino SLP Association ang 29 na kalabaw.
15: Nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon na mabigyan ng karagdagan aside from doon sa existing na ngayon na kalabaw na meron sila at yung mga anak. Actually po, kaya po sila nagawaran ng additional 29 na kalabaw. Sila po is naging awardee last year ng National Gawad Sulong Award ng Sustainable Livelihood Program.
14: Ang PCC naman, wala ring patid ang pag-alalay sa asosasyon sa pamamagitan ng paghahanap ng mga buyer sa mga napuproduce nilang gatas.
16: Binibili na po ito ng isang kooperatiba sa Batac. Yun pong Ilocos, Ilocano, Artificial Seminators Agricultural Cooperative. Binibili na po niya yung gatas ng Digras. At siya naman pong kanilang ibinibenta through the milk feeding program.
14: Bukod sa benepisyo ng pagiging National Gawad Sulong Awardee, ang inisyatibong ito ng pamahalaan ay bahagi ng Sustainable Livelihood Program na naglalayong mas palakasin ang produksyon ng gatas at kabuhayan sa kanayunan. Kaya naman, ang chairperson ng grupo na si Kuya Edilberto lubos na nagpapasalamat dahil sa natanggap nilang suporta mula sa pamahalaan.
17: Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa pagtangkilik sa aming mga farmers, lalo na sa biyayang dumating na naman sa amin sa DSWD, PCC at saka sa LGUDGAS po.
14: Sa tulong na yan ng pamahalaan, nabibigyan ng pagkakataon ang ating mga lokal na bayani sa Bukid na mapalago ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng dairy production. Mula rito sa Ilocos Norte para sa Integrated State Media, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Si Angelica Panganiban, nominado bilang Best Actress sa Global OTT Awards 2026 sa South Korea. Samantala, aktres at dating beauty queen na si Rufa Gutierrez, naging emosyonal sa Mother's Day message ng dati nitong asawa. Narito ang ulat.
18: Nagkaroon ng touching moments sa social media ang dating mag-asawang si Rufa Gutierrez at Ilmaz Bektas. Para sa Mother's Day, nagbahagi si Ilmaz ng kanyang heartwarming post to honor ex-wife Rufa. Sa kanyang Instagram stories, binida niya muna rito ang isang milestone ng kanilang pamilya, ang pagtatapos ng kanilang panganay na anak na babae na si Lauren. Nirepost din niya ang mga larawan mula sa account ni Rufa, kasama ang mga throwback snap ng kanyang sarili kay Lauren noong bata pa siya. At dito, nagbahagi na siya ng mensahe ng pasasalamat bilang parangal sa aktres at dating beauty queen. To the respected mother of my beautiful daughter, Sharmina Rufa Gutierrez, who raised her with love, devotion, and great sacrifice to become the wonderful person she is today, I sincerely thank you for everything and carry endless gratitude in my heart. Endless gratitude for everything you have given, every sacrifice you made, and every beautiful memory you left. Sinundan naman ito ng pasasalamat ng aktres. Sa sobrang touch ni Rufa, nirepost niya ang mga mensahe ni Ilmaz sa TikTok at sinabi kung gaano siya na-move sa mensahe ni Ilmaz. Nominado ang aktres na si Angelica Panganiban sa Global OTT Awards 2026 ng South Korea bilang Best Actress. Ito ay para sa kanyang pagganap sa teleseryang The Silent Noise. Nominado naman ang teleserye bilang Best Asian Contents Category. Unang nag-premiere ang The Silent Noise nitong Marso. Ilang sa mga kasama ni Angelica rito ay sina Zanjo Marudo, Zaijian Haranilla, Mutya Orquia, Katie Omalin at Mylene Dizon. Ang gabi ng parangal para sa Global OTT Awards 2026 ay gaganapin sa Busan, South Korea sa June 20. Ang Global OTT Awards ay isang prestigyosong taunang international ceremony na nagpaparangal sa mga natatanging platform, tagalikha at content sa telebisyon, streaming o over-the-top at digital media sa buong mundo. Abangan mo din bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz!
4: Samantala, kakaibang pistang ipinagdiriwang ng mga kababayan po natin mula sa Pulilan, Bulacan, kung saan tampok ang pagluhod ng mga kalabaw. Nasa linyang telepono si Elijah Canla sa detalye. Elijah?
19: Yes, ayan, Viva San Isidro, yan nga ang sigaw ng mga Pulilenyo at ngayong taon muling nagpakitang gilas ang mga magsasaka dito sa Pulilan, Bulacan sa kanilang makulay na pagdiriwang ng Niling Carabao Festival. Libo-libo ang dumayo sa taunang parada ng patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador. Nasa 375 kalabaw ang rumampa at nagpakitang gilas sa mga kalsada ng Bulacan. At may mga karosa na binihisa ng mga aning gulay at prutas bilang pasasalamat sa masaganang ani. At mga kalabaw na ginayakan ng makukulay na palamuti na talagang kinagiliwan. Nag-ugat ang tradisyon noong panahon ng mga Kastila bilang pagkilala sa kahalagahan ng mga hayop sa bukid. Binigyan din ng mga deboto ang pagluhod ng kalabaw sa harap ng simbahan ay simbolo ng taus-pusong pananampalataya na nagsilbing panata na ipinasa pa sa, mula sa kanilang mga ninuno. Isa itong buhay na kasaysayan ng agrikultura sa lalawigan ng Bulacan, ang matibay na pagkakaisa ng komunidad ng kanilang mga natatanging kultura. Inimok naman ng lokal na pamahalaan ang publiko na patuloy na pahalagahan ang mga ganitong tradisyon at inaasahan na sa mga susunod na taon ay mas marami pang dayuhan ang bibisita. Nananatili namang buhay at masigla ang pananampalataya ng mga Pulineño sa kabila ng modernisasyon ng ating panahon. At dayan, nagsimula nga ang parada bandang alas 4 ng hapon na kung saan ang tradisyonal na pagluhod ng kalabaw ay naganap mismo sa harap ng parokya ng San Isidro Labrador. At bukod pa nga dito sa parada ay lumuhod, bukod nga sa pagluhod ng mga kalabaw ay nagpakitang gilas din yung mga kalahok ng iba't ibang barangay para sa marching band. At yan muna ang update mula dito, dayan. Balik sa inyo sa studio.
20: Maraming salamat, Elijah Canla. At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
20: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
23: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
23: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
27: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
23: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
27: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas!
30: Radyo!
28: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
5: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
6: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
5: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
7: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
5: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito naman po ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang 8 PM. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre pa, tuloy-tuloy ang ating mga balita, talakayan at mga pinaka-latest na mga kaganapang kahapon. Talagang parang ratsyada ang balita na na-receive natin mula sa iba't ibang angulo, mula sa iba't ibang mga kasama natin dyan sa Senado. Kumusta na kaya ngayon? Sana okay na, no? Sana okay na yung kalalagayan ng ating mga kababayan. Siyempre, yung ating mga kasama sa trabaho, kasama sa hanap buhay, at siyempre yung ating mga senador, kanilang mga staff, at lahat na, no? Pati yung mga nagbibigay ng seguridad. Alam mo, marami masyado eh. Ika nga, marami yung mga kababayan natin na kung saan ay nangangailangan ng tulong, no? Marami sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, pero talagang imbis na, no? Doon nakatutok sa pangyayari sa Senado. Alam niyo, yung parang ang dali namang i-resolve, eh, no? Sana, no? Hindi na aabot sana sa ganun na kaguluhan kung nagkakaintindihan lang. But anyways, tuloy-tuloy tayo dito sa ating programa. Marami tayong balita na iahatid sa inyo. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-monitor natin sa ating mga kababayang mga hujaj, mga Muslim Filipinos who are there in Saudi Arabia. I think if I'm not mistaken, they are already on their second week. And hopefully by next week, ay susundan na ng kanilang pagpunta or pag-observe ng Hajj. Ayan. Nako, napaka-importante niyan sa ating mga kababayan, yung kanilang pag-observe ng Dhul-Hijjah or Hajj this coming 2026. Yan po yung isa sa 5 pillars of Islam na kung saan ay tinututukan ito. Kumbaga, dapat magawa ng isang kababayan, isang Muslim, isang beses sa kanyang buhay. No? Isang beses sa kanyang buhay. Ito naman ay kung kaya niya, by financially, ayan, by yung kanyang health, physical health, no, kasi masyadong madami, kumbaga madami ang activity, no, that requires health. Na kaya, ay oo nga pala, naalala ko, isa sa ating kababayan ang namatay, no, hindi pa man nakaka-perform ng Hajj sa sobrang init kasi daw, heat exhaustion ang nangyari, doon sa isa sa kababayan natin, if I'm not mistaken, taga Marawi, na namatay sa kanyang pag-perform ng Hajj this 2026. She's one of the contingent of the Philippine Hajj na kung saan ay yun na nga, no, nakakalungkot na hindi na siya umabot supposedly sa practice or pilgrim, pero naka-perform naman daw siya ng umrah, no? Yung umrah kasi parang ano lang siya, parang introduction sa Hajj. There are some rituals that are not done in performing umrah that is specific in the performance of Hajj, no? So unfortunately, yung isa sa ating kababayan na hindi na nga niya naabutan na isagawa yung performance ng Hajj, pero nagawa naman niya yung umrah, no? Pero sabi nga ng ilang ating mga scholars, actually it's your intention that is important, no? As long as your intention mag-perform ka ng Hajj, no, matapos mo yung yung strongest intention mo, niyat na ikaw ay makapag-perform ng Hajj, inshallah ta'ala, no, by God's will, natanggap na yon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pamilya ng yumaong Muslim Filipino dyan sa Saudi Arabia, inalilahu wa inalilahi raju'un, nakikiisa po kami. At andyan naman ang National Commission on Muslim Filipino para tugunan yung pangangailangan ng ating kababayan. I think sa mga pangyayaring ganyan, ay yung ating kababayan ay doon na, no? Doon na po ililibing sa Makka. Alam niyo po ba yung ating mga kababayan Muslim, isa yan sa kanilang mga pangarap if ever man, no? Kung sila ay mabibigyan ng pagkakataon, ay doon na din. Kasi yung parang alam mo yon, yung willingness, because Makka and Medina are considered very sacred places for the religion of Islam. Oo. And you being buried in those two areas, no matter where, hindi ko lang masigurado if it is in Makka or Medina siya nangyari, you know. Pero ang verified is within the two mosques, no. Ang importante is that inshallah, no, ay nakarating na siya sa Saudi Arabia at nagawa niya ng paraan yung na perform niya yung fifth na pillars of Islam. Again, inalawa inalay radyo para sa pamilya ng namatay na kababayan natin diyan sa Saudi Arabia. We'll get some infos, no, kung some from the National Commission of Muslim Filipino, yung Hajj team, doon sa nangyari na kababayan natin, no. Pero ika nga naaruga naman nito na National Commission, as I've seen yung post inaruga naman nito, she was taken care of. Kaya nga ang sinabi ng Ministry of Hajj, kaya may ginagawang health measures, oo, mga bakuna, mga ganyan. Pero hindi kasi yun yung naging reason, eh. I mean, she was healthy when umalis siya ng Metro ng Philippines, rather. Ang problema lang is nung pagdating niya doon, sobrang init. Oh, kung mainit na nga, sabi ko nga, yung heat index na nararamdaman natin ngayon was the same or is the same before in Saudi Arabia. No, kung gaano kainit na talagang sa corridors ng building, nararamdaman mo yung singaw ng init ng panahon, ganun na ganun sa Saudi Arabia, no? Ano pa kaya ngayon? Kung nararamdaman natin yung ganung init dito sa Pilipinas, ano pa kaya doon sa Saudi Arabia na mas mainit? Alam niyo kung bakit? Kasi walang mga puno. Walang mga puno masyado in Saudi Arabia. Wala talaga. I mean, all you can see are solid buildings, no? At saka hindi, walang malakas na hangin na magsa-circulate. Mayroon lang pag magkakaroon na ng sandstorm. Ayan, talaga makikita mo yung ano, yung lakas ng hangin. Pero on a usual day, buti pa nga sa atin dito mainit, pero pag minsan ay may simoy ng hangin, no? May paminsan-minsan, pero doon talaga wala. Anyways, ito po ang pakaabangan natin na balita dito sa ating programa on a Thursday, May 14, 2026.
28: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Dagdag kabuhayan ng mga magsasaka ng nyog sa Pangasinan, pinalakas sa coconut shell crafting training. Top 2 regional most wanted person na may 23 bilang ng statutory at qualified rape na timbog ng mga otoridad sa bayan ng Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Simultaneous payout activity para sa AIX. Cash relief assistance ng DSWD sa iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao ngayong araw, maayos na naipatupad katuwang ang LTFRB Region 10. National Commission on Muslim Filipinos Northern Mindanao naghangad na magkaroon ng Muslim prayer room ang mga tanggapan ng regional agencies. At yan ang mga balitang pakaabangan natin dito sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM, 7:15 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaraan nilang paalala.
28: Juan Trabaho, Trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho, Trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho, Trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na. Lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
9: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
12: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
13: What we are working for
4: is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
12: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
13: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
12: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
14: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
12: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
13: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
12: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
13: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
12: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
28: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM, 721 in the evening. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. Siyempre, una sa lahat dito sa Facebook via live streaming, 1.4 padagdag ng padagdag na ang naka-follow sa Radyo Pilipinas Facebook page. Kaya follow lang po, like, share and comment. At syempre 738 sa inyong mga talapahitan AM band dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At tuloy-tuloy na tayo sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1 Una TV Plus, napapanood po tayo dyan at sa affordable channels 45-49. Samadala sa ating mga balita.
28: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Una sa ating balita, live na live mula sa Buangas, Sibugay, top 2 regional most wanted person na 23 bilang ng statutory at qualified rape. Natimbog ng mga otoridad sa bayan ng Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Lesti Cubol.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lesti!
15: Kay Sir, natimbog ng tracker team ng Mabuhay Municipal Police Station o Mabuhay MPS sa koordinasyon ng Provincial Investigation and Detective Management Unit ng Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office at ng Zamboanga, Sibugay First Provincial Mobile Force Company, ang top 2 most wanted person regional level. Ang pag-aresto ay nagugat sa warrant of arrest na inisyo ng Assisting Judge ng Regional Trial Court o RTC 9 Judicial Region Branch 31 sa Bayanang Imelda, Zamboanga, Sibugay dahil sa kaso ng statutory qualified rape first count at qualified rape 2 count o second count hanggang 23 counts na walang inirekomendang piyansa. Ang arestadong individual ay nasa kustodiya ngayon ng Mabuhay MPS para sa tamang disposisyon. Pinuri naman ni Police Colonel Barnard Danny de Sugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP, ang mga operating unit dahil sa matagumpay na pag-aresto ng suspect bunga ng sustained intelligence-driven operations laban sa mga wanted person. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Yeah, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, simultaneous payout activity para sa AIX, Cash Relief Assistance ng DSWD sa iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao ngayong araw, maayos na naipatupad katuwang ang LTFRB Region 10. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Ms. Dandy Macorambon.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy.
0: Tibong nakilahok ang mga kwalipikadong beneficiaryong tsuper ng iba't ibang bahagi ng rehiyong Northern Mindanao sa isinagawa ngayong araw, Mayo 14 na sa

0: Hindi ho ng kanilang mga personahe sa iba't ibang payout center ng rehiyon, kabilang ang lungsod ng Iligan, Cagayan de Oro, Malaybalay at Valencia City ng Bukidnon, lungsod ng Hingoog at bayan ng Manolo Fortich. Para sa mga hindi nabanggit na lugar, lungsod, munisipalidad at probinsya, magtungo o magkipag-ugnayan lamang sa regional offices ng DSWD at LTFRB. Ang sabay-sabay na payout activity na ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan bilang tugon at tulong para sa kapakanan ng mga manggagawa ng transport sector ng rehiyon. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, dagdag kabuhayan ng mga magsasaka ng nyog sa Pangasinan, pinalakas sa Coconut Shell Craft Training. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Mildred!
3: Pinalalakas ng DAATI Regional Training Center 1 na ang dagdag kabuhayan ng mga magninyog sa bayan ng Bulino, Pangasinan sa pamamagitan ng pagsasanay sa paggawa ng mga produktong yari sa baon ng nyog. Isinagawa ang training on coconut shell arts and crafts sa MSTTAC sa Barangay Concordia, katuwang ang Philippine Coconut Authority Regions 1, 2 at 4. Layunin ng pagsasanay na mabigyang karagdagang kaalaman, kasanayan at oportunidad sa negosyo ang coconut farmers sa pamamagitan ng paggawa ng alahas sa accessories at iba pang produktong yari sa baon ng nyog. 27 miyembro ng Binagbalian Farmers at Fisher Folks and Livestock Raisers Association na akreditadong samahan ng PCA ang lumahok sa naturang aktibidad. Kabilang sa mga tampok ng pagsasanay, ang aktual na demonstrasyon sa paggawa ng coconut shell crafts at tamang paggamit ng power tools para masigurong kaligtasan ng mga kalahok. Nagbahagi naman ng kaalaman si Jeremiah Ferrer, may-ari ng MSTTAC hinggil sa sining at kulturang Pilipino, paugnay sa paggawa ng mga produktong handcrafted. Sa pagtatapos ng pagsasanay, pinakita ng mga kalahok ang kanilang mga nagawang produkto bilang bahagi ng workshop sa product marketing at sustainability ng kanilang mga proyekto. Gumawa rin sila ng re-entry plans upang may pagpatuloy ang mga natutunang kabuhayan sa kanilang komunidad. Inaasahan namang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad pang kabuhayan para sa mga magninyog at makakatulong sa patuloy na pag-unlad ng industriya ng nyog sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marinyo Dragastrada, Kokia, Radyo, Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Eh, maraming salamat, Mildred Coquia. Sumadala sa aming 2018 evening, magbibigay na alam tayo sa Azan para sa Asia Prayer. At lang mga paalala mula sa ating himpilan, narito po.

0: thoughts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:31 in evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Kung kahapon po ay nabiting kayo sa sunod-sunod na pagbabalita natin sa patungkol sa nagaganap kahapon sa Senado, eto, susugan natin yung kahapon mula sa Senado. Alamin natin ang live report sa labas ng Senado. Hiyatin sa atin ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: DK, kumusta na dyan?
3: Alas 7:30 ngayong gabi ay maayos ng nadadaanan ng mga motorista. Itong kahabaan ng Diokno Boulevard sa harap mismo ng Senado. Kanina kasi parado o sinisinara itong nasabing kalsada dahil may ilang mga supporters na nagsagawa ng programa. Mula niyan ay nagsagawa muna sila ng marcha doon sa may isang bahagi ng Diokno Boulevard. At bago sumapit ng Diokno Boulevard dito sa may tapat ng Senado, ay tumigil na sila para magsagawa ng kanilang mga panawagan. Ito naman ay agad umaksyon yung mga tauhan ng pulisya para bigyan proteksyon yung mga nagkikilos protesta at para matiyak na maayos na matiyak na magiging maayos yung kanilang mga panawagan. Dumating itong mga supporters mga dakong alas 5 ng hapon at natapos yung kanilang programa alas 7 ng gabi. At may kita nga dito sa aking likuran ay mananatili pa rin yung ilang mga pulis para magbigay ng seguridad. Sa ilang impormasyon na nakuha natin mula sa SPD, nasa 150 na supporters yung pumunta rito sa may malapit sa may Senado para magsagawa ng programa at binantayan naman ito ng nasa 500 mga pulis. At kanina pa tayo rito, bago pa lang pumutok yung dilim, ay nakita natin at naramdaman na kalmado na yung sitwasyon kumpara sa mga nagdaang araw na talagang ma-action at nagkaroon pa ng putukan.
1: Okay, DK, yan yung sitwasyon sa labas. So far, kahit ika nga, na-confirm na wala na nga daw sa Senado si Senator Bato, humupa na din yung dami ng tao dyan sa may area sa tapat ng Senado sa Diokno Boulevard.
3: Tama ka dyan, ha? Maayos nang nakakalabas at nakakapasok yung mga empleyado. Sa mga nagdaang araw kasi, nakabarikada.
1: Yes, barricaded
3: yung mga pulis
1: yan,
3: sa harapan ng Oo, sa harapan mismo ng Senado, kaya naman talagang apektado yung hindi lang yung mga senador, pati yung iba pang mga empleyado rito sa Senado. Kaya naman ngayon, nagpapasalamat din yung ilang mga manggagawa dahil may mga nabidyoan tayo, nakakataan sila ng maayos, nakakapasok sila ng maayos, at yung atensyon na nakikita natin kasi di ba may mga ilang mga supporters.
1: Oo.
3: Ay, may nananakit
1: kahapon,
3: pa.
1: Kahapon, nabanggit mo na may namamato na pag nakita pa nilang taga-gobyerno, binabato pa, hinaharas. Tama ba?
3: Tama. Yung mga dumadaan na sasakyan. Actually, kinold out yan ni dating Presidenta Soto na nirereklamo niya. Bakit? Grabing pambabastos yun. Paglabas niya ng Zenith, inuga-uga yung mga sasakyan. Pati yung kanya, sasakyan niya, nabato rin daw ng bote. Parang ganyan yung nangyari, naharas siya.
1: Oo, kaya nga So far, wala ng NBI din dyan sa labas o sa paligid ng Senado o kaya sa buong building area ng GSIS?
3: Kanina pa tayo rito at wala tayong nabataan ng mga tauhan ng NBI. Mm. Ang nakita lang natin ay mga tauhan ng PNP, mga pulis. May kargada sila ng mga shield para naman pag may nangyaring lightning rally tulad ng nangyari kanina, bigla na lang sumusulpot yung mga supporters. Para naman ito'y ma-action na nila at maprotektahan ng lahat. At bukod dyan, may nakita rin tayo. Ito, nasa kaliwa ko nga lang MMDA naman. Siyempre, para magbando ng daloy ng trapiko at maging maayos yung sitwasyon ng mga sasakyan at tuloy-tuloy yung kanilang pagdaan dito sa nasabing kalsada.
1: Okay, so far yan ang pinaka-latest sa labas, sa sitwasyon sa labas sa Senado. Wala ba tayong na-pick up na balita? Sa loob naman, kumusta daw yung tungkol sa driver na nahuli, na binalikan yung kanyang gamit at nahuli. Siya pala yung instigator. Anong na ang pinakabalita?
3: Oh, doon sa may driver ay patuloy pa siyang iniimbestigahan dahil nga nagsasagawa ng investigasyon. Katulang kakatuwang yung PNP para alamin yung mga totoong nangyari. Kasi ibang-ibang impormasyon yung natatanggap kaugnay doon sa nasabi nga driver. Oh, pero ang pinaka-latest kanina nagpaano may naglabas ng statement si Senate Office of the Senate Sergeant of Arms sa Mau Aplasca. Kinumpirma niya na nagkaroon nga ng putukan sa kanila nang galing yung warning shot at kinumpirma niya rin na gumanti ng putok yung mga nakaharap nilang NBI agent.
1: Okay, syempre no, ayan talaga yung nakalap kanina sa iba't ibang mga press ko na ginanap from Senate no at nalinaw nga at syempre sa Malacañang no. So sa lukuyan, ilan yung tantsa mong mga pulis na nandiyan just to give security sa Senado at pati sa mga kababayan natin?
3: Nakausap natin kanina yung isa sa mga ground commander, ang sinabi nila na dito ay hindi bababa ng 500. Ayan. Sila ay may mga hawak na pananglang. At tulad nga yan, nasubukan nga yung kanilang pagbabantay dito dahil biglang nagsagawa ng lightning rally. Yung ilang supporters, marami-rami rin yan, 150. Oo. Sakto, pagkadating, hinarangan na nila yung harapan mismo ng gate ng Senado bago ang harapan ng Senado at hinayaan lang nila magprograma yung mga supporters at mapayapa naman itong natapos.
1: Sa tingin mo hanggang kailan yung pananatili dyan ng mga pulis sa area ng tapat ng Senado?
3: Wala silang binanggit hanggang hindi pa sila pinaalis. Dahil hindi ako nagkakamali, naka-heightened alert buong Pilipinas pa nga, hindi lang dito dahil sa nangyari sa Senado kahapon. Kaya naman dahil ito yung ground zero o yung mismong pinangyari ng insidente, inaasahan na basta tagal pa yung mga pwersa ng kapulisan dito dahil baka nga may magsagawa ng mga lightning rally at magpapatuloy din yung usapin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dito. Kaya inaasahan na may mga iba't ibang grupo na magpupunta rito para bigay ng kanilang mga sentimento.
1: Oh, kasi tama no, magpapatuloy pa rin na magbabantay sila diyan sa area. Matanong ko lang, 'di ba kahapon naka full alert status tayo, hindi lang Metro Manila kundi buong bansa. Ano na ang pinaka latest, nagda-downgrade ba, tuloy-tuloy pa rin ba? O ano ba ang mga alert status or levels na narinig natin mula sa PNP?
3: Oh, yung huling impormasyon ko, ganun pa rin, naka-full alert Okay. Yun yung base sa huling monitoring ko. Kaya yung nakita natin na pwersa rito ng kapulisan, bagaman mas marami kahapon, hindi sila nagpapabaya dahil meron silang tinatawag na augmentation Kung sakaling makita nila na mas marami yung volume ng supporters ang magpunta rito, ay meron na mga augmentation na naka-standby para naman biglang pumunta rito para magbigay suporta sa karagdagang pwersa ng PNP.
1: Mm-mm. Yung mga USA at Marine natili pa rin sa loob ng Senado, tama ba?
3: Tama. Ayun, ang kanilang bisinidad, talagang kanilang area of responsibility ang buong loob ng Senado at ito ay kanilang talagang binabantayan. Ang binabanggit ni Mau Aplasca kanina, normal na routine dito sa loob ng Senado ina-inspect yung loob ng sasakyan ng mga papasok at saka lalabas.
1: Okay, kumbaga
3: maliban lang doon sa mga sasakyan ng senador dahil kilala naman yung mga sasakyan at saka mga nasa loob kaya pinagkakatiwalaan na ito.
1: Okay. So with that business as usual, masasabi ba natin na business as usual na ang Senado?
3: Tama, yun na nga yung magandang term doon. At maayos na nakakakilos yung mga manggagawa ng Senado, nakakalabas-pasok dito, malayo sa sitwasyon ng mga nakarang araw na nakasarado yung gate, maging yung mga matatas na opisyal ng pamahalaan, si DILG Secretary Remulla, maging yung PNP chief bago makapasok rito sa gate. Medyo matatagal lang kasi syempre may mga koordinasyon pa.
1: So far sa ngayon, sa pananatili nyo dyan, mula nung na-deploy kayo, wala na kayong nakitang high-ranking officials mula sa iba't ibang ahensya na pumasok na nakipag-ugnayan sa Senado?
3: sa ngayon dito, simula nung dumating tayo ng mga bandang alas 5 bago bumaba yung liwanag, bago pumutok, wala na. Maliban na lang sa mga ground commander, may nakita tayo mga, halimbawa, colonel, ganyan, PCP commander, na nandito na nagbabantay at nagmamando sa kanilang mga kasama sa police pa, para sa pagbibigay seguridad sa nasabing lugar.
1: Ah, sige, balita ko, may magandang kinakainan dyan sa Medyokno, e di pahinga na lang muna.
3: Ayan, ano po kami rito, mga pito po kami. Ayan, tayo na lang namin yung GCash.
1: Binilang pa eh, no? Sige, ingat kayo dyan, DK.
3: Ayan, mula rito sa Jokno Boulevard sa lungsod ng Pasay, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo.
1: Ayan, okay, maraming salamat mula mismo live na live sa Jokno Boulevard sa may tapat ng Senado, nagbabalita si DK Zarate.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, inyo naman matutunghayan ang regular, syempre, hindi pwedeng hindi tumawala na Language Connect Translation and Interpretation Division ng BARMM. Ito po ang kapatid Language Connect. Narito po.
4: Maraming salamat kapatid na Princess Habiba at kay Kuya Norge, ano? Assalamu alaikum, Bangsamoro, magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi muli po sa ating lahat at nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. At ito po ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng Bangsamoro Transition Authority of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Lambitan. Malagot po namin kayong inaanyayahan sa ika-75th episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. At ito po ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan mga kapatid, dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig. Tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. At dahil sa bawat salita may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hindi-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At mga kapatid, dumako po tayo sa isa pong mahalagang segment po ng ating programa. Ito po ay ang ating Word of the Week. At ang ating Word of the Week po mga kapatid ay isinasalin po sa iba't ibang katutubong wika na meron po sa ating tanggapan. Narito po, panoorin po natin.
5: Word of the Day, Arrival. The moment someone or something reaches a place or destination.
6: Sa Filipino ay pagdating.
7: Ang pagdating ng Eid al-Adha ay nagdudulot ng kagalakan at panalangin sa bawat pamilyang Muslim.
8: Sa Maguindanao, kapag koma. So kapag koma no Eid al-Adha, napakapananggit sa kapya na ginawa, ando panganingani kanuuma ni imbabatay ang mga Muslim.
9: Sa Maranao, nakapakatalinguma. So kapagkatalinguma o Eid al-Adha na makaaawit sa kapipya a ginawa, gumangapang ni kuumani pamilya a Muslim.
10: Bang haba sa sug, pagdatong. In pagdatong sin Eid al-Adha, makadihil siya kakuyagan, iban pangindua a pamangatiyap-tiyap magtautali anak Muslim.
11: Bang siiyakan, katekpa. Katekpa Eid al-Adha hin, mo kakegan lukmakumakuhan tiap-tiap pamilya Muslim.
12: Sa Iranun na kapakauma. So kapakauma o Eid al-Adha na pananggit sa kapya ginawa ago kapamanganin ni o umanisa pamilya a Muslim.
13: mabahasa singama pasampang luun na pasampang in Idil Adha yaitu muan kalamihan kasigakan maka kasalamatan matiap-tiap Muslim family.
14: Sangkagan kay pagdatong. Yang pagdatong ng Eid al-Adha kayagada ng kalipay o pamaratyaya sang kada pamilya na Muslim.
15: Dab taduraye kaguma. Ikagumahi Eid al-Adha we giray ka fionon brab ka pangin tulus si sanga e kurngoy naun.
16: Bil Arabi al-Qudumi awil usul. Qudumu awsul Eid al-Adha yajribul faraha wa da'awati likulli a'ilatin muslimah.
4: Kapatid, ang ating word of the week na pinagsisipagan talaga ng ating mga fellow translators po dito sa ating tanggapan na maisalin po ito sa iba't ibang katutubong wika. At ngayon naman ay dumako naman po tayo sa ating trivia at para po sa kaalaman ng ating mga kapatid mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang trivia po natin sa ating programa ay nagmumula po sa publish po ng mga Bangsamo Autonomy Acts. At this time po, bilang pagpapatuloy, ay nagmumula din po ito sa Bangsamo Autonomy Act No. 13 or the Administrative Code of the Bangsamoro. At ito ay mula sa Title 4, Chapter 1, ano, na General Provisions. At ito ay patungkol sa Finance, Budget, and Management. So narito po, tunghayan po natin kung ano po ang salin nito sa iba't ibang katutubong wika. Panoorin po natin.
17: Title 4, Finance and Budget and Management. Chapter 1, General Provisions. Section 1, Declaration of Policy. It is the policy of the Bangsamoro government to promote, adopt, and implement sound and efficient use of government resources for regional development and for the attainment of economic self-sufficiency and genuine development.
18: Pangagat 4, Pananalapi, Budget at Pamamahala. Kabanata 1, Mga Pangkalahatang Probisyon. Section number 1, Deklarasyon ng Patakaran. Patakaran ng pamahalaang Bangsamoro na itaguyod, gamitin at ipatupad ang maayos at epesyenteng paggamit ng mayaman sa pamahalaan para sa panrelihiyong pag-unlad at para sa mga paggamit ng kasarilang pang-ekonomiya at tunay na kaunlaran.
19: Sa iranon na Title 4, Finance, Budget, and Management. Chapter 1, General Provisions. Section 1, Tiapayag ku aturan. So aturan ng gobyerno o Bangsamoro na makaisig, tiyakapan, agu inggulalan, sutidto, agu mabisa, sukausar sa mga tamok ng gobyerno para sa kagkaulad na region, agu para sa kagkapya na sarili, akapaguyaguyag, agu tidto, akagkaulad.
20: Kabanata 4, Finance, Budget, Brab, Kukanangkwit. Kabanata 7, Kluhanay, Katayan, Nebanrahi, Section 1, Ni. Kapayag, Deukit. Ni Deukit, Tigobyerno, Bangsamoro, We, Dab, Kapaagwe, Kapabagar, Brab, Katuman, Selek, Brab, Fiyok, Usar, Bede, Doton, Bekpanangkwite, para Dabkin, Sagiriyone. Brab, Dabkusar, Ba, Economic Self-Sufficiency, Dabjinwin, Dabkinsage.
21: Yaaturan pagparinta mabangsamoro ni Paheya ni Hogotan makangahinang kahantapan makakalanuan ni Usal mapagintan parinta hasupaya likas jimatu in Kahalan region makakahantapan makaluman pag-usaha makaniya tanda kasabanalan niya kajatuhan na.
22: Sangkagan kay Title 4, Finance, Budget, and Management. Chapter 1, General Provision. Section 1, Pagdeklara ng Pamakaid. Pamakaid ng gobyerno ng Bangsamoro na isasaya, tarimawon o ipatupad yung tipok o madyaw na pag-usar ng mga kayungyungan ng gobyerno, supaya sang pag-udyangon ng rehiyon o supaya sang pagkamang ng ekonomiko na ginawa na linggawas o bunna na pag-udyangon.
23: Chapter 1, Lang Kumatudul at Awakadalo. Section 1, Inipayag Apangitaban. Nangat apangitaban ng gobyerno na Bangsamoro, imakapasundol, mga din, doonggulalan sa mapya, dumatindes akausal sa kakawasan ng gobyerno, para sa kagapya sa region do para masampay so kapaguyag-guyag a usto sa ginawa do tido-tido a kagapya.
10: Section 1. Pagpamahalayak sin policy. Pamando agaran sin parinta bangsa Moro in pagpatarang, pagtaima, iwan paglaksana halawang kaamuhan, iwan pandikal pag-usal, sin mga pangaltaan sin parinta, tungod pagkajatuhan sin binaybayan. Iwan padawhatan, sin economic self-sufficiency, iwan tan tutuod kasambuhan.
16: Al-unwano rabi'a, al-maliyatu wal-mizaniyatu wal-idara. الفصل الأول الأحكام العامة القسم واحد إقرار السياسة تقر حكومة بنسامورو سياسة تعزيز واعتماد وتنفيذ الاستخدام السليم والكفؤ للموارد الحكومية مما يحقق التنمية الإقليمية ويكفل بلوغ الاكتفاء الاقتصادي والتنمية الحقيقية المستدامة
0: موضوع سكة أمبات gasto, budget, dok, management. Irisan si kaisa, undang-undangan langkum. Bahagian si kaisa, pamatampal undang-undangan inin. In IN pasalan aturan pamarinta bangsa Moro, pinahantang, inipat, dok inanggautaan, agak-agak, dok sinarang-sarang, inusalan kapanyapan parinta para si regional development, dok sarta pangahasil usaha, suku si Baranduk Panuku Pamasanyang.
4: At ayun po mga kapatid ang ating trivia segment at maraming salamat sa ating masisipag na mga tagasalin at sa kanilang pagsisikap na maisalin ito sa katutubong wika. Ayan. At dumako naman po tayo mga kapatid para po sa ating quotable quote, ano? Ang quotable quote po ay ating pong kinukuha ng mga quotes po ng ating mga butihing parliament members ng Bangsamoro Transition Authority dito po sa BARMM. At bilang mambabatas, mahalaga din po na malaman natin yung kanilang mga quotable quotes. At bago yan, ay alamin muna natin ang kanilang pagkakakilanlan sa maikling bio sketch po nila. Panoorin po natin.
23: Honorable Romeo Cabuntalan Sema was born on February 21, 1967 in Pangi, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. He is currently residing at RH 7, Cotabato City. MP Sema is married and has dedicated much of his life to public service and political leadership. He is also the Vice Chairman for Political Affairs of the Moro National Liberation Front or MNLF Central Committee. He completed his elementary education at Dalican Pilot Elementary School from 1975 to 1980 and his secondary education at Cotabato City State Polytechnic College from 1980 to 1985. He pursued his college education at Notre Dame University from 1988 to 1991. MP Sema has served in various key government positions in the Bangsamoro and the defunct ARMM. He has been a member of the Bangsamoro Parliament under the Bangsamoro Transition Authority since February 22, 2019 to the present. He also served as Minister of the Ministry of Labor and Employment BARMM from June 1, 2019 to February 16, 2022. Prior to this, he served as chairman of the Regional Reconciliation and Unification Commission, ARMM, from September 1, 2016 to February 2019. He was also an appointed assemblyman of the Regional Legislative Assembly, ARMM, from May 8, 2012 to June 30, 2013, where he was elected as majority floor leader. Served as chairman of the Committee on Rules and Amendments. Earlier in his career, he served as commissioner of the RRUC from March 1, 2011 to April 30, 2012 and as an executive director of the RRUC from January 20, 2010 to February 2012.
1: At pinuputol po natin ang TID language collect para magbigay daan sa live report mula sa Senado. Minority Senators pinabulaanan ang impormasyon na nakatanggap sila ng paunang impormasyon tukol sa nangyari sa Senado kagabi. Ang detalye alamin natin kay Nifa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nifa. Nifa.
3: Yes, Senator, pinabulaanan nga ng mga minority senators ang impormasyon na nasabihan sila na maaga na may mangyayari sa Senado kaya sila maagang umalis. Kahapon, ayon kay Senadora Risa Antiveros, tapos na ang sesyon kaya umuwi na ang mga Senate employees. Siya-anya ay lumipad papuntang probinsya para sa isang scheduled conference. Nanawagan rin si Antiveros na huwag gamitin sa pamumulitika ang pag-uwi ng Senate employees. Nanawagan rin siya na sumuko na at makipagtulungan si Senador Bato de la Rosa sa mga alagad ng batas tungkol sa kanyang warrant. Sinabi rin ni Senador Kiko Pangilinan na maaga siyang umalis ng Senado dahil may meeting pa siya sa labas. Ayon kay Pangilinan, nakakagulat at nakakalungkot ang insidente lalo't ang sa kanyang apat na termino bilang senador ay hindi pa siya nakaranas ng ganoong antas ng lawlessness sa loob ng Senado. Giniti niya na nais niyang makabalik sa ang Senado sa pangunahing tungkulin nito na magbigay ng competent, patas at efficient na servisyo publiko para sa sambayan ng Pilipino. Samantala, mariin din kinundina ni Senador J.B. Ejercito ang anumang uri ng karasan sa loob ng Senado. Ayon kay Ejercito, lubhang nakakaalarma ang nangyari dahil ang Senado ay isang mahalagang simbolo ng demokrasya na dapat igalang at pangalagaan. Nanawagan din ito ng agaran, masusi at walang kinikiling ang investigasyon para mapanagot ang sino mang may kinalaman sa insidente. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nifa Asuncion, Radyo Pilipinas, si Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Nifa. Balikan natin ang kapatid. Ah, okay. Okay, sige, tapos na. Maraming salamat sa ating kakibat dyan sa BARMM, ang TID, BTA TID Division ng BARMM. Samantala, sa iba pang mga balita, National Commission on Muslim Filipinos Northern Mindanao naghahangad magkaroon ng Muslim Prayer Room ang mga tanggapan ng regional agencies. Para sa detalye mula Iligan, nalabay natin kay Ms. Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dandy. Sa hangaring magkaroon o maglaan ng espasyong silid bilang Muslim Prayer Room sa mga tanggapan ng regional agencies ng rehiyon, bumisita ang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Northern Mindanao sa tanggapan ng LTFRB Region 10. Nagbigay kortesiya kay Regional Director Alexis Joseph Aljo Bendijo para magsagawa na rin ng ocular inspection sa inimungkahing espasyo para sa Muslim Prayer Room ng LTFRB Region 10 na sa loob mismo ng LTFRB 10 compound. Nagsisilbi ito sumasalamin sa adikain ng LTFRB Region 10 para sa inklusibo, pagpapahalaga sa kultura at respeto sa pagkakaiba ng paniniwala at pagkakaisa sa serbisyo publiko. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, patuloy na pinaiigting ng LTFRB 10 ang kanilang advokasya sa mas mapagmalasakit, makatao at inklusibong lugar ng trabaho, sumasalamin sa diwa ng Bagong Pilipinas. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Pati na rin sa ating mga lagi kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. Nakasama natin for tonight, engineers Matet Segovia, engineer Joy Timidan at ang ating ICE, pero hindi siya ICE agent. At pangalawang ICE, si ICE Adan. At ang ating executive producer, si Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, ako po inyong lingkod, Nords Maguindanao, na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas, Jama'a Mubarak, dito lamang sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8 p.m. Magandang gabi.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, Mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
6: Ibigay ko namin sa inyo mga good news sa mag-aati doon sa inyo ng mga good vibes.
2: Mark in. Mark out.

0: say fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo!
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Time check, it's 8:05 in the evening.
1: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Yes, no. Good evening sa ating lahat. Magandang gabi sa ating mga kababayan, no. So mga Lodi, nandito naman tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog. Samahan niyo kami tuwing Webes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi at para sa isang maabulang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na kwento at naka-inspire na kwentuhan at mga balitang dapat mong malaman. Kaya ihanda na ang inyong mga radyo, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome po dito sa Vloggers Bagong Pilipinas. At syempre po no, wala pa po ang ating kasamang si Admin Rich no. Habol lang po siya, maya-maya malaman po. Kaya ang Radyo Pilipinas po ay napapanood sa lahat ng social media platforms sa panguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At napapanood din sa Free TV sa mga mayroong TV Plus na sa Channel 3 ng ABS-CBN at sa For the Box channels ng 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din po kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO sa ating acting Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng ating mga kabayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at dito po sa Mega Manila. Maging sa lahat ng mga kabayan po natin na nasa abroad, no, ang ating mga OFW at syempre huwag natin kalimutan ng ating mga kapwa vloggers po na meron din pong programa dito at sa hindi pa napag-programa, hindi pa nakabalik. So I'm hoping na maabrik din po ayo sa inyong mga time slot, no, at asahan po namin na darami muli tayo rito mula Lunes hanggang Linggo. So isang linggong broadcasting po ng mga vloggers dito po sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas. At syempre po sa marami po tayong topic na tatalakayin. At ito po, no, syempre ang ating mga kababayan po na sa Mega Manila, no, binabati ko po kayong lahat, no, at isa pa, marami pong salamat sa mga patuloy niyong pagsuporta sa amin dito sa Radyo Pilipinas para sa aming programang vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre sa ating mga kababayan na sa Middle East, sa ating mga kaibigan sa Europe, sa US of A, especially kay Miss Wilma, no, sa ng Florida, USA. Maraming salamat sa patuloy mong pagsuporta, no, at sa pagbibigay sa atin ng pagkapalaas ng loob sa atin para magpatuloy po tayo dito sa ating programa sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At yun nga po, no, marami po tayong pag-usapan at sa totoo lang, for the past few days, no, ang daming kaganapan, no, isa na rito yung yan nangyayaring ano, itong pagboto ng impeachment trial para kay Sara, no, naipasa na ng Kongreso. At ganoon din po itong yung paglabas ng ano ng warrant of arrest para kay Bato, no, ng ICC through Interpol. Although maraming usapin regarding dito, pero lahat po yan mamaya pag-usapan po natin, no. At syempre ang di mawala rito yung mga gandang bagay na dapat nating malaman para mas maging maliwanag at maging maayos ang ating kaisipan, no. Una sa lahat, bilang vloggers, no, hindi po tayo basta nagbablog lang, no, kaya tayo ginagawa natin to bilang tulong na rin sa ating gobyerno para ma-spread natin yung mga good news ng gobyerno, yung mga ginagawa ng magaganda ng gobyerno. At nang sa gayon ay ang ating mga kababayan naman ay hindi naman puro negative side lang ng gobyerno na nakikita, kasi yung mga negative side na nakikita nyo puro fake news po yan, no, wala pong katotohanan. So kami po rito bilang vlogger, ito po ang hinahatid namin ng mga balitang dapat yung malaman na may katotohanan, no, hindi po gawa-gawang katang, hindi po katang isip lamang, kundi ito'y totoong nagaganap at naganap sa ating bansa. At syempre po, no, through our program dito sa himpilan ng radio ng Radyo Pilipinas, at nagpapasalamat po tayo dahil sa napalaking opportunity po sa amin to bilang mga vloggers na maisa lang dito sa itong kinakupuan namin. So again pa man, umpisan na po natin ang ating talakayan, no. Ito po ay tungkol dito sa naging pahayag ng ating mahal na Pangulo regarding sa naging standoff no kagabi po yun, no, kagabi. So panoorin po natin ang buong detalye.

0: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Kuya, nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan, at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya, walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas, na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Aalamin po natin. Kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Eh yun no, naman po natin itong si President Bongbong Marcos no. At yun nga, nasabi na nga niya na hindi galing sa mga NBI yung putok na sinasabi ng Senado na meron daw standoff dun sa may Senado kagabi. Actually, narinig po natin yung putok na yun dahil andun po tayo ng mga panahon na yun at nisip nga namin nahuli na si Bato eh. Kasi mayroon mga bali-balita nung during that time na susuko na raw si Bato. Pero ang ending pala ay gagawa sila ng eksena tapos ibibintang sa NBI at sa kapulisan, sa mga military yung ginawa lang eksena. So obviously na meron silang dapat na plano sa mga ginawa lang kahapon, no. At medyo may iba-iba silang ano script, no. Kasi kay Sen Aimee, iba script niya, iba sinasabi niya. Kay Alan Peter Etano, iba rin ang script niya. Ganun din kay no kay Pia Cayetano na overacting, no. Hindi ka magaling na actress, te. Medyo galingan mo pa. hindi namin nakita yung takot sa mukha mo, kundi naasar ang tao sa pinakita mo acting mo, eh. Hindi ganoon ang isang actress. Medyo kulang, no. Hindi ka na dumaan sa workshop, no. Ayun nga, no, sa totoo lang po, may plano sila na iba, kakaiba. Pwede nating sabihin na plano na patakasin si Bato, which is sabi nga kanina, no, wala na rin si Bato sa Senado, no, nakatakas na po, no, kasabay nitong mga Marines na sa pagtakas. Pero ganun pa man po, no, sa ating mga kababayan, maging mapanuri, maging aware po tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, especially okay, parating na po si Admin Ridge, no? Andiyan na po siya. So, welcome sa ating ganun pa man po, no? Yun nga po, maging mapanuri po tayo at maging alerto. Kasi sa panahon ngayon, hindi natin alam kung sino talagang totoo. Kasi una-una, no, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ng Senado sa ngayon, eh. Kasi sa totoo lang, ang Senado isang pinakamalaking institution ating okay po, ready na po si Admin Rich, no? Admin Rich, so welcome sa ating weekly programs dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Bumati ka muna, Admin Rich. Good evening.
2: Yan, kamusta po lahat ng mga kababayan natin noon, mga nakikinig dito sa at nanonood sa Radyo Pilipinas. No, maraming kong salamat sa inyong panunood, no, dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Nako, mukhang hindi na naman magandang internet. Naghahang na naman ako, no? Yan talagang problema. So, magandang gabi po sa inyo, no? AJ.
1: Yes, Admin Rich, no?
2: At sa lahat po ng nanonood.
1: Buti nakarating ka na, Admin Rich. At ang una nating topic ay itong yung naging pahayag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos regarding doon sa nangyaring standoff kagabi sa Senate, no. Hindi ko masasabing standoff starting acting workshop yata yun ang nangyari. Hindi standoff, stand up comedian yata yung mga nangyari dun, eh. So ano masasabi mo, Admin Rich, sa naging standoff daw sa Senate o under siege daw ang Senate? Ano masasabi mo?
2: Yung narinig ko kasi no kay Yusef Ler Castro kanina nung nanonood ako, ang pagkakasabi ni Yusef dito ay kumbaga
1: security leader force
2: nila. Oh. Yun yung nag-initiate na magbumarel. Pagkatapos kasi tinatanong niya yung NBI, no, agent. Tapos yun, nalaman nga niya na NBI agent 'yon. Yun, nag-warning shot daw. Tapos yung NBI agent, nag-warning shot, no? Pero hindi natin alam bakit parang sunod-sunod yata yung mga putok, no? Kung mga warning shot lang yun.
1: Yes, no?
2: Siguro ay...
1: Sabi 37 shot daw, eh.
2: Wala namang namatay, eh.
1: Yes,
2: diba?
1: Imagine mo, Admin Rich, no?
2: Oo.
1: Parang target sa isang padre lang tumama lahat ng 37 shots na yun. Ang galing.
2: Ako nga, no, ang tingin ko dito, parang
1: acting drama, workshop nga, no? Eh.
2: Parang drama. Acting lang talaga,
1: acting
2: parang drama.
1: Acting workshop nila.
2: Para pasamain na naman yung gobyerno,
1: yes.
2: Sasabihin na ina-attack yung Senate,
1: yes.
2: Na walang pagdalang sa institusyon.
1: Yes.
2: Kasi yun yung lumalabas sa bibig.
1: Totoo yan, Admin.
2: Yun ang lumalabas sa kanyang bibig na ganun daw, ina-atake daw yung institusyon. So, parang, palabas para pasamain ang gobyerno. At saka, isa na rin, no, sa naisip ko, maaring para malito yung mga tao, magkakaroon ng commotion, tapos magkaroon ng pagkakataon para makatakas, no? Yung isang senador na gustong tumakas,
1: yes,
2: no? Sa kamay ng batas.
1: Tama dyan, Advin Rich, no?
2: Parang ganun yung tingin.
1: Oh, totoo yan, Advin Rich. Sa sinabi nga ni Sen Aimee, no? Sa akin palagay, no? Si Sen Aimee, magaling na actress to, eh. Pinapanood natin yan sa Channel 7 dati with Osang, eh, di ba? Yung meron silang show dun ni Osang, di ba? Si Sen Aimee, magaling na actress yan. Pero yung mga kasama niyang gumanap, eh, dapat paki-workshop na, no? Para hindi iba-iba yung script. Kasi iba yung script mo ni Sen Aimee, iba yung kay Alan, kay Peter Cayetano, iba rin kay Pia Cayetano. Makakaiba sila ng script. Total naman, ikaw executive producer dati sa isang experimental film dyan sa ano, eh gawin mo, part na ba to ng pagbubuhay mo sa experimental film, Sen Aimee? Pero medyo palpak ka dito, ha? Mas maganda pa yung Scorpio Nights, eh. Yung mga ganun bagay na isa sa mga ginawa mo during that time, no? Yung Scorpio Nights. Believe ako doon, no? Ang ganda-ganda noon. Pero this time, itong yung Senate Under Siege, medyo palpak po sa Sen Aimee. Kaya paki-workshop ng ating ma-actress, no? Si Pia Cayetano, hindi maganda yung takot sa mukha niya. Wala, parang nakakaasar, eh. Para pang-inis lang, eh. Hindi siya nakatakot, no? Hindi naman nakatingin takot sa mukha niya, kundi nakakainis yung pagmumukha niya. So ganun pa man Sen Aimee, no, sa pagbuhay mo ng experimental film, dapat galingan muna, no? Kasi mas marami tayong pondo, no? Nandiyan tayo sa Senate, tapos yung mga artista mo diyan ay mga senador, senadora. So galingan na natin yung mga talent natin diyan sa Senate, no? Galingan niyo naman, no, kasi nakakayak para naman kay Sen Aimee, napapaya siya, eh. Di ba, Admin Rich? May dadagdag ka pa?
2: Yes, ayun nga, no? So, pagkatapos ng putukan, ayun, nagkainan, nagkwentuhan, no? Ganun ba yung ano? Kasi, sa totoo lang, no? Yung usual thing, no? Kasi na.
1: Walang stress,
2: yung usual thing kasi na nagawa, no? Pagkatapos ng isang tunay na putukan o barilan, wala, walang ganun, eh, no?
1: Yes.
2: Ito, very unusual din na pagkatapos na putukan barilan, nandun, nakukuha pa nila na magtipon talaga, mag-usap talaga doon pagkatapos, parang nagkakasayahan sila.
1: Yes, totoo.
2: Kasi
1: yan.
2: Kapag ganun, sa totoo, ganun yung reaction, yung talagang tunay na nagkaroon ng shooting doon, no? Palagay ko, shooting lang yon na talagang shooting, pang-artista, yes. Hindi shooting na
1: pang-artista. Totoo yan, totoo yan, Advin Rich. So, at, pero merong lumabas na bagong video, no, kung saan nag-uusap si Loren Legarda, si Jinky Estrada, ang sinasabi niya sa video natin na itago raw yung CCTV camera footage. Ano kaya ibig sabihin nila? Ano ibig sabihin nila noon? Kasi mabubuking sila na lahat yun ay isa lamang experimental film ni Aimee Marcos.
2: Kahapon nung sa live ko, sinabi ko na yan na sa tingin ko merong connivance, no?
1: Yes, totoo yan.
2: Nagsabuatan yes. Tong sila Bato, Robin, yung iba mga senador, no? Ang hindi lang nakakaalam dyan, yung mga pro-government, yes, na mga senador.
1: Yes.
2: Pero sila yung mga Duterte Black, alam nila yan. Merong sabuatan yan.
1: Obvious, eh. Kaya, so obvious.
2: Siyempre, sila ay itago, no? Kasi makikita sila, eh. At saka, yung galaw ni Robin Padilla, mukhang, meron akong, hinala, eh. Yung galaw ni Robin.
1: Kitang-kita eh. So obviously na ito isang malaking shooting ni Sen Aimee dahil ibinabalik niya ng kanyang experimental film. Ito na po yung kauna-una ng shooting nila sa experimental film.
2: Malala mo dati, 'di ba? Gumawa na rin bitang kwento na yung bahay niya ay nagkaroon ng shootout, no, sa bahay niya. Mm. Na pinagbabaril daw.
1: Yes, oo, totoo 'yun.
2: Pero hindi naman totoo, di ba?
1: Siya nag-report siya.
2: So, sa nakikita ko, no, parang may sabuatan talaga to. No?
1: Yes,
2: para
1: obviously.
2: Ang layunin nila, sirain ang gobyerno at syempre, kasama na rin makatakas, no, si Pato.
1: Yes, tama dyan. Ay,
2: si Pato.
1: Yes, tama dyan.

0: Nagit 40,000 residente ang nakikinabang sa pamamahagi ng bigas.
1: Ngayong araw, na pamahalaan. Formal na po natin sinisimulan ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Program na mula sa Local Government Support Fund o LGSF. Ito po ay isa sa mga programa ng pamahalaang nasyonal na tuwang ang pamahalaang lungsod ng Caloocan upang tugunan ang pagdaas ng mga binihin na dulot ng krisis na kinakaharap ng buhay.
0: Bawat kwalipitadong beneficiaryo ay makatanggap ng tig 10 kilong bigas upang maatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Malaking tulong ito, lalo na sa mga kababayan nating hirap maasabay sa taas ng presyo ng bilihin at pagkain. Sa simpleng ayudang ito, kahit paano ay mababawasan ang gastusin ng maraming pamilya at may

0: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Migrant Workers, pinag-iingat ang publiko laban sa mga nag-alok ng trabaho abroad sa Facebook at iba pang social media platforms. Yan pong balitang atid ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho abroad para makaiwas sa mga modus gaya ng illegal recruitment at human trafficking. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, mahalaga ang matukoy ang red flags ng mga illegal recruiter gaya ng paggamit ng social media sa pagre-recruit at agar ang paniningil. Binigyan din niya na kailangan ng employment visa para lehitimong makapagtrabaho sa ibang bansa. Ipinahayag ito ni Olalia matapos ang closure operation ng DMW, katuwang ang PNP sa isang travel agency sa Ortigas Avenue Extension, Pasig City nitong Webes, bunsod ng reklamo ng apat na biktimang inalok na mag-caregiver sa US. Subalit natangayan ang mga ito ng tinatayang mahigit kumulang 90,000 pesos. Isa pa nga sa mga biktima ay galing pang Zamboanga del Norte. Narito ang tinig ni Yusek Olalia.
4: Kapag kayo ay sinasabi nilang makakaalis sa lalong madaling panahon nang hindi dadaan sa Department of Migrant Workers, red flag po yun. Lahat ng umaalis nating mga OFW dumadaan sa Department of Migrant Workers.
3: Samantala, sasampahan ng kasong large-scale illegal recruitment na non-bailable ang may-ari ng naturang travel agency. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Digital system para isulong ang smart tourism inilunsad sa 100 Islands National Park. Yan pong balita namang hatid ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas pinadali na ang pagbisita sa 100 Islands National Park matapos ilunsad ng DOST, Pangasinan State University at Alaminos LGU ang pinakabagong digitized system nito. Ayon kay Michael Makiling ng DOST Pangasinan, layon ng 100 Islands National Park Management System na mapabilis ang registration, bangka booking, payment processing at data reporting ng naturang tourist destination. Ibinahagi rin ni Paul Rowa ng PSU na gamit ang real-time analytics at cloud-based monitoring, mas mapapabilis ang pagtugo ng LGU sa pangangailangan ng mga turista, maging sa paggawa ng mga pulisiya na nakabase sa nakalap na datos ng sistema. Sa parte naman ng Alamino City Tourism Office, sinabi ni Miguel Siso na makakaasa ang mga turista sa mas efficient, transparent, at mas pinagandang overall tourism experience. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, pagpupulong ni na U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping naging makabuluhan at produktibo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inilarawan ni US President Donald Trump na maganda ang naging pag-uusap nila ni Chinese President Xi Jinping kung saan umabot ng 2 oras ang kanilang pagpupulong sa Beijing. Napag-usapan ng 2 leader ang tungkol sa taripa, kompetisyon sa teknolohiya at digmaan sa Iran. Subalit, walang nabanggit patungkol sa Taiwan na inaangkin ng China bilang bahagi na naturang bansa. Sa ulat ng BBC, naglabas ang Chinese state media ng pahayag ni President Xi na nagbabala ng posibleng maging sigalot sa pagitan ng kanilang bansa at ng Estados Unidos dahil sa China-Taiwan tensions. Binigyan diin ni Chinese President Xi sa pakikipag-usap nito sa kanyang US counterpart na hindi magkaribal ang Estados Unidos at China kung hindi magkasosyong mga bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Alex Iala lalahok sa isang WTA 500 event sa France bilang paghanda sa 2026 French Open. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Magpapatuloy ang clay court season ng ating tennis star na si Alexandra Alex Ayala sa darating na weekend kung saan lalahok si Ayala sa 2026 Strasbourg Open sa France. Magsisimula ang nasabing torneo sa 17 ng Mayo, araw ng Linggo. Start muna si Ayala na maglalaro sa qualifying draw kung saan nakaschedule na magtagal ang torneo hanggang May 23. Ang Strasbourg Open ay bahagi ng mga tune-up events ni Binibining Ayala para sa kanya

0: Ikalawang Grand Slam Tournament ngayong taon, ang 2026 Roland Garros of French Open na magsisimula sa May 24. Huling naglaro si Ayala sa Italian Open sa Roma kung saan umabot siya sa round of 32 bago matalo sa world number 2 na si Elena Rybakina. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: News Nationwide. Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan na ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 13,000 agrarian reform beneficiaries sa Region 2 na tulungan sa pagbisita ni DAR Secretary Conrado Estrella sa Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: April.
7: Libo-libong magsasaka sa Lambak, Cagayan ang nakinabang sa mga ibinabang tulong ng Department of Agrarian Reform o DAR kasabay ng isinagawang Agrarian Reform Beneficiary o ARB Summit sa lungsod ng Ilagan sa lalawigan ng Isabela. Pinangunahan mismo ni Secretary Conrado Estrella III ang pamamahagi ng tulong sa halos 13,000 ARBs mula sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Cagayan at Batanes. Mahigit 11,600 ang makikinabang sa naipasakamay na farm-to-market roads, farm machinery and equipment at farm inputs na nagkakahalaga sa mahigit 228 million pesos. Aabot naman sa 1,674 na magsasaka ang sa wakas ay burado na sa pagkakautang sa mga lupang kanilang sinasaka. Sa ilalim na rin ng New Agrarian Emancipation Act, nabigyan ang mga ito ng 2,260 na Certificate of Condonation with Release of Mortgage para sa mahigit 128.5 million pesos na halaga ng utang. Samantala, dumalo naman sa aktibidad ang mga alkalde at kinatawan ng mga LGU at ahensya ng pamahalaan sa rehiyon bilang pagpapakita ng suporta sa inisyatiba ng DAR. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucan Racha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Enhanced Alerto Program ng Pulisya. Tinataguyod ng bagong direktor ng Police Regional Office Number 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agola Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Glenda.
8: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinataguyod ni Police Brigadier General Jovencio Badua Jr., bagong Regional Director ng Police Regional Office 1, ang Enhanced Alerto Program ng PNP. Sa kanyang command visit sa La Union Police Provincial Office sa San Fernando City, La Union, pinatibay ni Badua ang mga police personnel na magkaisa upang makamtan ang mas ligtas, mas maayos at mas maunlad na pamayanan. Hinimok nito ang mga police na pagbutihin ang mga inisyatibang nagtataguyod sa kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Hinikayat din nito ang mga tagapagpatupad ng batas na pangalagaan ang kanilang pamilya sapagkat anya Kapag maayos at masaya ang pamilya ng isang pulis, magiging maayos ang kanilang pagsisilbi sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo La Union.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Halos 40 million pesos naman na halaga ng cash relief assistance ipapamahagi ng DSWD Field Office 1 sa mga Toda at Joda drivers sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Grace.
9: Patuloy na pinapaigtin ng DSWD Field Office 1 ang pamahagi ng ayuda sa mga benepisaryo sa Ilocos Region. Ayon kay Christian Shela Amoroso, ang Regional Information Officer ng DSWD Field Office 1. Isinasagawa ngayon ang pamahagi ng ayuda sabay-sabay sa iba't ibang bayan sa Ilocos Region. Sa Pangasinan, ay aabot sa kabuang 37,765,000 pesos ang pondong ipinamamahagi sa lalawigan. Ginaganap sa bayan ng Mabini kung saan 237 beneficiaries ang makatanggap ng kabuang 1,185,000 pesos sa Municipal Gym. Sa Sual naman, 372 beneficiaries ang tatanggap ng 1,860,000 pesos sa kanilang evacuation center. Pinakamalaki ang bilang ng mga benepisaryo sa Lingayen kung saan naabot sa 2,344 katao ang makinabang at tatanggap ng kabuang 11,720,000 pesos sa De La Cruz Auditorium. Magsasagawa rin ng payout sa season para sa 577 benepisaryo na may kabuang 2,885,000 pesos. Sa Balungao, Pangasinan, 160 katao ang tatanggap ng 950,000 pesos habang sa Rosario sa Pangasinan ay nasa 1,488 beneficiaries ang makatanggap din ng kabuang 7,440,000 pesos. Samantala, na kinabang din ang mga miyembro ng sektor ng transportasyon sa ilang lungsod sa Pangasinan. Sa Alamino City, nasa 218 beneficiaryo mula sa hanay ng Joda ang tumatanggap ng 1,090,000 pesos sa kabuuan. Sa Palamis Barangay Auditorium, sa Dagupan City naman, nasa kabuang 2,127 beneficiaries ang mabibigyan ng kabuang 10,635,000 pesos sa CSI Stadia. Ayon kay Amoroso, layunin ng programa na maihatid ang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay epektibo na dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Diana.
10: Ipinatupad na ng Department of Trade and Industry ang price freeze sa walong bayan at lungsod sa Albay matapos itong isailalim sa state of calamity dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Epektibo ang price freeze sa loob ng 60 araw mula May 5 hanggang July 4, 2026 sa mga lungsod ng Legazpi, Tabaco, at Ligaw, gayon din sa mga bayan ng Daraga, Santo Domingo, Kamalig, Ginubatan at Malilipot. Ayon sa DTI, hindi maaaring magtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang umiiral ang price freeze. Kabilang sa mga produktong kanilang binabantayan, ang processed milk, canned fish at iba pang processed seafood products, tinapay, locally manufactured instant noodles, kape, asin, bottled water, kandila, sabong panlaba detergents at asukal. Nagbabala rin ang ahensya na maaaring patawa ng multa at pagkakakulong ang mga negosyanteng lalabag sa umiiral na price freeze. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit naman sa 17,000 bags ng bigas ipapamahagi sa Catanduanes. Ito'y sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Rosie.
11: Aabot sa 17,400 bags ng bigas ang ipapamahagi sa buong lalawigan ng Catanduanes sa ilalim ng programang Benteng Bigas Meron na ng Pamahalaan. Una rito, nakipag-ugnayan si Catanduanes Governor Patrick Asanza sa national government para sa mas pinalawak na implementasyon ng programa sa lalawigan ayon kay Governor Asanza. Hindi lamang sa Kapitolyo isasagawa ang distribusyon dahil dadalhin din ito sa lahat ng 11 munisipyo ng lalawigan upang mas mapalapit sa mga residente ang murang bigas. Samantala, sinabi naman ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara na bahagi ito ng pagpapalawak ng programa upang mas marami pang Pilipino ang makinabang sa abot-kayang bigas. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga benepisyaryo ng programa dahil sa malaking maitutulong nito sa kanilang pamilya. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na magpapatuloy ang implementasyon ng programang Benting Bigas Meron Na hanggang taong 2028, katuwa ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ikaw ba ay naharana na?
18: Tumawin mo sana.
17: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
19: uso pa ba ang harana?
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 100 eskwelahan sa Southern Leyte tumanggap ng school in a bag mula sa UNICEF. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dalia.
20: Tumanggap ng tulong pang-edukasyon ang halos 100 multi-grade school sa Division of Southern Leyte sa ilalim ng programang School in a Bag Project. Ang ceremonial turnover ay pinangunahan ng Department of Education o DepEd Southern Leyte, katuwang ang UNICEF Philippines, Philippine Business for Social Progress, SMART at PLDT. Binaluhan ng aktibidad ng mga opisyal mula sa DepEd Region 8, Schools Division of Southern Leyte, Provincial Government of Southern Leyte, partner organizations at mga kinatawa ng iba't ibang paaralan sa lalawigan. Ayon kay Education Program Supervisor Ruth Poblete, aabot sa 97 multi-grade schools ang makikinabang sa nasabing proyekto. Bawat school in a bag package ay naglalaman ng isang laptop, 10 tablets, SIM cards, portable Wi-Fi, learning manuals, at iba pang educational materials na makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Sinabi rin ni Poblete na hindi ito ang unang pagkakataon na tumulong ang UNICEF Philippines sa lalawigan. Noong taong 2022, matapos hagupitin ng Typhoon Odette ang Southern Leyte, nagbigay rin ng UNICEF ng kaparehong suporta sa 48 multi-grade schools upang matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon ng mga batang naapektuhan ng kalamidad. Layunin ng programang School in a Bag na mapalawak ang access sa digital learning equipment at educational materials, lalo na para sa mga upang mag-aaral sa multigrade schools. Nagpasalamat naman ang DepEd Southern Leyte Division sa patuloy na suporta ng kanilang partner organizations para sa kapakanan ng mga guro at mag-aaral sa lalawigan. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Oritatwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Co-op Servicio Caravan, sinagawa ng Cooperative Development Authority Region 9 sa Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Eloisa.
0: Tagumpay na naisagawa ng Cooperative Development Authority o CDA 9 ang dalawang araw na co-op servicio one-stop shop sa lalawigan ng Sulu. Hatid nila ani Richard Director Ruben Cunana ng servicio ng CDA para sa mga kooperatiba sa Sulu. Ngayon, nilapas sa ilalim nila na ang lalawigan matapos maalis sa Bangsamoro Government sa bisa ng desisyon ng Korte Suprema. Layunin ng aktibidad na mailapit sa lokal ng mga kooperatiba sa probinsya ang mga serbisyo ng CDA, kabilang ng pagpaparehistro, pagkuha ng Certificate of Compliance at pagiging training at seminar na mahalaga sa pagsulong ng mga organisadong kooperatiba sa Sulu. Bahagi rin ng aktibidad ang paggawa ng Certificate of Confirmation of Registration sa 14 na kooperatiba na ganap ng naisalin sa ilalim ng kanilang pamamahala. Din pa ni Kunanan, kanila na rin pinaghahandaan ang paglalagay ng opisina ng CDA sa Sulu na siyang tutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga kooperatiba. Ngayon, dalawang kawani ang inaasahang mailalagay rito. Tugon ito anya sa pangako ng pamahalaan na walang serbisyong maantala sa harap ng transisyon ng Sulu patungong Region 9. Para sa Bagong Pilipinas, si Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Marawi City nagsagawa ng pagsasanay sa basic life support at standard first aid para sa mga social worker students sa isang kolehiyo sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi, narito ang report ni Malik Mambuay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Malik.
21: Naglunsan ng pagsasanay hinggil sa basic life support at standard first aid ang Marawi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO para sa mga second year social work students ng Philippine Muslim Teachers College o PMTC bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness sa lungsod. Layunin ng naturang training na mapaunlad ang kakahit ng mga kalaw sa pag-assist ng sitwasyon, pagbibigay ng kinakailangang pangangalaga at wastong pag-administer ng paunang lunas sa oras ng emergency kabilang sa mga itinuro sa pagsasanay ng tamang pa-aplikasyon ng cardiopulmonary resuscitation o CPR rescue breathing techniques, paggamit ng automated external defibrillation o AED, pangangasiwa sa foreign body airway obstruction at iba pang medical emergencies. Nagsagawa rin ng return demonstration upang magmasukat ang kalaman at kasanayan ng mga participants sa mga itinurong emergency response procedures. Bahagi ang naturang aktibidad sa programa ni Mayor Sharif Zen Gandamra para higit pang mapalakas ang kahandaan sa sakuna ng komunidad at mga paaralan sa lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 15, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
22: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
23: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
24: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Friday, 15 ng buwan ng Mayo taong 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Friday. Oh, weekend. Kumustahin natin ang daloy ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalye sa Metro Manila. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
8: Good morning din sa ito sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA South Maud, may bahagyang pagbaga lamang po dyan sa may Main Avenue hanggang Santolan MRT Station. Ganun din po dito sa may Ortigas sa flyover, bahagyang pagbabagal din ang nararanasan ng mga motorista patungo naman ng Shaw Boulevard. Pero pagdating ng Boni MRT, dyan po nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo naman dito sa may Guadalupe Cloverleaf. And after ng Guadalupe, maluwag na po ang daloy daloy ng mga sasakyan at sa may tramo na lamang po ng Pasay, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo naman ng Taft Avenue. At muling masusundan ang pagbagal pagdating ng Ayala hanggang sa may Buendia MRT Station. And after ng Buendia MRT, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Dito naman tayo sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Capitol Hills hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan na lamang po yan na dito na sa may bahagi naman ng C5 J. Vargas, light to moderate yan hanggang sa may Lanusa intersection. After ng Lanusa, maluwag naman ang daloy ng traffic hanggang sa may Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5, may nararanasan lamang po tayong bahagyang pagbagal dyan po sa may bahagi ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan sa may tapat lamang po ng Ateneo, nagkakaroon ng build-up sa daloy ng mga sasakyan. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, maluwag pa naman ang daloy ng traffic sa magkabilang direksyon. Paalala sa mga motorista, maluwag po ang ating mga kalsada, kaya konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan po natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Thank you, si Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. O ito, update naman mula sa Meralco, Manila Electric Company. Aba, ay abot po sa mayigit sa 320,000 customers ng Meralco ang apektado nitong tinatawag na rotational brownout. Oh, in some areas, nagsimula na nung isang araw eh. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: Report.
5: J. Mark.
9: Makalang magandang umaga. Aabot nga sa 320,000 mga customer ng Manila Electric Company Meralco ang apektado ng ipinatupad na rotational brownout kahapon, kasunod nga ng pagtataas ng red alert status sa Luzon Grid. Batay na rin sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines sa nakalipas na 2 oras. At ayon sa Meralco, malaking load ng customers ay nag-enrolled sa Interruptible Load Program kung saan ay nakatulong ito para mabawasan ang demand at ang collective deloading capacity na nasa 270 megawatts. Patuloy ang pagbabantay ng Meralco sa araw na ito at nananatili ang kanilang commitment para tugunan ang anumang sitwasyon kaugnay nga sa pagtataas ng red alert at yellow alert ng NGCP. Sa ngayon ay normal na ang sitwasyon sa grid, bagamat inaasahan nga na kapag tataas ang demand ay muling iaakyat ang yellow at red alert ng NGCP. Para sa mga Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: J. Mark.
9: Yes, po saan.
5: So, sa mga oras na ito, ang level ng kuryente, ikaw nga, normal na. Balik na sa normal as we speak ngayon, J. Mark.
9: Tama yan, Bosalan, dahil kaninang alauna ng madaling araw ay nilift na ng NGCP yung yellow at red alert pareho sa Luzon at Visayas grid. Kaya ngayon ay balik na muna sa normal ang sitwasyon ng kuryente dahil hindi natin inaasahan. Baka mamaya ay pag tumaas muli ang demand, ay saka muling mag-aakyat ng alerto ang NGCP sa kanilang grid bossaran.
5: Mm-hmm. So mahalaga na tulong-tulong ang lahat na magtipid sa kuryente, ika nga, para makabawas doon sa demand sa kuryente sa grid natin dito, halimbawa sa Luzon. Ano?
9: Mm-hmm. Tama yan. At sinasabi naman ni Manong Jose Aldariaga na Merako na yung sa pagtitipid, no, ang isa sa pinaka-importanting sangkap dyan ay yung pagiging responsable sa paggamit. Kung hindi gagamitin ang appliances, hugutin sa saksakan, at sa gayon, eh hindi makadagdag pa sa konsumo ng kuryente. At kung halimbawa, gagamit ang plancha, mamamalansya, eh kung mamamalansya, isang bultuhan para hindi mayat-maya ang paggamit ng plancha na siyang malakas din sa konsumo ng plancha. At kung gagamit halimbawa ng aircon at electric fan, eh ugaliing linisin ito tuwing makadalawang linggo, na sa gayon ay hindi ito lumakas sa kani-kanilang mga konsumo, bosaran.
5: Mm-hmm. Okay, J-Mark, salamat na marami for the updates mula sa Meralco.
9: Yan muna ang balita. Balik muna sa'yo, bosaran.
5: Thank you, J-Mark. Dagala, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
5: Mga kaibigan, nakahanda po ang Department of Agriculture kung sakali ano dito sa agarang pagpapatupad ng executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas. Yan po ay bilang hakbang para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain dulot naman ng inflationary pressures ng sigalot diyan sa gitnang silangan. Sa ilalim po nitong Executive Order number 118, tinakda ang 50 pesos per kilo na cap para sa 5% broken imported rice ng hanggang 30 araw. Iyan po ay para matugunan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo, maiwasan ang pang-abuso sa merkado at matiyak din ang sapat na supply ng abot-kayang bigas habang pinananatili naman ang katatagan ng merkado.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes na makalipas po ang 7 AM. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya uli, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Yan, okay. Usapang bigas pa rin, mga kaibigan, ha? Inilunsad po dito sa Quezon City, ha? Unang bagsakan ng bigas sa ilalim po nitong tinatawag na Sagip Saga Act, ha? Inilunsad diyan po sa Quezon City.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
5: Detalye atin sa atin ni Marian Bastansa.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: Report.
5: Mary.
12: Isinakatuparan na sa Quezon City ang unang bagsakan ng bigas sa ilalim ng Sagip Saga Act o ang RA 11321. Ayon sa NIA, ang QC ang kauna-una ng LGU sa bansa na nagpatupad ng Sagip Saga Act na layong direktang iugnay ang mga magsasaka sa mga lokal na pamahalaan ang hindi na dumadaan sa mga middleman o trader para mas malaki ang kita ng mga magsasaka at matiyak na sapat din ang supply ng pagkain. Ayon sa NIA, nagsimula nang dumating ang unang batch ng mga sako ng bigas sa QC na mula sa Agricultural Cooperative mula sa Ilocos Norte na binubuo ng mga Irrigators Association na suportado ng NIA. Mula Mayo hanggang Nobyembre ngayong taon, inaasang aabot sa mahigit 200,000 sako ng bigas ang i-deliver ng naturang kooperatiba sa lungsod. Ayon naman kay Mayor Joy Belmonte, locally grown rice mula sa mga lokal na magsasaka ipapamahagi sa mga residente, kaya direktang nakatutulong ito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Umaasa naman ang NIA na magsisilbing modelo ang naturang proyekto para sa mas malawak pang implementasyon ng Sagip Saga Act sa iba't ibang lungsod at lalawigan sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Marian Bastansa mula po sa Quezon City.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
5: 17 and a half minutes na po mga kaibigan makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Ito'y kaugnay pa rin itong Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty at yung Walang Gutom Food Stamp Program. Yan po'y patuloy na pagtugon sa problema o sa concern ng may kaugnayan sa pagkagutom. And later, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Budget and Management ang ating makakausap po, yung group head ng Local Government and Regional Operations Group ng DBM. Pag-uusapan natin itong among others, yung Open Gov Week 2026. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
15: King of the Road.
14: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
16: Maari bang umusog-usog ng konti?
14: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning muna sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM. Good morning sa inyo, ha. Mga nakatutok sa FM band, mapapakinggan pa rin ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa aming FM station na 104.3 The Capital FM. Sa bayan din na napapakinggan, mga kaibigan, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 21 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin ang Boses mula po sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asa kay Irene, ma'am, magandang umaga po.
17: Alan, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
5: Mm-hmm. Okay. Base po dun sa isang survey na lumabas, ano, galing sa social weather stations, dito sa first quarter ng taon 2026, nakitaan daw po ng pagtaas yung bilang ng mga Filipino families na sinasabing nakaranas ng involuntary hunger o at one time or even more sa nagdaang tatlong buwan. So ito raw po ay sinasabing 3.1 percentage points na mas mataas compared doon sa mga naitala naman noong November 2025. But of course, alam natin ang DSWD is doing its part pagdating po sa pagbibigay solusyon sa aspetong ito. Asaka Irene, ma'am.
17: Well, yes, Alan, unang-una, dinirecognize natin, actually, na-acknowledge natin na no, itong naging resulta ng pinakahuling SWS survey. Actually, isa nga ito dun sa mga tinitignan natin para mas mapaigting pa yung mga programa na ipinapatupad ng DSWD.
5: Opo.
17: At matukoy natin ano, kung ano yung kinakailangan pa natin na i-improve or i-enhance. Alam naman natin na dahil sa nagpapatuloy na energy emergency,
5: mm-hmm.
17: marami talaga sa ating mga kababayan yung naapektuhan dahil talagang tumataas din ano, ang presyo ng bilihin ng ilan sa ating mga pagkain. Kaya nga sa DSWD, patuloy po natin na isinusulong yung whole of government and whole of society approach sa pag-address nga po ng problema ng kagutuman.
5: Mm-hmm.
17: So yung food security and poverty alleviation, kinakailangan talaga niya ng coordinated and sustained action mula sa iba't ibang sektor. Kaya kami po sa DSWD, nakipag-ugnayan kami sa mga local government units, other national government agencies, at mga komunidad na rin para may pagpatuloy natin yung ating pong laban sa yung kagutuman at kahirapan, no? Kaya nga meron tayong walang gutom program.
5: Mm-hmm.
17: Nandiyan din ang ating sustainable livelihood program, and of course yung ating enhanced partnership against hunger and poverty. Kasi dito pumapasok, Alan, yung sinasabi ko na kinakailangan talaga ng whole of government and whole of society approach.
5: Okay.
17: Para ma-solusyonan natin, ma-mitigate ang poverty and hunger, at ma-address rin ang food insecurity and nutrition imbalance.
5: Opo. Nabanggit nyo itong enhanced partnership against hunger and poverty. So, mas pinalakas na pagtutulungan ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan with the DSWD as lead, ano, para ika nga matugunan itong concern na ito tungkol sa pagkain, Asa Kairin.
17: Yes, itong ating enhanced partnership against hunger and poverty. Ano po ito? Convergence strategy na kung saan nga po yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pati na private organizations, ano, ay meron nga tayong pakitutulungan.
5: Okay. Maya-maya, babalikan natin si Asek Irene Dumblao, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. At ang pinag-uusapan natin, of course, yung patuloy pong pagtugon ng DSWD sa pangangailangan sa pagkain ng ating at iba pang mga tulong, of course, para sa ating mga kababayan. Yan, nasa linya na po muli si Asek Irene Dumblao. Asek Irene, good morning. You were saying itong enhanced partnership against hunger and poverty is actually a whole of nation, whole of government approach, Asek, ma'am.
17: Tama, Alan, bago nga tayo naputol, na banggit ko na itong EPAP ay layunin niyan i-mitigate ang poverty and hunger. Gayun din yung food insecurity, ano, at nutrition imbalance sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at gayun din ng ibang organisasyon. So dito ini-institutionalize natin yung ating pong mga activities, mga efforts para nga po makatulong sa pag-address ng food and nutrition insecurity. Meron tayong mga efforts dito, at isa nga yung pag-link ng mga community-based organizations.
5: Mm-hmm.
17: In other words, Alan, ito yung mga organisasyon ng mga farmers, mga fisher folks, na maaari kasing mag-supply sa mga government programs. Halimbawa,
5: yes,
17: ng supplementary feeding program.
5: Opo.
17: No? So, dinilink natin sila dito sa mga programa na ito so that sila ay matulungan din natin doon sa kanila pong livelihood, but at the same time, they're able also to support the government sa pagpapatuloy niya programa nito. No? So, na-enhance natin yung food production, ang food processing, and the food distribution. While sabi nga natin, ina-address natin ang food insecurity and nutrition imbalance.
5: Opo. Itong nang binabanggit niyo na walang gutom program ng DSWD, ito actually malaki rin ang papel na kinakailangang gampanan ng ating mga LGUs, mga local government unit at yung mga komunidad ano, para mas maging proactive ika nga yung pagtugon sa concern pagdating sa pagkain, Asek Irene?
17: Yes, that's correct. No. Kasi nga, yung mga local government units, talagang katuwang natin sa pag-address ng kagutuman sa kanikanila pong mga areas na nasasakupan. So, yung mga local government units, syempre, alam naman natin ano na yung pong mga yung walang gutom program, meron tayong mga partners diyan. Yung lalong-lalo na yung mga merchants, yung mga accredited retailers, yan ay binubuo rin ng mga grupo ng mga farmers, ng mga fisher folks. Sila nga rin yung nagsusupply ng pagkain para sa ating mga walang gutom program beneficiaries. So, yung mga local government units, these are their constituents eh.
5: Mm-hmm.
17: So, kung sinusuportahan nila, pinapalakas din yung production ng mga organisasyon o ng mga grupo na ito, mas nakakatiyak tayo na marami sa kanila mga nasasakupan ang nagbe-benefit not only from the walang gutom program but also from the other agricultural activities no doon sa kanilang mga lugar. Ano yan ni Alan no, yung isang targeted beneficiaries ang ating pong sinserve under walang gutom program, pero no, ang kagandahan nun may ripple effect na apektuhan
5: yes.
17: O nagbe-benefit din ng other members of the community, and that's how malnutrition, that's how hunger can be addressed at the local level kung talagang nagtutulungan ang bawat sektor.
5: And tungkol dito sa pagtutulungan ito, we understand that the DSWD has recently recognized some LGUs ano, para doon sa kanilang very notable initiative sa pagtugon dito sa food security, Asek Irene, ma'am.
17: Well, that's correct. Hinihikayat kasi natin yung mga local government units at mga communities to proactively contribute nga dito sa laban ng ating pamahalaan against kagutuman. Meron tayong tinatawag na walang gutom awards na kung saan nga po
5: mm-hmm.
17: yung mga local government units across the country na meron pong mga kahanga-hanga na mga inisyatibo laban sa kahirapan and food insecurity ay recognize po natin. At bahagi ng ating recognition sa kanila, Alan, ay yung pagbibigay ng livelihood assistance through the Sustainable Livelihood Program. Kasi, Alan, napakahalaga yung kanila pong mga contribution, sabi ko na kanina, no, yung kanilang mga inisyatibo upang mas mapalakas pa yung pagtutulungan at the local level. So, yung binigay natin na Sustainable Livelihood Program para dun sa mga rinecognize natin under this activity ay kanilang magagamit upang mas mapalago pa o mas mapalawak yung kanilang programa na ipinapatupad sa kanilang mga lugar. Dito kasi, Alan, yung kung makikita natin ano yung mga initiatives ng mga LGUs, talagang napapalakas nila eh, napapastrengthen yung mga pagsasaka, yung pagtutulungan ng iba't ibang miyembro ng komunidad and yung ding pong ability of these organizations, of these local organizations to help other members of their community.
5: Mm-hmm. Okay. Ma'am, Asek Irene, update lamang po dito sa Albay. Nagpunta kayo sa Albay kahapon. Of course, kasama si Sec Gatchalian, ano po. At ito'y patuloy naman na pagkakaloob din ng tulong sa mga magsasaka dyan po sa gawi ng Albay, ano? Dahil naapektuhan din sila nitong mga aktibidad ng Bulkang Mayon, Asek, ma'am.
17: Well, that's correct. Kahapon nga po, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan po sa Kamalig at sa Ginbatan Albay para po

0: And alam naman natin how this continuing volcanic unrest has intensified displacements in the region, and how it has affected nga po yung kabuhayan ng ating mga kababayan. So the emergency cash transfer, ang layunin po niyan ay suportahan yung pong pag-recover ng ating mga kababayan na naapektuhan ng pag-alboroto ng Mayon, and matulungan sila sa either pag-restore ng kanila pong mga nasirang kabuhayan o pambili ng iba pang mga pangangailangan ng kanila pang pamilya, lalong-lalo na sa gamot and other healthcare needs. Kasi nakita natin maraming mga vulnerable sectors, and syempre naapektuhan sila dahil sa ashfall. And ang kagandahan kasi ng emergency cash transfer, it empowers the affected individuals to identify kung ano yung kanilang mga priority needs. And of course, yung tulong pinansyal na natatanggap nila ay nagamit nila to address those needs.
1: Okay. Isang puntos na lamang po ang si Kyrene, ma'am. Ano? Makikibalita po kami update sa patuloy na pagkakalob pa rin ng tulong sa mga drivers ng ating mga public utility vehicles. Meron pa po bang mga susunod na batches yung mga nagsasabi na noon ay hindi pa sila nakakatanggap ng ayuda mula sa DSWD, ma'am?
0: Well, tama. Nagpapatuloy pa din po ang distribution ng cash relief assistance sa iba't ibang sektor o iba't ibang mga tsuper dito po sa ating bansa. In municipalities outside Metro Manila, meron pang mga areas na ongoing yung payout para sa mga jeepney drivers, again outside Metro Manila. Dito naman po sa NCR, napapatuloy pa rin po yung distribution ng cash relief assistance sa mga TNDS, sa mga service delivery, and TNDS, MC Taxi, and Service Delivery Riders. Bate po sa aming pinakahuling alam na sa may almost 1.3 na, almost 1.3 million na po yung natulungan natin at nakatanggap na nitong 5,000 pisong cash relief assistance. Sa kasalukuyan, Alan, tinatapos muna natin lahat ng payouts para dun sa mga hindi pa nakatanggap, hindi pa nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance amongst the tricycle, jeepney, MC Taxi Service Delivery, and TNDS drivers. Again, ang layunin nito matapos ng nitong Mayo yung distribution, and then tignan natin Alan, kung kinakailangan pa ng karagdagang tulong para sa ating mga kababayan.
1: Opo. Asa kay rin Dumlao, ma'am. Salamat po na marami sa mga impormasyon na ito, sa mga update mula sa Department of Social Welfare and Development, ma'am.
0: Well, maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon muli na ibigay sa DSWD para may paliwanag natin kung ano po yung mga kinakailangan nating ipamahagi, ipahatid na tulong sa ating pong mga kababayan na patuloy na naapektuhan nitong energy emergency. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyo ang maiiwan sa pagbibaha, pamamahagi ng tulong, at pagtitiyak rin ng Pangulo na ang needed assistance ay ipapadala sa mabilis, tama, at na pamamaraan, at dapat sapat yung tulong na pinapahatid po natin sa kanila.
1: Opo.
0: With that, again, magandang umaga, Alan.
1: Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much po, mga kaibigan. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 37 minutes na makalipas ang 7 AM. Ilan munang mga paalala.
3: Napinsala ng bagyo. Normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
1: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
0: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
2: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
0: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
3: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
0: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Sabay ang broadcast, of course, sa iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Kasama po dyan ang 104.3 The Capital FM, ang Radio Magazine 1278 kHz, at ang Sports Radio 918 kHz. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Department of Budget and Management. Ang ating makakausap maya-maya ay ang functional group head nitong Local Government and Regional Operations Group ng DBM. si Assistant Secretary Ryan Lita. Paalala muna ng MMDA, ulitin lang natin ngayong Friday ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga sasakyan ng ending ng plate number I-9 or 0, yan po yung nagsimula na kanina, alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. At mamayang hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa Makati po, straight yan. Walang window from 7 a.m. to 7 p.m. Huwag niyong kakalimutan, ha? Baka mamaya malimutan nyo. Coding pa lang yung mga sasakyan sa araw na ito. Tapos magugulat na lang kayo pag nasita kayo ng mga traffic enforcers. Okay, ito na mga kaibigan. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management, partikular sa Functional Group Head ng Local Government and Regional Operations Group ng DBM, Assistant Secretary Ryan Lita. Assistant Secretary, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Sir Alan.
8: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng ilang mga updates from your end. Ano, itong tinatawag po na Open Government Week. We understand na meron tayong paggunita dito sa tinatawag na Open Government Week ngayong taon. Ano po ang mga pangunahing layunin, ika nga, ASEC, dito pong Open Government Week, sir?
7: Yes, Sir Alan. Bago po yan, maraming salamat po sa pagpapa-unlock nitong interview na to.
8: Opo.
7: So yung tanong niyo po, kung ano po yung layunin nitong Open Government Week, ito ay isang global na initiative.
8: Mm-hmm.
7: Meaning ng global, lahat po ng mga miyembro na gobyerno sa iba't ibang bansa ay nakikilahok dito sa celebration ng Open Gov Week.
8: Opo.
7: So ibig sabihin, ang Open Gov Week ay isang pagpapatunay at pagpapaigting ng transparency, accountability at participatory governance sa ating pamahalaan. This is an annual global celebration. So hindi lang po tayo rito sa Pilipinas ang nagse-celebrate at nagugunita nito taon-taon. So kung matatandaan natin, under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., naglabas po siya ng Proclamation Number 916 Series of 2025 nung nakaraang taon. It officially declared every week, every third week ng Mayo,
8: mm-hmm,
7: as Open Gov Week. So this year, nagpalabas po ulit ng Memorandum Circular Number 119 Series of 2026 na nag-aatas o dinidirect ang lahat ng government agencies and instrumentalities na mag-observe ng Open Gov Week or Open Government Week. So, yung pinaka-core po nito or pinaka-layunin po talaga nito ay mailapit ang gobyerno sa mga tao at paigtingin pa or i-improve natin yung trust sa ating mga institution or mga pamahalaan. A open, mm-mm, inclusive, and participatory governance. Yun po talaga ang main objective natin for this year's celebration.
8: Opo. Open, ibig sabihin, yung aspeto ng transparency, yes, among government agencies ay higit na pinapalakas sa among others, ASEC Lita, sir, ano po? Okay.
7: Yes, Sir Alan.
8: Mm-hmm. Ngayon, dito po sa celebration itong Open Gov Week for this year, 2026. Okay. So, primarily, of course, nandiyan ang paglalapit, iganyo, ng government agencies sa publiko na pinaglilingkuran. So, paano po ang magiging mga aksyon, ika nga, o mga pakikisa ng iba't ibang mga government agencies natin to this end, ASEC Lita? Sir?
7: Yes po. para mas maintindihan natin ang open government partnership ay hindi lang po pamahalaan.
8: Yeah.
7: It is a partnership with our civil society organization.
8: Opo.
7: So, meron pong hanay ng pamahalaan, merong hanay ng CSO. So, nagko-collaborate po sila. Ang Open Gov Week ngayon ay bukas po para sa lahat. So, last April 15, may inisyo ang na circular letter ang DBM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership.
8: Mm-hmm.
7: So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok sa pagdiriwang by holding activities na nagpo-promote ng public participation para ma-improve ang access ng gobyerno sa information at services at ma-advance ang ating principles of open government. So really, this is not just a whole of government celebration but a whole of society celebration. Lahat po ay welcome makiisa at makilahok dito sa Open Gov Week.
8: Okay. At nabanggit nyo na ang lahat ng mga government agencies are encouraged to participate dito sa mga activity na ito. Halimbawa, anong uri po ng mga aktibidad dito? Halimbawa, magkakaroon ba ng parang mga one-stop shop kung saan pwedeng minsanan ay lakarin ang ating mga kababayan yung kanilang mga transactions o mga kailangan dokumento from various government offices, Asek Lita, sir?
7: Yes po, isa lang po yan sa mga aktibidad na maaring gawin ng ating mga government offices.
8: Mm-hmm.
7: Pero ang bawat ahensya ay inaasang magtalaga ng kahit isang open house day sa loob ng observance period.
8: Yun.
7: So tinatawag namin itong open house day kasi ibig sabihin binubukas nila ang kanilang mga serbisyo sa iba't ibang sektor ng publiko. Maaring kabilang sa mga aktibidad nito ang information and education activities tungkol sa kanilang mandato, programa at serbisyo ng ahensya. Nandito rin yung citizen engagement initiatives gaya ng public dialogues at consultations na very core talaga siya ng mga civil society organization. Pwede rin magkaroon ng feedback and support mechanism upang makuha ang insights at concerns ng ating publiko. And pwede rin service delivery activities kabilang na yung binanggit mo, yung paglalapit ng mga serbisyong pampubliko or kabilang din ang mga digital platforms na magpapadali ng access ng government services at information.
8: Mm-hmm.
7: Lahat ng mga aktibidad na ito ay maaaring isagawa, pwedeng in-person, pwedeng virtual or hybrid modalities, depende na sa kapasidad ng ahensya.
8: Okay, okay. At paano, meron bang halimbawa, meron pang mga registration o iba pang mga kinakailangan gawin na proseso para dito sa pakikisa na maging ng ordinaryong mamamayan, gaya ng inyong binabanggit dito sa Open Gov Week, sir?
7: Yes po. Dahil nga ang aktibidad na ito ay hindi lang limited sa government agencies, pwede rin po yung partner organizations. Both
8: Opo.
7: Government agencies and partner organizations, yung mga CSO, are encouraged to register doon sa aming link na nakapaloob sa DBM website or sa mga social media platforms ng DBM or PHOGP platforms. For members of the public who wants to participate, yung mga ordinaryong mamamayan natin, we
8: Opo.
7: Encourage them to coordinate directly doon sa ahensya na nag-host ng event. So nakapublish po yung mga events namin sa OGP Week at pwedeng mamili doon yung ating mga publiko kung ano yung nasa interest nila na salihan. For their specific registration process and requirements, pwede silang makipag-ugnayan doon sa ahensya na nag-host. We also encourage everyone na i-check regularly yung aming official pages and websites
8: Opo.
7: Ng mga participating agencies para sa schedule at announcement.
8: Mm-hmm. Okay. Nako, Asek Ryan Lita, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito mula sa inyo sa Department of Budget and Management, sir.
7: Yes po, Sir Alan. Ang huling mensahe ko na lang po, inaanyayahan ko po ang lahat na makiisa sa pagdiriwang ng Open Government Week 2026. Kami po sa Philippine Open Government Partnership, sa ngalan po ng aming Secretary, Secretary Rolly Yu Toledo, ay naniniwala na ang open, transparent at accountable na gobyerno ay posible sa ating mga citizens who are actively engaged. Ibig sabihin, kung lahat po tayo ay makikilahok, siguradong ma-achieve natin yung open, transparent, and accountable government.
8: Okay. ASEC Ryan Lita, sir. Thank you so much po. Good morning.
7: Thank you very much, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
8: Thank you, sir. Department of Budget and Management, Functional Group Head ng Local Government and Regional Operations Group, Assistant Secretary Ryan Lita.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 15, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Refarial. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan, ay si Arnel. Si Arnel Villamor, pare. Thank you very much. Nagpapaalam pansamantala. Ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang magandang Friday morning sa inyong lahat.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Bangon, bangon, bangon, mga kababayan. Aga na po. Kahit makagabi, mainit, brownout eh. Ano, naranasan niyo ba yung rotational brownout kagabi? Kami na, biktima kami ng rotational brownout kagabi.